0: Nagbabalik ang memo sa kabila ng mga naiulat na may init na palitan ng argumento sa pagitan ng prosekusyon at depensa. Iginiit ng House Prosecution Panel na naging matagumpay pa rin ang proseso at mas pinagtitibay nito ang pangangailangang ituloy ang buong impeachment trial.
1: Ngayon naman, lumalabas ang iba't ibang pananaw hinggil sa mga isinumiting dokumento, mga testigong ilalahad at sa magiging direksyon ng paglilitis sa Senado.
0: Para sagutin ang lahat ng tanong tungkol dyan ay makakasama po natin dito sa studio si House Prosecution Panel Spokesperson at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong. Kong Zia, good morning po, sir.
2: Good morning, Willard. Good morning,
1: Attorney Ed.
2: Magandang umaga. Natanggap ko na rin ang memo.
0: Oo.
2: Kaya maaga ako nandito.
0: Thank you, sir. At magiging suki na talaga si Kong Zia. Congressman, first question, ano ho ang naging feedback sa inyo ng mga kasamahan po ninyo sa prosecution panel sa naging takbo ng pre-trial kahapon?
2: Well, masaya naman tayo dahil umunsad na nga, as what you have described earlier, umunsad na rin, no, yung matagal na natin

0: sabi po nilang kinakailangan ng mga Mindanawan ngayon?
1: Oh, ang kailangan po talaga ngayon ay housing materials, no? And aside from the food and water, kasi ang dami po talagang nasiraan ng bahay. 82,000 na halos ang nag-report

0: supplies sa mga LGUs na nangangailangan nito.
1: Oh, so thousands po pala ang may totally damage na mga bahay. Having said that, sir, inaasahan ding tatagal ano po yung mga nasiraan ng bahay sa mga evacuation centers, tama ho ba?
0: Opo, opo. Medyo tatagal yan, lalo na itong 14,000 na nasiraan na bahay. In fact, meron tayo ngayon na 48 evacuation centers na ino-operate, no? That includes Region 9 and Barn naman. Pero karamihan nito ay sa 11 and 12 pa rin, no? 5,300 families po ang naninirahan sa mga iba't ibang evacuation centers. So, tuloy ito. We are making sure na ang mga resources ay makakarating doon sa Region 11 and 12. And we are utilizing all available resources from the government, like yung ating mga eroplano, barko, mga trucks po, to bring these relief items or emergency items doon sa areas na tinamaan ng lindol.
2: Naalala ko po, no, nung nangyari yung lindol sa Cebu, marami yung mga disgruntled, no, sinasabi nila, kulang daw yung suporta, kulang yung ayuda, kulang yung pagtulong. This time around po, sa tingin niyo po ba sapat yung ginagawa so far ng pamahalaan, when I say pamahalaan, both the national and the LGUs, ano, para tulungan ang Mindanao matapos ang lindol na ito?
0: Oh, ang masasabi ko lang ay meron tayong enough resources that can be provided to augment itong mga kailangan natin on the ground. So just for the record, no, halos as of today, 270 million plus na po ang naibigay nating assistance sa iba't ibang pamilya. Karamihan po dyan or large part was given to South Cotabato, 136 million na po. Sa Sarangani, 75 million worth of assistance. Sa Davao Occidental, 48 million. And kasama na rin po, merong konti mga assistance sa Zamboanga del Sur, Sultan Kudarat, Davao del Sur, and Isabela City doon po sa region na Barm. So tuloy-tuloy po ito. And we have been assured by DSWD and DOH na sapat po ang kanilang food and non-food items. Sa DOH naman, yung kanilang medical supplies ay sapat naman para tumulong or mag-augment dito sa ating mga local government units. And isa pa po, no? Yung ating international community po nagpahayag ng kanilang pagsuporta, and in fact some countries are already providing assistance, no? Japan, UAE, US po, and other neighboring countries po. So kino-coordinate na po yan ng ating Department of Foreign Affairs para po maiayos ang kanilang mga donasyon, assistance na idadaan natin sa DOH or DSWD para po mapabilis ang pagbigay nito or pag-augment on the ground. And nandyan pa rin po ang ating mga local partners from the CSOs, mga business sector natin na nagpahayag ng tulong dito sa mga communities po. So this is a whole of government, whole of society po na ginagawa natin, and we are making sure na hindi po madidelay itong mga assistance na ito.
1: Do you think, sir, handa na ho ang pamahalaan para tugunan kung sakali mang mangyari ulit ang ganitong kalakas na lindol sa ibang bahagi ng bansa gaya ng Metro Manila?
0: Oo, ito nga, no, kahapon nagkaroon tayo ng ating nationwide simultaneous earthquake drill. Dito ang ceremonial pressing sa OCD, no? Ang scenario niyan ay big one. Dito sa Metro Manila, we are making sure that all our resources, all our responders ay coordinated po pag mag-respond tayo dito sa Metro Manila. So we are checking our comms, communication, yung ating mga search and rescue teams, tine-check natin yan, yung mga protocols and SOPs. And of course yung ating community, yung ating community drills, no, yung pag-conduct ng duck cover and hold, and pag-exercise ng ating mga evacuation sa mga different facilities, mga schools and buildings. Ang isa talagang importante na gagawin natin para masabi natin maging handa is to check our buildings, no? Lalo na yung mga luma na dapat compliant na po sa building code, and make sure na maka-withstand ito sa mga 7.2 and up na mga lindol. Meron naman po mga engineering interventions na ini-introduce dun sa mga lumang building. And we hope yung mga bagong building ay tumupad o sumunod sa building code, no, para matibay ito. So yun po, DILG with the local government units are doing infrastructure audit making sure

0: sure na matibay po ang ating mga facilities.
1: Sir, paano ginagawa yung infrastructure audit na ito? No? Kasi napapansin ko, parang hindi naman alam ng taong bayan, maraming mga may-ari ng bahay at buildings na hindi naman nakakausap. So how does the government do this?
0: Opo, meron tayong mga, through our building officials, may mga checklist po yan, making sure na sinusunod itong mga patakaran ng gobyerno. So we have, lalo na sa mga commercial establishments, ano, like the big malls, itong mga high-rise buildings natin, we make sure that compliant sila. Yung mga residences naman po, yun po, isang challenge din yan, kasi base po sa study na ginawa natin for the big one, mas marami pong mga mid-rise and mga residential na talagang mag-sustain ng damage, no? Kaya we are, through our community information and education campaigns, we always remind yung mga households, no? Na always check na i-reinforce yung ating mga kabahayan, consult the experts, and make sure na matibay po or na-update itong ating mga infrastructures. Mm-hmm.
2: Sir Rafi, base ho doon sa ginanap na earthquake drill kahapon, ano po ang assessment ninyo sa readiness naman ng community at ng members of the public, yung kanilang disaster preparedness? Sila po ba ay handa, or kapag baka sakaling dumating yung actual quake ay hindi po nila alam ang kanilang gagawin dahil nadadala ng panic?
0: Oh, ito nga, no, based sa experience or datos natin, medyo mataas na po ang awareness ng ating mga communities pagdating sa earthquake. Nakita naman natin through videos, no, nung nangyari yung earthquake sa Gensan, sa Davao, nag-duck cover and hold. Nakita natin yung mga estudyante, umalis po sa may mga infrastructure at lumabas sa open spaces. So dito sa Metro Manila, mataas na po ang awareness ng ating mga kababayan. Ang kailangan na lang po dito talaga is ma-sustain ito, ma-test palagi yung mga emergency exits, no? Mga daanan kung saan tayo dadaan, mga emergency ways, and to see saan po ang open areas sa ating mga lugar. So that is to be coupled with, yun nga, sinabi ko, yung building infrastructure audit na kailangan din gawin. So dalawa po, base po sa aming initial assessment, in terms of awareness, medyo mataas po, but hindi po kami titigil dyan. Tuloy-tuloy po itong ating ginagawang awareness campaign. At quarterly naman po, ginagawa itong ating earthquake drill.
1: Mabilis na tanong lang po, ano ang long-term solution natin dito? Kasi alam naman natin, tayo disaster-prone area. Every time na may sakuna, parang nahihirapan tayo, no? Anong ma-offer ninyo po sa tingin ninyo?
0: Oh, kami naman, we're making sure na yung communications natin and tuloy-tuloy na information campaign na ginagawa ng OCD at ang buong NDRRMC just to remind and repeat, no? Itong mga procedures, itong mga patakaran on earthquake. So yun po. And we are beefing up our communications capacity during emergencies. Sineset up namin yung mga backup and redundant communications infrastructure para po pag mangyari man ito ay nakahanda tayo at tuloy-tuloy yung ating trabaho in coordinating and making sure the response arrives on time and hindi po ma-delay.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Rafi Alejandro, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense.
0: Maraming salamat din po, Willard and Ed. Good morning sa inyo.
2: Minsan kasi, Attorney Ed, nadadagdagan ng pang-apat yung duck cover and hold.
1: Ano yung pang-apat?
2: Labas yung cellphone at mag-video.
1: Mag-video,
2: oo. Di ba? Kaya...
1: Minsan nga nauna pa yung pag-video. Yun ang problema.
2: Bago mag-duck cover and hold.
1: Ano, pero mabigat talaga ang usapin ng Lindol. Ano? Kahit sa Senado, may Lindol. Ayan, may impeachment, may Lindol na naman. Oo. Sa tingin mo ba, kaya pa natin?
2: Kakayanin natin.
1: Wala tayong choice. No?
2: Para sa bayan. At ayan, sana'y naliwanagan po kayo sa mga isyong tinalakay natin at nakadagdag kami sa paglilinaw. Tandaan na anuman ng ating pinagdadaanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot, kundi tayo magpapakurakot.
1: Walang mang-aapi, kundi tayo magpapaapi.
2: Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasamul ka sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako naman po si Attorney Ed Chico.
2: Hanggang sa Lunes, happy weekend po. Ito ang Memo.

0: on cable and free TV. Online.
1: Kamusta na kaya tayong mga ordinaryong Pilipino?
0: On mobile.
1: Simulan na natin ang agenda.
0: This is BNC and we are everywhere.
2: The Spokes is back, still with Attorney Levy Baligo, the legal counsel of the former bodyguards of Sal Dico. Our hanging question, how will the changing list of recipients hold in court if there is falsos in uno, falsos in omnibus?
3: Ano yung nagbago sa list na kine-claim nila?
2: I think yung main, yung, well, Lauren Legarda. She was mentioned in the original affidavit and then binawi and hindi pala siya yun.
3: Yes, ganito, no? I had an interview with one news outlet. Mm-hmm. Tinanong nila ako, Attorney Levy, bakit nasama si Laila De Lima dyan? Nung nakakulong naman siya, paano siya nakatanggap? Mm-hmm. That was the question. So sabi ko, nakatanggap siya and she was included in the list, yung listahan ng mga Congress members, sabi ko. Pero hindi pa siya congresswoman noong natanggap niya, kung sakali, sabi nila. Yes, pero structurally, it could be an oversight. Structurally, na nasama siya sa listahan ng Congress members when she received the monies at the time na hindi pa siya member.
2: So natawag lang siyang congresswoman.
3: Yes.
2: Paano yung...
3: But the more important point here is, nakatanggap siya.
2: Okay.
3: So ang hirap namang ihiwalay siya na nag-iisa siya sa isang nomenclature na siya lang, no?
2: Okay.
3: So isinama ko na siya sa listahan ng mga Congress members, no? Ngayon, ang lumalabas, bigla daw na isali si Chis Escudero.
4: Mm-hmm. Yes.
3: Nandun yung pangalan niya sa original pa lang. Now, going back to Lauren,
4: okay.
3: Because of the interview that I earlier mentioned, pinatawag ko sila ulit. Ulitin nga natin ito para maging sure tayo. Kasi nung binanggit nila si Congresswoman De Lima, so isinama ko na siya sa Congress members. So inisa-isa uulit ho namin yan, no? And then, pagdating kay Lauren, sabi nila, sir, and this was in early March. Kasi yung interview ko, mga March 4, March 5 yon. Uh-huh. So pinatawag ko sila around March 6, March 7. Sabi ko, isa-isahin nga ulit natin ito. Kasi katulad nun, tinanong ako, bakit kasama si Laila, hindi pa siya congresswoman? So, in-explain nila, sir, out of respect, sinabi namin congresswoman. Kaya isinama ko sa congress.
2: Bakit hindi senator, Laila De Lima?
3: Exactly, no? Mm-hmm. Pero ang current kasi congresswoman siya eh. Mm-hmm. So, ganun ang...
4: So, when the affidavit was executed, congresswoman siya?
3: Yes. Oh.
4: Okay. Pero the event happened prior to being the congresswoman.
3: Yes.
4: At yung konteksto niyan is... flood control pa rin ba or kasi doon yata nagkakagulo is that since she was not a congresswoman, how could she be involved in flood control?
3: Yeah. I think she was given these monies for her cooperation and even support doon sa build up against Duterte, no? Yung sa ICC.
4: Mm-hmm.
3: Oo. Palagi siyang nakikita nila sa meetings when the topic involve ICC, no, investigators. At pero, nakausap niya yung mga investigators.
2: Pero going back lang, Attorney Levy, yung kay Lauren Legarda, ano naman yung, paano yung, paano yung nangyari?
3: So early March, pinatawag ko sila isa-isa, no?
2: Okay.
3: Iklaro nyo nga bawat isa dito sa napangalanan, like 26 House members, X number of senators, executives, cabinet secretaries, no, si Amena, si... sino pa ba? Si Bonoan, si Laurel Chu, meron pang isa, no? So, inisa-isa, nung kwento nila...
4: Hindi nabanggit yung meron pang isa.
3: Malaki kasi yun. Kasi involved ang PhilHealth, etc. Later
4: so, we will expect it later on.
3: Ngayon, nung kay Lauren, ang sabi nila, sir, ganito yung ma-recollect namin. So, nag-usap yung dalawa sa harapan ko. Pagdating namin, sabi nila, convoy ni lead car, Saldico, kami. And then, pagdating namin sa 40, number 40 Cambridge Street, na bahay ni Senator Lauren, sabi nila, bumaba si Saldico, nagbukas yung gate, pumasok, nagsara yung gate. Walang nakapasok sa amin. Pati si Mark Tixay, hindi nakapasok. So, yun yung recollection nila. But, very clear sa amin, sir, na pumunta si Mark Tixay sa sasakyan namin sa likod at inutusan kaming magbaba ng dalawang maleta.
2: Mm.
3: Sa pagbaba, dala-dala ni Mark Tiksay, maya-maya lumabas na si Saldico, sumakay sa sakyan, and then sir, walang pumasok na maleta sa compound. Siguraduhin nyo, sabi ko, yes sir, yan ang
2: maleta. Anong nangyari doon sa maleta? Pinalik sa sasakyan? Kasi binaba eh.
3: Yeah, ang speculation nila ngayon, kinarga ni Mark Tiksay sa sasakyan ni Saldico. So sabi ko, we have to correct this. Ito, by the way, hindi ko kilala si Lauren. Ha? Never met her, never kami nag-usap. So sabi ko, we have to correct this. Sir, baka masira tayo. Actually, yun yung apprehension. Sir, baka masira tayo, nagbabago-bago. Sabi ko, we have to be man enough to admit a mistake and courageous enough to correct it. Sabi ko, huwag tayong mabahala sa public opinion. No? Ang mabuti, malinis ang konsensya ninyo na hindi nyo ipinahamak ang isang tao. In-explain ko sa kanila, the good name of a person is the most precious possession that he or she has, sabi ko. Kung ganito na may oversight, tanggapin natin. So alam niyo po ang ginawa ko? Gumawa ako ng affidavit. Pirmahan niyo ito, sabi ko. March po yan, ha?
2: Uh-huh.
3: O, mga early part of March. Na no, at that time, si Lauren, kasama ni Nagachal yan. Diba? Oh. Kasi tinanggal nila si Cheese noon, eh.
4: Oo. Uh-huh.
3: Oo. Magkakasama sila Tulfo, sina Gatchalian, Lacson. Kakasama nila si Loren.
2: Pero
3: ngayon, pagdating kay Cheese, siya yung tinanggal nila noon na Senate President, di ba?
2: Pero ang magiging question kasi dyan, and this is where yung falsus in uno comes in, di ba? Alam naman natin yan, di ba?
3: Yeah,
2: but kung nagkaroon ng pagkakamali, dahil nga nagkaroon ng maling kwento, I suppose, kay Senator Loren Legarda, hindi ba posibleng meron ding maling kwento dun sa iba? At the other question is, bakit hinabol na lang niyo yan nung March yung review? I mean, hindi ba dapat simula pa lang maingat na considering na alam naman natin, medyo explosive yung mga accusation dito.
3: Yes.
2: Eh. Madaming tatama. So hindi ba dapat simulan-simula pa lang, maingat na tayo,
3: yes,
2: talagang binalik-balikan na natin yan,
3: yes,
2: etc.
3: And personally, I observed that. Kasi October kami unang nagkita-kita niyan. No?
2: Mm-hmm.
3: So November, December, January, February, paulit-ulit yan na ginagawa namin, nire-review nila. And sabi ko nga, early March pa lang yan na correct eh.
2: Okay.
3: Yung falsus in uno, falsus in omnibus, marami namang decisions ang Supreme Court dyan na hindi na yan yung hard and fast rule. No? As long as the allegation is supported by evidence, it will hold, no? Nagkamali ka sa isang bagay siguro because sinasabi naman ng Supreme Court, man's memory is imperfect. Kahit nangyari kahapon, i-relay mo ngayon, you cannot 100% relay exactly what happened. Eh.
2: So ngayon, you can say with a high degree of confidence na itong naiwang mga allegation, given yung correction na kay Senator Loren, tama na lahat yan.
3: Yes, kasi may mga pictures din ako eh na ibinigay nila, no? Like for example, yung kay Senator Cheese, no? Na tinanggal nila noon, di ba? Sir, ito nga yung picture namin dyan eh. Ayun, tapos yung bagong lumabas, yung one of the four, no? Sir, kumain pa nga kami dun sa kusina niya eh. Kasama namin si ganito, si ganyan.
2: So, ibig sabihin, moving forward, wala na tayong may-expect na may matatanggal pa o may madadagdag pa.
3: Yeah,
2: yan. Ito na yung final version.
4: Ano naman yung merong... So, originally maleta ang usapan dito. So, there are other forms of... paano naman itong... I hate to be the one to ask this question. Allegedly, women who were supplied to one of the senators.
3: Yes.
4: Women. Totoo to?
3: Yes. I mean, ang kwento kasi nila dyan...
4: Kala ko maleta lang.
3: Oo, yun na nga eh. Pero sabi ko, ang dami nilang alam na hindi lang maleta. No? Katulad yan, sample lang yan. Nandyan sila sa lobby. And then, hindi lang kasi minsan yan eh. It is a habit dito sa senator.
2: Ano ito ba sa original affidavit yan?
4: They pick up the women and then they bring them to the senator?
3: Meron kasi silang, ang tawag nila, bugaw eh.
4: Okay.
3: Di-describe nila, no? And then, kinikwento, sir, hinahatid namin sa room, pagbukas ng room, ganyan. Nandyan si senator eh, nakakap pa nga yan eh. Then pipili, bigyan ng tip yung ayaw niya, maiwan.

Magandang umaga mga kababayan. Live po tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Sa ngalan na kasama nating si Corina Sanchez Rojas, ito ang Memo.

0: Nagbabalik po ang memo. Patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea matapos matuklasan ng Pilipinas ang isang Chinese floating platform sa loob ng Bajo de Masinloc. Kasabay nito ay pinatawan pa ng ban ng China si Secretary of National Defense Gilbert Teodoro at ang pamilya niya ng travel and business ban sa China at Chinese-affiliated entities.
1: Ang tanong ng marami, nasaan na nga ba ang red line? At masyado bang hardline ang ating position sa usapang West Philippine Sea sa dami ng pinoproblema natin sa sarili nating bansa? Ang dami daw problema.
2: Oo, sir.
1: Hardline ba talaga?
2: Ang ano?
1: Ang position natin.
2: Well, at saka ang nakaka-frustrate lang, sir, kasi parang lifetime na ba itong issue at problema, no? Parang hindi na masosolusyonan o hindi na ma-resolve.
1: Mukhang hindi kasi ginagalang ang decision sa Hague, eh.
2: Doon nakasalala yata lahat, eh, no?
1: Pero lamang tayo, in terms of the community of nations, I think may support tayo ng international community.
2: And another red line ba itong nangyari ngayon?
1: Correct.
2: At kailan ba dapat, kumbaga, ano ang hangganan na isaset natin? Isang line na dapat hindi makross.
1: Correct.
2: Oo. Ano nga ba ang tunay na sitwasyon sa ating katubigan at gaano kalaki ang implikasyon nito sa pambansang seguridad natin? Para sagutin yan, makakasama natin ngayon ang spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Rear Admiral Jay Tariela, particular sa issue ng West Philippine Sea. Welcome to Memo, Rear Admiral.
3: Welcome, Jay. Thank you for having me, sir.
1: Gusto ko malaman sa iyo, ang mga Chinese kasi may tinatawag na lone wolf, di ba? Yung mga diplomats sila na naglo-lone wolf siya. Ikaw bang lone wolf ng Pilipinas?
3: Hindi, sir. Ako

0: Southeast Asian countries.
1: Panghuling tanong, sir, ano ho ang mensahe ninyo doon sa mga nagsasabing masyadong hardline daw ang posisyon ng Pilipinas pagdating dito sa maritime issues dahil ginagamit lang daw tayo ng US sa kanilang strategic plan sa lugar?
0: Well, una sa lahat, sir Willard, no? Alam ni Sir Edwin to dahil mas matagal si sir sa atin na sa mundo, no? Kapag pinag-usapan natin ang West Philippine Sea, kung ang argument is Amerika ang dahilan, we have to look back sa history natin. 1992, nang pinaalis na natin ang US bases. Right? 1995, kinuha ng China ang Mischief Reef or Panganiban Reef. Ang tanong, Amerikano ba ang dahilan kung bakit nila kinuha ang Mischief Reef? No. It's because of their ambitious desire na i-dominate ang South China Sea. 2012, fast forward, panahon ni Pinoy. Hindi pa natin pinag-uusapan ng EDCA. Kasi, kung walang EDCA na ngayon i-kinocomplain din ng China, ano ang dahilan? Bakit sila pupunta na magkakaroon tayo ng standoff ng 2012, right? 2016 to 2022, we had the president na even wanted to abrogate the Visiting Forces Agreement. And he is not even a fan of a US-Philippines balikatan exercise. And yet, patuloy pa rin ang harassment ng China. Ngayon, looking back, ang tanong, Amerika ba talaga ang dahilan kung bakit nagkagulo sa West Philippine Sea? Of course not. The history has all these facts to tell us na ang pangunahing dahilan ng kaguluhan sa South China Sea at sa West Philippine Sea ay ang People's Republic of China.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Jay Tariela ng Philippine Coast Guard.
2: Maraming salamat.
0: Thank you, sir. Thank you, Sir Willard.
1: Manatiling nakatutok po at magbabalik ang memo.
3: In a time when every issue has two sides.
4: I think they will finally rule on that.
5: And nashock ako din sa mga salita niya.
6: Question ko, bakit hindi niya pinaglaban?
7: It is a matter of personnel and resources management.
3: But here, every voice gets heard.
7: These are people that have worked battles politically in the past and they will settle.
8: Baka naman may rubad.
3: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
9: O, yun ang gusto kong maiparating sa kanila na kahit anuman ang sabihin nila, huwag ang mga kalimot na tumingala.
10: Yeah, tama.

0: Good morning. I'm Robert Tan with the news this hour. Calls for transparency and accountability over corruption continue to grow. Religious and civil society groups announce a protest set for June 28. Kumuha tayo ng detalye mula kay John Riz Calata sa San Juan City. Riz, ano ang adhikain ng protestang ito?
1: Robert, binuo na aabot sa 50 iba't ibang religious at civil society groups ang White Ribbon Movement. Layunin ng mga grupo na matuldukan ang korupsyon sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga tiwali. Panawagan din ng grupo ang pagpapatupad ng matibay na anti-political dynasty bill, gayon din ang pagkakaroon ng makatotohanang halalan. Kabilang sa movement, ang Philippine Council of Evangelical Churches, United Church of Christ in the Philippines, Imam Council of the Philippines, Catholic Bishops Conference of the Philippines, World Evangelical Alliance, Tama Na at Artikulo 11. Maglulunsad ng kilos protesta ang mga grupo sa June 28 sa EDSA People Power Monument alas 12 ng tanghali. Ipinanawagan ng grupo ang pagkakaisa at isigaw ang panawagan ng buong bayan at pamahalaan sa isinasagawa o isasagawang pagkilos. Inaasahang papalo sa 10,000 individual ang lalahok sa demonstrasyon. Robert?
0: Riz, ano raw ba ang importansya ng pakikialam ng simbahan sa mga nagaganap sa bayan at pamahalaan ngayon?
1: Robert, binigyang diin ni Bishop Efraim Tendero ng World Evangelical Alliance na hindi raw kasi maaaring ihiwalay ang estado sa Diyos dahil maging ang mga opisyal ng pamahalaan ay may pananagutan sa Diyos. Robert?
0: Okay, maraming salamat. John Riz Calata, nag-uulat mula sa San Juan City. Meanwhile, there have now been 5 Senate presidents under the Marcos administration, and the rapid changes in Senate leadership are raising concerns among veteran members of the judiciary. Kumuha tayo ng detalye mula kay Ryan Reloban. Ryan?
2: Robert, nababahala si dating Supreme Court Senior Associate Justin Antonio Carpio sa mga nagaganap na pagbabago sa liderato ng Senado sa gitna na nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nabatida na halal si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President noong May 11, 2026 at formal nang napalitan ni Senator Sherwin Gatchalian nitong Miyerkules lamang, June 17. Ibig sabihin, humigit kumulang 37 days lamang o mahigit 5 linggo na nungkulan bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Patuloy rin kasi ang tensyon sa pagitan ng minority at majority bloc sa Senado. Ayon kay Carpio, hindi magandang senyales para sa demokrasya ang biglaang pagpapalit ng mga namumuno sa Senado, lalo na kung malapit ng talakayan ng isang mahalagang usaping konstitusyonal gaya ng impeachment. Binigyan din niya na hindi maaari basta na lamang ibasura o harangin ng mga senador ang impeachment complaint sa pamamagitan lamang ng isang mosyon na walang paglilites dahil maaari itong maging labag sa konstitusyon. Paliwanag naman ni Carpio, mahalaga ang papel ng isang presiding officer sa impeachment court upang matiyak na maayos at naaayon sa batas ang takbo ng paglilitis. Gayunpaman, nasa mga senador pa rin ang pagpapasya sa magiging kapalaran ng kaso. Kabilang sa mga lumulutang Robert na posibleng maging presiding officer ay sina Senators Gatchalian, Kiko Pangilinan at Chis Escudero. Samantala, Robert, sinabi rin ni Carpio kahit maging mahirap ang pagpataw ng hatol, ang mismong paglalatag ng mga ebidensya at testimonya sa paglilitis ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pampolitikang kinabukasan ni VP Duterte. Ipinaalala naman ni Carpio na kailangan na hindi bababa sa 16 na boto mula sa mga senador upang mahatulan o mapatalsik sa pwesto ang isang opisyal. Ano man ang bilang ng mga absent o hindi boboto, mananatiling 16 na boto ang kinakailangan para sa conviction.
3: If it's 15 only, and the Sara will say, oh, walang 16, anyone can go up to the Supreme Court. And the Supreme Court will have to decide this. What is 2/3 of a majority of all? Do you include those who have been legally disqualified to hold office?
2: Robert, sa huli ay giniit ni Carpio na importante na matigil at maging maayos muna ang Senado bago formal na simula ng impeachment trial proper ni Vice President Sara Duterte sa Senado sa July 6, 2026. Balik sa'yo, Robert.
0: Okay, maraming salamat. Ryan Reloban, nag-uulat live mula sa Manila City. And that's the latest this hour. I'm Robert Tan. You'll get more of the biggest stories on Midday Report. That's at 1 p.m. Stay tuned. The Daily Dish is up next.

0: Handa na ba kayo?
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
0: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa akin lang, hindi pa kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions.
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: Attorney Levy Baligod, legal counsel for the so-called Maleta Boys, says the Office of the Ombudsman has started one-on-one interviews with his clients. On BNC's The Spokes, he said that as of yesterday, 9 of them had already been interviewed. He also revealed that they are building cases against certain individuals while prioritizing one particular subject as directed. When asked about the submission of separate affidavits, Baligod explains,
1: "That's what we are doing now because if you look at the rules of the ombudsman, pag nag-file ka ng complaint doon, the ombudsman has to review if your allegation warrants the conduct of a preliminary investigation." So yes, that is the stage now, no? Ini-interview nila ang bawat isa. Ito yung evidence gathering.
2: Ah, dun sa isang
1: they
2: case,
1: are collecting, yeah, they are collecting information from these witnesses. Preparatory to a formal complaint by the panel of investigators against the individual respondent.
0: Baligod also clarified that the Maleta Boys did not insinuate that Senator Francis Kiko Pangilinan received flood control kickbacks, but only claimed that he and his wife, Sharon Cuneta, used Zaldicos Air assets during the 2025 campaign.
1: Actually, natawa ako doon, Attorney Trixie, no? Kasi that shows his tendency to prejudge.
2: Okay,
1: it was
2: okay.
1: Indolence, actually. You know, pre-present yung picture niya doon, walang sinabi ang mga kwan. You review the video coverage, walang sinabi yung mga sundalo eh. Kaya sabi ko doon sa nag-ooperate nag-ooperate ng mga presentation ng slides.
2: Anong PowerPoint?
1: Move forward. Kako, hindi yan. It's a number of pictures depicting the use of helicopters and air assets, no, ni Zaldico,
2: yes,
1: by the couple. Hindi lang naman minsan eh, during the campaign. No?
2: Ah, so, okay.
1: Meron, makikita mo pa nga. 2025 Kiko Pangilinan, nasuot ni Miss Sharon.
0: A group of youth protested at the ombudsman calling for the expedited filing of cases against officials linked to the flood control scandal. Kuha tayo ng detalye mula kay Isaiah Mirafuentes ng Abante. Isaiah?
3: Yes, Robert, nagprotesta nga kanina sa harap ng Office of the Ombudsman ang grupo ng mga kabataan para ipanawagan na ilabas na ang kaso laban kay Senator Joel Villanueva. Ayon sa mga nagprotesta, inaantay na nila ang naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na inihahanda nila ang kaso para kay Villanueva. Anila, matagal na itong sinabi ni Remulla. So bakit wala pa rin silang nilalabas na kaso? Ayon sa miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan mula sa PUP na si Christian Ancheta, hindi maaaring maligtas si Villanueva sa pananagutan ng dahilang sa paglipat sa mayorya ng Senado. Anila, hindi rin daw maaaring gumaan ang bigat ng kaso laban kay Villanueva at maging bailable ito. Matapos naman nilang ilahad ang kanilang salubin, maayos rin naman silang umalis at harap ng Office of the Ombudsman. Robert.
0: Isaiah, bakit si Villanueva lang ang ipinapanawagan ng grupo? Bakit hindi kasama si Escudero?
3: Actually, Robert, according to dun sa mga miyembro nga ng grupong nagprotesta sa harap ng Office of the Ombudsman, ang gusto naman daw talaga nila ay panagutin ang lahat ng sangkot sa flood control project. Subalit daw, itong ang huling nangyari kay Senator Joey Villanueva ay dun daw nila nakita no na mukhang ang paglipat daw niya sa mayorya ay may magandang kapalit na para sa kanya. At ito raw yung pinakabagong balita sa ngayon, kaya yun daw ang kanilang ipinapanawagan na masama si Villanueva sa mga makakasuhan. At dagdag pa nila dyan, Robert, sinabi rin nila na ito raw si Senator Villanueva ay sangkot daw sa malaking halaga ng anomalya sa Bulacan. Robert.
0: Okay, maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat. A widespread protest is set to be held by various religious and civil society groups at the EDSA People Power Monument on June 28 to condemn alleged irregularities in the government. Nasa linya si John Riz Calata ng Abante para sa detalye. Riz, go ahead.
4: Robert, kasado na nga ang malawakang kilos protesta ng iba't ibang religious at civil society groups sa EDSA People Power Monument sa June 28. Ito ay sa pamumuno ng White Ribbon Movement na binubuo ng ilang grupo kabilang ang Philippine Council of Evangelical Churches, United Church of Christ in the Philippines, Imam Council of the Philippines, gayon din ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, World Evangelical Alliance, Tama na at Artikulo 11. Layunin ng mga grupo ang matuldukan ang korupsyon sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga tiwali. Panawagan din ng grupo ang pagpapatupad ng matibay na anti-political dynasty bill, gayon din ang pagkakaroon ng makatotohan ng halalan.
2: Itong rally na ito is meant to remind once again the government that the Filipinos, tayong lahat, deserve a better future. And we believe, no, that the better future can only be achieved through better politics.
4: Binigyang diin naman ni Bishop Efraim Tendero ng World Evangelical Alliance na hindi maaaring ihiwalay ang Estado sa Diyos dahil maging ang mga opisyal ng pamahalaan ay may pananagutan sa Diyos.

0: Tanawagan ng mga grupo ang pagkakaisa at isigaw ang panawagan ng buong bayan sa pamahalaan sa isasagawang pagkilos. Robert?
1: Riz, ilan ang inaasang dadalo sa White Ribbon Movement?
0: Robert, ayon sa mga

0: Noon, of course. Very demanding ang buhay ng journalist. And lalo na ngayon, digital. Ang digital hindi natutulog. Doon dati sa print, after 5 p.m., na-submit mo na yung story mo, tapos ka na, pwede ka na uminom. Eh ngayon, di. Umiinom ka na, tumitingin ka pa sa cellphone mo. So halos wala nang tulugan. But, you know, meron namang pros and cons. But, you know, talagang mahirap for a journalist to balance his life. I mean, I think, malaki pagkukulang ko. When I speak about my family, I wish maibalik ko yung oras eh. We traveled, we went to places, we drove nice cars, we went to first class resorts, hotels.
1: Pero hindi mo kasama yung pamilya mo?
0: Ayun ang malungkot. Malungkot nun. Pabalik-balik ka sa Europe, pabalik-balik ka sa China, whatever.
2: Japan.
0: Ano, iniisip mo, okay lang ko kaya madala pamilya mo dito. But, you know, yun yung journalist. Dahil, alam natin naman na hindi naman tayo yaman dito, but still, we like what we're doing. And we are serving people, right? Hopefully, the best we can. Kaya, ang hirap iwan, ang hirap din magstay. So, saan ka lalagay? Now, ang dilema ko, o dilema ni Vernon, o dilema mo, G, hopefully, huwag kayo umabot doon. Paano mo explain sa pamilya mo yan na maintindihan nila yung calling mo na, halimbawa, alam niyo ba, ikakasal na lang ako 1989 December, everything ready. Ang ganda ng hotel. Biglang nagkudita. Nagkudita, the worst. That was the worst kudita we had against sa, kay President Cory Aquino. But you know, dahil being a journalist, sabi ng mga boss ko, huwag ka na mag-cover dahil delikado, ikakasal ka na. December 12. Pumutok yung ko November 30. Ano, hindi ako umuwi. Kasi hindi na ako paalisin ng miss ko. I just got the car. Paikot-ikot na ako noon na umuutang ako ng pera sa mga barkada. Diluan na ako pera. Ayun yung point ko. Pag nandun na sa dugo mo yung being journalist, hindi na matatanggal yan. And now, what do you do with your family? Eh, minsan na nakaganong kay. Kailangan tanggalin mo yun paminsan-minsan or you're gonna regret things like probably what I'm experiencing now.
2: Paano ka nakakabawi ngayon, Sir Aris?
0: Ngayon ang hirap kasi palaging wala yung kids mo o kaya kung nandyan man lang kasi professionals na sila eh. Nasa harap naman ng computer. Nawala na yung time eh na dati they would sit beside you or idadrive mo sila sa basketball game. Eh wala nang ganun. Sila ang buhay na nila.
1: Mabilis na.
0: O lalo na yung isa.
1: Maligat ka lang.
0: Wala na. Oo, mabilis. Sobra. I wish I can bring back tons of time na makabawi man lang ako. Yun lang ang regret ko talaga.
1: Speaking of time, si Aris, matagal na itong journalist, kinikwento niya, di ba? Pero pumasok siya sa motoring siguro mga 1997, tama ba? Mga 1997.
0: Yeah, so,
1: na-meet, alam mo paano ko na-meet to?
2: Paano, sir?
1: Nakasama ko siya sa Japan. Sa trip ng Tokyo Motor Show.
0: Oh, yeah.
1: Magkasama kami sa Honda. Doon kami nagkakilala. Tapos 1998, sumali tayo sa Honda Media Challenge, di ba?
0: Yeah.
1: So, naging regular na siya sa motoring.
0: Yeah.
1: Ang unique kay Aris, nagsimula siya sa motoring, meaning mga kotse. Tapos, lumipat siya sa two wheels.
2: Yes.
1: Motorcycle. I say na special yon kasi magkahiwalay talaga yun eh. Ako mismo parang hindi ko maintindihan yung kultura ng motorsiklo eh. Sa to lang, kaya ako meron akong motorcycle editor. Kasi hindi ko maintindihan yung mundo ng motorcycle. Sa social media lang, nag-aaway yung dalawa eh, di ba?
0: Mabuti yun sa Vernon, saludo nga ako eh. Umaamin ka eh. Yung iba nagpupumilit. Na huwag mong pilitin. Pag talaga hindi mo alam yung kultura, huwag mong pasukin dahil wala eh, walang say-say. Nakikita ng tao, parang sablay yung sinasabi mo. But you're man enough to say, hindi ko maintindihan yung kabila, dito lang ako. Dito lang ako para talaga ma-explain mo thoroughly and you're doing well.
2: Sir, diba? You started with cars and then moved to two wheels, motorcycles.
0: Yes.
2: Paano yung transition mo dun, sir?
0: Hindi. Kasi nagkukotse na ako noon. But meron na rin akong sa motorcycles, meron na rin akong inkling. Kaya lang, alam mo, yung parents ko never like motorcycles, eh, Kaya nagkaroon na lang ako, yung nagtrabaho na ako, inuwi ko na lang yung motor na nabili ko ng hulugan. Suddenly, it's there. Ngayon, at saka, you have to understand, I was a motoring journalist a weekend. Tama, Vernon?
1: Mm, yeah, yeah.
0: Weekdays, I'm a mainstream media covering heartbeats. Kaya talagang ubos ang oras ko. Kaya medyo yangya din ako sa family ko dahil hindi ko alam kung gagamitin mo excuse, talagang wala kang magawa. Ngayon ko lang nare-realize, totoo lang. Kaya siguro may konting distansya yung mga bata eh. Kaya gusto kong bumawi. Sana, I don't know how.
1: Merong kotse dati to, sikat na sikat. Toyota Starlet na kulay dilaw. Kulay dilaw, di ba? Okay. Yellow. Si Tweety Bird.
0: Si Tweety Bird.
1: Alam namin na nandiyan na si Aris. Magsisimula na yung inuman pag nakita na namin yung yellow na Starlet niya, di ba? Asan na nga pala yun?
0: Binenta ko na kasi ang hirap i-maintain. Although yung binenta ko yun, mas medyo masama loob ng mga ulisan, the bunso. Sabi niya, Dad, nasa na yung Starlet? Sabi ko, yun nandiyan yan, ayaw mo i-drive. Yun nawala, hinahanap mo. Dapat kung sinabi mo, din na drive mo, maybe I maintained it. Pero, I mean, na-compensate ko naman eh. Yung isang bike ko na ibigay ko sa kanya, and I think he's happy.
1: So ngayon, nakita ko sa garahe, sa parking area, dala mo yung jimny, naka-jimny ka.
0: Yan ako, gustong-gusto niya yun.
1: Pero nagmamotor ka pa rin ngayon?
0: Ay, kung masusunod lang ako, everyday magmamotor ako eh.
1: Oh, totoo kaya lang. Ako tinanong, kung nagmamotor ka pa, kasi na-accidente ka, di ba?
0: Ay, yeah.
1: Yung actually, shinare namin sa page namin, sa Visor. Nagdagtatalo yung mga tao kung sinong may kasalanan, ikaw o yung kotse. Pwede mo ikwento kung ano nangyari doon?
0: Thank you, Vernon. Buti, kala ko, nakalimutan na natin yung video.
2: Kasi, I think we have it rolling right
0: yeah,
2: now.
0: Yeah. Ako po yun, yung nakahiga. Hindi po, yun. Yan po. Lumipad po ako dyan and I broke my left and right ankles. Hindi po ako na-unconscious. So, yung mga nagtatanong po kung sino may kasalanan, hindi ko po masabi kung ako may kasalanan, but hindi po ako nawala ng malay dyan. I was rushed to the hospital with the help of the barangay ambulance. Pagdating ko po sa hospital, conscious po ako. Dumating po yung pulisi. Ang unang hiningi niya, lisensya ko, tinignan kong valid. O valid po. Pangalawa, siyempre, hindi ko makuha yung ORCR, nasa motor po eh. Yung pangatlo po, eto, magugulat kayo. Tinanong nyo talaga kung merong PS marking yung helmet ko. May nakita nyo, sa tabi ko lang po yung helmet ko eh. Although nasa kama na po ako ng hospital, nakita niya, nando doon. O sige, okay na po. Sabi niya, tatawagan ko na lang po kayo. And after na, wala nang tumawag eh. Kasi insured po yung bike ko.
1: Hindi, magandang tip yan sa mga nanonood natin na motorsiklista. Diba? Parang, alam nila, parang basta may lisensya ka, okay na yun, di ba?
0: Ay, hindi. Marami pa itatanong.
1: Oo.
0: Maraming itatanong, but hindi ko lang napasalamatan yung police dahil, sabi ko, boss, pasensya na, hindi lang po ako makatayo, and ganyan. He was attentive, magalang.
1: Pero balik tayo sa aksidente. Kinakento mo kanina, ba dapat hindi pwedeng mag-U-turn doon sa area na yun?
0: Kasi, alam mo, highway po yan. Ang highway po, at saka may yellow line doon, although nasa kabila, it's yellow line, ha? Solid. Ibig sabihin noon, it's a dangerous place. Sa dangerous place, hindi ka basta nag-U-turn doon. Miskick, kung ako nga yung driver, hinintay ko na talagang wala nang dumadaan.
1: Ganun man talaga dapat eh.
0: Kasi meron po nag-post doon, sabi, ba't hindi raw ako nag-slow down, nag-minor, o kaya tumigil. Highway nga po yun eh.
1: Tsaka ikaw may right of way.
0: I forgot. Sinabi nung police, accident prone po yan, boss. Tapos, kaya po may CCTV. And I was lucky meron pong CCTV. Kita niyo po, may solid line. And I think the apologize. Nagsabi sa akin yung police, gusto kang makausap nung mag-asawa. Sabi ko, huwag muna at namamaga pa katawang ko. Then I never saw them again after that. And hopefully they're okay.
2: Yeah. Sir Aris, anong iniisip mo?
1: Pareho tayo.
2: Yeah. Pero bago niyo po yan sagutin, sir, we'll take a short break. And when we return, we'll get to know the journey of a veteran motorcycle journalist who has spent decades covering the evolution of mobility from the roads he's ridden to the stories behind every journey. Stay with us as we speak with Aris about his career. We'll be right back. You're tuned in to the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM.

0: for the perfect escape? Discover Club Nalu, a serene beachfront retreat where stillness meets style. Nestled along the quiet shores of Bacnotan in La Union, Club Nalu is designed for slow mornings, ocean breezes, and moments that help you unwind. From cozy rooms and sun-drenched villas to relaxing spaces inspired by nature, every corner invites you to pause, breathe, and recharge. Club Nalu, come as you are and leave feeling a little lighter. Book now at clubnalu.ph.
1: Back. This shift happens on the Billionaire News Channel in Mellow 947 BFN. Kasama pa rin po natin si Sir Aris Ilagan at si Sir Vernon Sarnes. So sir, ano yung iniisip mo during that incident?
2: To be honest,
3: yung habang
1: nagtumbling ka sir.
3: Anong feeling mo?
2: Ano mo, believe yung orthopedic ko. Paano ko daw na-execute yung tumbling na ganun? And I landed on my feet. Sabi ko, Doc, dati po akong football player na matagal. Palagi po akong sinasahod, so alam ko mag-recover.
3: Hindi ba joke yan?
2: Hindi, joke. Alam niyo yung, injury ko, left and right ankle pareho. Parehong hairline fracture. Kaya hindi ako inoperahan eh. But pati yung doktor ko nagulat siya, kasi nandiyan yung video eh. How I landed. Kaya sabi nga, parang malapusa yung landing mo ha. But ito, yung tanong mo. Ano yung una ko naisip? Sabihin ko sa inyo muna, bago ako sagutin yan. Yung nagpaikot-ikot ako noon, tingin ko dalawa o tatlong ikot ako eh. Yung sinasabi noon ng white light, nakita ko yun. Yung sinabi na, sabi nila, susunduin ka na ni San Pedro. Totoo yun. Yung white light, hindi ko pa nakita si San Pedro. But inano ko sa doktor, Doc, talagang napunta na ako sa somewhere noon, malapit na ako sa pintuan ni San Pedro. Sabi niya, hindi, it's your brain. Na parang na-dribble siya. Na yun talaga makikita mo.
3: Okay.
2: So, okay, baka nga sinusundo na ako ni San Pedro, kaya lang hindi pa ready yung passport ko. Ngayon, yung unang naisip ko, kasi conscious ako dun eh. Nung bumagsak ako, sabi ko, oh my, yung family ko. Especially the kids. Kasi that time, they were still studying, college lahat. So, naku.
3: Hindi mo naisip yung presyo nung motorsiklong mahal mo, yung
2: hindi, insured
3: expensive.
2: Siya eh. Alam ko, insured siya. Okay. But hindi ko lang alam kung expired na. To be honest, yung motor, parang 1 month na lang mag-expire eh. So, yung police asked me, may insurance ba yan? Sabi ko, meron po police officer. Hindi ko lang alam kung ano pa, pasok pa. Exacto, thank you Lord, pasok pa. Ngayon, kung tatanong nyo, meron pa ako isang naisip eh. Kung yung nangyari sa akin, sabi ko, Lord, makakapag-motor pa ba ako? So, ganun ako ka-addict. Actually, after that happened in May 2017. May, July, I was riding in Europe, courtesy of BMW. Kasi nabili na yung ticket namin for the BMW Motorrad Days. Nakasaklay pa ako sa airport. But I was able to mount the bike na nag-tour.
1: Tumakbo ka pa, sir.
2: Nag-tour kami sa Europe. Sinasalo lang ako pag nagpa-park. Hindi ako nagpa-park ng bike. Ganong kakapal ng mukha.
3: Ganong ka-dedicated sa yes. Trabaho yan.
2: Tawag ko nga kakapal ng mukha.
1: Pero dyan din, Sir Aris, pumapasok ang kahalagahan ng road safety and proper attire po kapag sakay tayo
3: proper
1: ng two
3: gear.
1: Wheels. Yeah. Proper gear.
2: Ay, yung mga hindi po nakakilala sa mga nag-comment dun sa video mo, Vernon, video natin, tinatawag po ang kamote. Okay lang po. But sa kaalaman nyo po, after that accident, marami na po akong invitations na dinaluhan para to talk about road safety. Actually po, yung moto chismis, bukod sa chismis, road safety po ang pinag-uusapan dyan. Nasa puso ko po yan. I've been riding in several countries. And ako po, ang advice ko, itry nyo mag-ride para makakita nyo kung anong tungkol sa disiplina. Mag-ride kayo abroad.
3: Binagit nyo yung moto chismis. Sa hindi nakakaalam, yung moto chismis, parang siyang mga blind items about the motorcycle community.
1: Yes. Yeah.
3: Paing question, Wala ka ba na mga nakakaaway na naging subject ng mga blind items mo?
2: Alam mo yung nakikita ko yung medyo yung bashing na tawag ko dun eh, dun sa video natin sa Visor. Eh medyo sanay na po ako dyan. Sa Moto Chismis, minsan nagsasabi ka ng totoo, binabash ka ng fake news ka, ganyan, ganyan. And later on, mapapatunayan mo rin totoo kasi journalist naman tayo ever since eh. And let's put it on record. I've been a journalist for more than 4 decades. Wala pa po akong libel. And thank you Lord, I give him credit and my colleagues. Alam mo si Vernon, nag-share kami nito ng tips in life eh, tips in career. And I'm happy I have friends like him and you, G, also. We share good things in life. So, para tamang direction yung tinatawag mo, di ba?
1: I get to talk to Sir Vernon also, not just about career, but also about life.
2: Di ba?
3: Hindi, isa sa mga topic, ang favorite topic sa Moto Chismis, yung mga boss Iron Man, medyo na-cancel na, finally.
2: Sir. Yun din, nagtampo sa akin ng mga kaibigan natin sa boss Iron Man. Alam mo, yung nag-i-start yun, all out ako support. Alam nila yun.
1: In sir, anong nagkulang doon? Ano, saan part sila nagkamali?
2: Road safety, it's obvious. It's obvious na parang itong sa university ngayon, yung controversy, kapabayaan yun. Okay. Kaya, kumbaga, command responsibility yung tawag doon. And hopefully, I think bumabawi sila. Ano naman to? Boss people are professional people. Eh talaga nangyari lang yan. Una-una, ang mga riders ang nagdi-demand. Miski patigil mo yan, yung may humahanap eh. Eh, siyempre, kailangan mo lang itigil. But dahil hindi makontrol ang word ko doon. Hindi nila ma-hunt.
3: Right now ba pa yung, ano mas, kung pipiliin ka, anong pipiliin mo? Kotse o motor?
2: Hands down.
3: Hands motor. Down.
2: Tingin ko, miski putol na isang paa ko, mumotor pa rin ako eh. I've covered people na putol ang paa eh.
1: Okay. Riding the motorcycle, sir.
2: Oh, nagpa-Paralympics. I covered them. Binidyo ko pa yun. Sampa, pag sumasampa siya, naka-ano. Tapos, naka-scooter siya eh. Yung saklay niya, nilalagay niya sa harap. Saludo nga ako eh. But hopefully, wag maputol yung pako.
3: So, pwede pala talaga mag-park yung mga pilay na nagmumotor sa PWD slot. Kasi minsan topic yan eh. Bakit pumaparado sa PWD slot na nakamotor?
2: Araming klase ang PWD. Alam niyo ba yung mata? Pang matindi yung problema mo sa mata, PWD ka. Yung sa psychology, sa pag-iisip, yung mga bipolar, meron silang PWD card eh. But you know, minsan hindi natin rin kita yun. Eh, babayaan lang natin sila. Eh, yung mga nagpapanggap, eh, maniwala lang tayo sa karma. Diba?
3: Sabagay.
1: Sir Aris, yung accident niyo po dun sa motorcycle accident niyo, it goes to show na kahit gaano ka ka-experience na rider, gaano ka kaingat, may mangyayari at mangyayari ang mga aksidente.
2: That's Linggo yun eh. When it happened, that's Santa Rosa, Tagaytay Road. Pauwi na lang. I had a good breakfast with a group of riders. Pauwi na lang ako. Na-relax ako. Naka-Spotify ako noon eh. Ano, nakita ko yun? Sabi ko, Lord, eto na. I remember. Lord, eto na.
3: Akala ko maglalamay kami noon eh.
2: Oo, kaya naudot. Kaya nga sabi ng mga netizens, kala nila, eh sorry, hindi ko kayo naimbita sa lamay. Nandito ulit ako.
1: Yeah. Sir Aris and Sir Vernon, sorry, we're running out of time here. Pero, Sir Aris, since this is a Father's Day special, what advice can you give not only to, of course, to the younger generation, lalo na po sa mga going into journalism? Kasi, sir, nag-shift ka from print, broadcast, even now, social media, online.
2: Alam nyo, if you would ask me kung what's my ang dream career ko after the next life, journalism pa rin. Eh, sana lang mas malaki sweldo, but, I mean, it's a one hell of a job. You connect with people, interview people, from the president to convicts. Eh, saka pang makakaanap ng trabaho na ganun. Diba? But, again, you have to realize you have family, balance your life, and habang bata kayo, savor nyo time with your children, yakapin nyo kung may time, talk to them, dine with them, ride with them.
1: Maraming salamat, Sir Ari.
3: Meron ka ng potential na ninong.
1: Sige po, ililista ko na po. Maraming salamat, Sir Aris Ilagan, Editor-in-Chief of Pilipinas Today and founder of Moto Chismis. Happy Father's Day, Sir Aris and Sir Vernon.
2: Happy Father's Day. Yeah. Happy Father's Day.
1: At sa lahat po din ng mga nanay at eldest son na tumatayong tatay sa kanilang mga anak. Sir Vernon, take it away.
3: That includes a roundup of the stories driving the industry forward. And Vernon Sarne.
1: And I'm G. Baroga. Join us again next week on Shift Happens, your fast-track guide to everything on the move. Mondays to Fridays at 2 p.m. only here on the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM.

Mamaya sa agenda, mga estudyante ng Ateneo nag-walk out para kay Rene Batarbonia at Divine Adili. Blue Eagle Sam Reyes nakakatanggap daw ng death threats. Resigned Coach Tab Baldwin, humarap na sa CIDG. Ateneo coaching staff, pinagbawalan muna sa UAAP. No cabinet revamp, pero PBBM, inaming gustong pabalikin sa gobyerno si Benher Abalos. Exclusive, kampo ng Maleta Boys, nilinis ang pangalan ni Senador Kiko Pangilinan sa flood control scandal. Kasunod ng meeting nina PBBM at Vladimir Putin, 20 Pinoy detainees sa Russia, laya na. Jumbo oil price rollback, nakaamba sa susunod na linggo. Presyo ng diesel, posibleng bumaba ng halos 10 piso kada litro. Alex Ayala, pinabagsak ang world number 2 sa Berlin Open. Jordan Clarkson, ibinida ang pagkapinoy sa Knicks Parade. At mag-ex na Julia Barreto at Gerald Anderson, spotted sa private event.

0: long decades in the industry, paano nyo po na-balance yung trabaho, career, and your hobbies po?
1: First of all, before I answer your question, let me congratulate your writer. Ang galing ng writer niya yung pagka-introduce sa akin. Because sabi niya, successful, ganyan-ganyan. Which is true. That is, kumbaga, yung tip of the iceberg yan. Yung sa ilalim, I think that's the one I want to discuss. Yung balancing the life of a father and as a journalist. Alam mo yun, G, you were a journalist. Up to now, you're a journalist. And Vernon, of course. Very demanding ang buhay ng journalist. And lalo na ngayon, digital. Ang digital hindi natutulog. Doon dati sa print, after 5 p.m., na-submit mo na yung story mo, tapos ka na, pwede ka na uminom. Eh ngayon, di. Umiinom ka na, tumitingin ka pa sa cellphone mo. So halos wala nang tulugan. But, you know, meron namang, pros and cons. But, you know, talagang mahirap for a journalist to balance his life. I mean, I think, malaki pagkukulang ko. When I speak about my family, I wish maibalik ko yung oras eh. We traveled, we went to places, we drove nice cars, we went to first class resorts, hotels.
2: Pero hindi mo kasama yung pamilya mo?
1: Ayun ang malungkot. Malungkot nun. Pabalik-balik ka sa Europe, pabalik-balik ka sa China, whatever.
0: Japan.
1: Ano, iniisip mo, okay lang ko kaya madala pamilya mo dito. But, you know, yun yung journalist. Dahil, alam natin naman na hindi naman tayo yaman dito, but still, we like what we're doing. And we are serving people, right? Hopefully, the best we can. Kaya, ang hirap iwan, ang hirap din magstay. So, saan ka lalagay? Now, ang dilema ko, o dilema ni Vernon, o dilema mo, G, hopefully, huwag kayo umabot doon. Paano mo explain sa pamilya mo yan na maintindihan nila yung calling mo na, halimbawa, alam nyo ba, ikakasal na lang ako 1989 December, everything ready, ang ganda ng hotel, biglang nagkudita. Nagkudita, the worst. That was the worst kudita we had against sa, kay President Cory Aquino. But you know, dahil being a journalist, sabi ng mga boss ko, huwag ka na mag-cover dahil delikado, ikakasal ka na. December 12. Pumutok yung ko November 30. Hindi ako umuwi. Kasi hindi na ako paalisin ng miss ko. I just got the car. Paikot-ikot na ako noon na umuutang ako ng pera sa mga barkada. Diluan na ako pera. Ayun yung point ko. Pag nandun na sa dugo mo yung being journalist, hindi na matatanggal yan. And now, what do you do with your family? Minsan na nakaganong kay. Kailangan tanggalin mo yun paminsan-minsan or you're gonna regret things like probably what I'm experiencing now.
0: Paano ka nakakabawi ngayon, Sir Aris?
1: Ngayon ang hirap kasi palaging wala yung kids mo o kaya kung nandyan man lang kasi professionals na sila eh. Nasa harap naman ng computer. Nawala na yung time na dati they would sit beside you or idadrive mo sila sa basketball game, wala nang ganun. Sila, ang buhay
2: mabilis
1: na nila.
2: No? Mabilis na.
1: O, lalo na yung isa.
2: Maligat ka lang.
1: Wala na. Oo, mabilis. Sobra. I wish I can bring back tons of time na makabawi man lang ako. Yun lang ang regret ko talaga.
2: Speaking of time, si Aris, matagal na itong journalist, kinikwento niya, di ba? Pero pumasok siya sa motoring siguro mga 1997, tama ba? Mga 1997.
1: Yeah, so,
2: na-meet, alam mo paano ko na-meet to?
0: Paano, sir?
2: Nakasama ko siya sa Japan.
1: Tokyo.
2: Sa trip ng Tokyo Motor Show.
1: Oh, yeah.
2: Magkasama kami sa Honda. Doon kami nagkakilala. Tapos 1998, sumali tayo sa Honda Media Challenge, di ba?
1: Yeah.
2: So, naging regular na siya sa motoring.
1: Yeah.
2: Ang unique kay Aris, nagsimula siya sa motoring, meaning yung mga kotse. Tapos lumipat siya sa two wheels.
0: Yes.
2: Motorcycle. I say na special yon kasi magkahiwalay talaga yun eh. Ako mismo parang hindi ko maintindihan yung kultura ng motorsiklo eh. Sa to lang, kaya ako meron akong motorcycle editor. Kasi hindi ko maintindihan yung mundo ng motorcycle. Sa social media lang, nag-aaway yung dalawa eh, di ba?
1: Mabuti yun sa Vernon, saludo nga ako eh. Umaamin ka eh. Yung iba nagpupumilit, na huwag mong pilitin pag talaga hindi mo

0: alam yung kultura, huwag mong pasukin dahil wala eh, walang saysay. Nakikita ng tao, parang sablay yung sinasabi mo. But you are man enough to say, hindi ko maintindihan yung kabila, dito lang ako. Dito lang ako para talaga ma-explain mo thoroughly and you're doing well.
1: Sir, diba? You started with cars and then moved to two wheels, motorcycles.
0: Yes.
1: Paano yung transition mo dun, sir?
0: Hindi. Kasi nagkukotse na ako noon. But meron na rin akong sa motorcycles. Meron na rin akong inkling. Kaya lang, alam mo, yung parents ko never like motorcycles. Kaya nagkaroon na lang ako, yun, nagtrabaho na ako. Inuwi ko na lang yung motor na nabili ko na hulugan. Suddenly, it's there. Ngayon, at saka, you have to understand, I was a motoring journalist a weekend. Tama, Vernon? Weekdays, I'm a mainstream media covering heartbeats. Kaya talagang ubos ang oras ko. Kaya medyo yang-ya din ako sa family ko dahil hindi ko alam kung gagamitin mo excuse yun. Talagang wala ka magawa. Ngayon ko lang nare-realize, totoo lang. Kaya siguro may konting distansya yung mga bata eh. Yeah, gusto kong bumawi. Sana, I don't know how.
2: Merong kotse dati to, sikat na sikat. Toyota Starlet na kulay dilaw, di ba? Yellow, si Tweety Bird.
0: Si Tweety Bird.
2: Alam namin na nandiyan si Aris, magsisimula na yung inuman pag nakita na namin yung yellow na Starlet niya, di ba? Asan na nga pala yun?
0: Binenta ko na kasi ang hirap i-maintain. Although yung binenta ko yun, medyo masama loob ng mga ulisan, the bunso. Sabi niya, Dad, nasaan na yung Starlet? Sabi ko, yun nandiyan yan, ayaw mo i-drive. Yun na wala, hinahanap mo. Dapat kung sinabi mo, dinadrive mo, maybe I maintained it. Pero, I mean, na-compensate ko naman eh. Yung isang bike ko na ibigay ko sa kanya, and I think he's happy.
2: So ngayon, nakita ko sa garahe, sa parking area, dala mo yung jimny, naka-jimny
0: ka. Yan ako, gustong-gusto niya yun.
2: Pero nagmamotor ka pa rin ngayon?
0: Ay, kung masusunod lang ako, everyday magmamotor ako eh.
2: Totoo kaya lang. Ako tinanong, kung nagmamotor ka pa, kasi na-accidente ka, di ba?
0: Ay, yeah.
2: Yung actually, sinet namin sa page namin, sa Visor. Nagdagdatalo yung mga tao kung sinong may kasalanan, ikaw o yung kotse. Pwede mo ikwento kung ano nangyari doon?
0: Thank you, Vernon. Buti, kala ko nakalimutan na natin yung video.
1: Kasi, I think we have it rolling right
0: yeah,
1: now.
0: Yeah. Ako po yun, yung nakahiga. Hindi po, yun. Ayan po. Lumipad po ako dyan and I broke my left and right ankles. Hindi po ako na unconscious. So, yung mga nagtatanong po kung sino may kasalanan, hindi ko po masabi kung ako may kasalanan, but hindi po ako nawala ng malay dyan. I was rushed to the hospital with the help of the barangay ambulance. Pagdating ko po sa hospital, conscious po ako. Dumating po yung pulisi. Ang unang hiningi niya, lisensya ko, tinignan kong valid. O valid po. Pangalwa, siyempre hindi ko makuha yung ORCR, nasa motor po eh. Yung pangatlo po, eto manggulat kayo. Tinanong niyo talaga kung merong PS marking yung helmet ko. May nakita niyo, sa tabi ko lang po yung helmet ko eh. Although nasa kama na po ako ng hospital, nakita niya, nando doon. O sige, okay na po. Sabi niya, tatawagan ko na lang po kayo. And after na, wala nang tumawag eh. Kasi insured po yung bike ko.
2: Hindi, magandang tip yan sa mga nanonood natin na motorsiklista. Diba? Parang, alam nila, parang basta may lisensya ka, okay na yun, di ba?
0: Ay, hindi. Marami pa itatanong.
2: Oo.
0: Maraming itatanong, but hindi ko lang napasalamatan yung police dahil, sabi ko, boss, pasensya na, hindi lang po ako makatayo, and ganyan. He was attentive, magalang.
2: Pero balik tayo sa aksidente. Kinakento mo kanina, ba dapat hindi pwedeng mag-U-turn doon sa area
0: kasi,
2: yun?
0: Alam mo, highway po yan. Ang highway po, at saka may yellow line doon, although nasa kabila, it's yellow line, ha? Solid. Ibig sabihin nun, it's a dangerous place. Sa dangerous place, hindi ka basta nag-U-turn doon. Kung ako nga yung driver, hinintay ko na talagang wala nang dumadaan.
2: Ganun man talaga dapat eh.
0: Kasi meron po nag-post doon, sabi, ba't hindi raw ako nag-slow down, nag-minor, o kaya tumigil. Highway nga po yun eh.
2: Tsaka ikaw yung may right of way.
0: I forgot. Sinabi nung police, accident prone po yan, boss. Tapos, kaya po may CCTV. And I was lucky meron pong CCTV. Kita niyo po, may solid line. And I think the apologize, nagsabi sa nung yung police, gusto kang makausap nung mag-asawa. Eh, sabi ko, wag muna at namamaga pa katawang ko. Then I never saw them again after that. And yeah, hopefully they're okay.
1: Yeah. Sir Aris, anong iniisip mo?
2: Pareho when, tayo.
1: Yeah. Pero bago nyo po yan sagutin, sir, we'll take a short break. And when we return, we'll get to know the journey of a veteran motorcycle journalist who has spent decades covering the evolution of mobility from the roads he's ridden to the stories behind every journey. Stay with us as we speak with Aris about his career. We'll be right back. You're tuned in to the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM.

0: Sustainability promotes growth, growth that sustains all of us. This month, we raise awareness on our local environment, our home. Philippine Environment Month, Bilyonaryo News Channel.
1: Ikaw ba'y nagkaroon ng love, ng longing at nasaktan ka na rin ba?
2: Siguro po lahat naman tayo ay na-experience yan sa buhay.
1: Okay. Good. Ang galing para Miss Universe. Para
3: we're back. This shift happens on the Bilyonaryo News Channel and Mellow 947 BFN. Kasama pa rin po natin si Sir Aris Ilagan at si Sir Vernon Sarnes. So sir, ano yung iniisip mo during that incident?
4: To be honest, yung habang
3: nagtumbling ka, sir.
4: Ano feeling mo? Ano mo, believe na believe yung orthopedic ko. Paano ko daw na-execute yung tumbling na ganun? And I landed on my feet. Sabi ko, Doc, dati po akong football player na matagal. Palagi pa akong sinasahod, so alam ko mag-recover.
5: Hindi ba joke yan?
4: Hindi, joke. Alam niyo yung, injury ko, left and right ankle pareho. Parehong hairline fracture. Kaya hindi ako inoperahan eh. But pati yung doktor ko nagulat siya, kasi nandiyan yung video eh. How I landed. Kaya ano sabi nga, parang malapusa yung landing mo ah. But ito, yung tanong mo. Ano yung una ko naisip? Sabihin ko sa inyo muna, bago ako sagutin yan. Yung nagpaikot-ikot ako noon, tingin ko dalawa eh. Dalawa o tatlong ikot ako eh. Yung sinasabi na ng white light, nakakita ko yun. Yung sinabi na, sabi nila, susunduin ka na ni San Pedro. Totoo yun. Yung white light, hindi ko pa nakita si San Pedro. But inano ko sa doktor, Doc, talaga mong napunta na ako sa somewhere noon, malapit na ako sa pintuan ni San Pedro. Sabi niya, hindi, it's your brain. Na parang na-dribble siya. Na yun talaga makikita mo.
5: Okay.
4: So, okay, baka nga sinusundo na ako ni San Pedro, kaya lang hindi pa ready yung passport ko. Ngayon, yung unang naisip ko, kasi conscious ako dun eh. Nung bumagsak ako, sabi ko, oh my God, yung family ko. Especially the kids. Kasi that time, they were still studying, college lahat. So, naku.
5: Hindi mo naisip yung presyo nung motorsiklong mahal mo, yung
4: hindi,
5: expensive.
4: Siya eh. Alam ko, insured siya. Okay. But hindi ko lang alam kung expired na. To be honest, yung motor, parang 1 month na lang mag-expire eh. So, yung police asked me, may insurance ba yan? Sabi ko, meron po police officer. Hindi ko lang alam kung ano pa, pasok pa. Exacto, thank you Lord, pasok pa. Ngayon, kung tatanong nyo, meron pa ako isang naisip eh. Kung yung nangyari sa akin, sabi ko, Lord, makakapag-motor pa ba ako? So, ganun ako ka-addict. Actually, after that happened in May 2017. May, July, I was riding in Europe, courtesy of BMW. Kasi nabili na yung ticket namin for the BMW Motorrad Days. Nakasaklay pa ako sa airport. But I was able to mount the bike na nag-tour.
3: Tumakbo ka pa, sir.
4: Nag-tour kami sa Europe. Sinasalo lang ako pag nagpa-park. Hindi ako nagpa-park ng bike. Ganong kakapal ng mukha.
5: Ganong ka-dedicated sa trabaho yan.
4: Tawag ko nga kakapal ng mukha.
3: Pero dyan din, Sir Aris, pumapasok ang kahalagahan ng road safety and proper attire po kapag sakay tayo
5: proper
3: ng two
5: gear.
3: Wheels. Proper gear.
4: Ay, yung mga hindi po nakakilala sa mga nag-comment dun sa video mo, Vernon, video natin, tinatawag po kong kamote. Okay lang po. But sa kaalaman nyo po, after that accident, marami na po akong invitations na dinaluhan para to talk about road safety. Actually po, yung moto chismis, bukod sa chismis, road safety po ang pinag-uusapan dyan. Nasa puso ko po yan. I've been riding in several countries. And ako po, ang advice ko, itry nyo mag-ride para makakita nyo kung anong tungkol sa disiplina. Mag-ride kayo abroad.
5: Binagit nyo yung moto chismis. Sa hindi nakakaalam, yung moto chismis, parang siyang mga blind items about the motorcycle community.
3: Yes.
5: Pero yung question, wala ka ba naman pa nakakaaway na naging subject ng mga blind items mo?
4: Alam mo yung nakikita ko yung medyo yung bashing na tawag ko dun eh, dun sa video natin sa visor. Medyo sanay na po ako dyan. Sa moto chismis, minsan, nagsasabi ka ng totoo, binabash ka ng fake news ka, ganyan, ganyan. And later on, mapapatunayan mo rin totoo kasi journalist naman tayo ever since. Eh. Uh-huh. And let's put it on record. I've been a journalist for more than 4 decades. Wala pa po akong libel. Mm-hmm. And thank you, Lord. I, syempre, I give him credit. And my colleagues, alam mo si Bernon, nag-share kami nito ng tips in life, eh. Tips in career. And I'm happy I have friends like him and you, G, yeah, also. We share good things in life. So, parang tamang direction yung tinatawag mo, yeah, di ba?
3: I get to talk to Sir Bernon also, yeah, not just about career, but also about life.
4: Di ba?
5: Hindi, isa sa mga topic, ang favorite topic sa MotoGPs, yung mga boss Iron Man, yeah, medyo na-cancel na, finally.
4: Sir. Yeah, yun din, nagtampo sa akin ng mga kaibigan natin sa boss Iron Man. Alam mo, yung nag-i-start yun, all out ako support. Alam nila yun.
3: In Sir, anong nagkulang doon? Ano, saan part sila nagkamali?
4: Road safety, it's obvious. It's obvious na parang itong sa university ngayon, yung controversy, kapabayaan yun. Okay. Yeah, kumbaga, command responsibility yung tawag doon. And hopefully, I think bumabawi sila. Ano naman to? Boss people are professional people. Eh talaga nangyari lang yan. Una-una, ang mga riders ang nagdi-demand. Miski patigil mo yan, yung may humahanap eh. Eh, siyempre, kailangan mo lang itigil. But dahil hindi makontrol ang word ko doon. Hindi nila mahanap.
5: Right now ba pa yung, ano mas, kung ba pipiliin ka, anong pipiliin mo? Kotse o motor?
4: Hands down.
5: Hands motor. Down.
4: Tingin ko, miski putol na isang paa ako, mamotor pa rin ako eh. I've covered people na putol ang paa eh.
3: Okay. Yung riding the motorcycle, sir?
4: Oh, nagpa-Paralympics. I covered him. Binidyo ko pa yun. Sampa, pag sumasampa siya, naka-ano. Tapos, naka-scooter siya eh. Yung saklay niya, nilalagay niya sa harap. Saludo nga ako eh. But hopefully, wag maputol yung pako.
5: So, pwede pala talaga mag-park yung mga pilay na nagmumotor sa PWD slot. Kasi yeah, minsan topic yan eh. Bakit pumaparado sa PWD slot? Alam, na nakamotor.
4: Alaming klase ang PWD. Alam niyo ba yung mata? Pang matindi yung problema mo sa mata, PWD ka. Yung sa psychology, sa pag-iisip, yung mga bipolar, meron silang PWD card eh. But you know, minsan hindi natin rin kita yun. Eh, babayaan lang natin sila. Eh, yung mga nagpapanggap, eh, maniwala lang tayo sa karma. Diba?
5: Sabagay.
3: Sir Aris, yung accident nyo po dun sa motorcycle accident nyo, it goes to show na kahit gaano ka ka-experience na rider, gaano ka kaingat, may mangyayari at mangyayari ang mga aksidente.
4: That's Linggo yun eh. When it happened, that's Santa Rosa, Tagaytay Road. Pauwi na lang. I had a good breakfast with a group of riders. Pauwi na lang ako. Na-relax ako. Naka-Spotify ako noon eh. Ano, nakita ko yun? Sabi ko, Lord, eto na. I remember. Lord, eto na.
5: Akala ko maglalamay kami noon eh.
4: Oo, kaya naudot. Kaya nga sabi ng mga netizens, kala nila, eh sorry, hindi ko kayo naimbita sa lamay. Nandito ulit ako.
3: Yeah. Sir Aris and Sir Vernon, sorry, we're running out of time here. Pero, Sir Aris, since this is a Father's Day special, what advice can you give not only to, of course, to the younger generation, lalo na po sa mga going into journalism? Kasi, sir, nag-shift ka from print, broadcast, even now, social media. Online.

0: tuloy-tuloy pa rin ang fact-finding namin. They gave their narration of events. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said, pero hindi pa kami tapos. So we are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while. It'll take us another week before we come up with a report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation pa.
1: Marami pang tanong ang dapat masagot. Isa na riyan kung sino ba talaga ang mananagot. Sinupot na si Tab Baldwin sa CIDG para magbigay linaw sa Ateneo Varsity Tragedy.
2: Sa politika naman, umaasa ang Pangulo na tuloy-tuloy na ang trabaho ng Senado. Safe pa rin daw ang mga cabinet official sa kanilang mga pwesto. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Mga estudyante ng Ateneo nag-walk out para kay Rene Baterbonya at Divine Adili. Blue Eagle Sam Reyes nakatatanggap daw ng death threats. Resigned coach Tab Baldwin humarap na sa CIDG. Ateneo coaching staff pinagbawalan muna sa UAAP. No cabinet revamp, pero PBBM inaming gustong pabalikin sa gobyerno si Benhur Avalos. Exclusive kampo ng Maleta Boys, nilinis ang pangalan na ni Senador Kiko Pangilinan sa flood control scandal. Kasunod ng meeting ni na PBBM at Vladimir Putin, dalawang dosena ang Pinoy detainee sa Russia. Laya na! Jumbo oil price rollback nakaamba sa susunod na linggo. Presyo ng diesel posibleng bumaba ng halos 10 piso kada litro. At Alex Ayala, pinabagsak ang world number 2 sa Berlin Open. Jordan Clarkson, ibinida ang pagka-Pinoy sa next parade.

0: Humuhusang malakas na ulan sa gitna ng pagdadalamhati at walkout ng mga estudyante ng Ateneo dahil sa pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kasabay niyan, mas tumitindi ang bagyong hinaharap ng universidad dahil sa nangyaring trahedya sa Aurora. Narito ang agenda report ni Chev Gatchalian.
1: Justisya para kay Rene at Divine!
2: Justisya!
3: Sa walkout, idinaan ng mga estudyante ng Ateneo de Manila University ang kanilang panawagan sa justisya at pananagutan. Matapos ang nangyaring trahedya na ikinamatay ng Ateneo Blue Eagles basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Suot ang itim na damit bilang pagprotesta. Umikot ang mga estudyante mula hallway patungong Zen Garden. Doon sila nagtipon, nagdasal at nagsindi ng kandila para kina Rene at Divine. Nagbigay rin ng mensahe ang ilang kaibigan at kakilala ng dalawang Ateneo players. Isang liham ang binasa mula kay Diego Avila, matalik na kaibigan ni Adili.
4: During our first few days of school, we initially thought that D was this big, aggressive, and intimidating guy. We discovered that he is more than his giant stature. He possessed a meek and loving heart.
3: Bumuhos man ng malakas na ulan, hindi natinag ang mga estudyante. Naglabas ng pahayag ang sanggunian, ang Ateneo de Manila University Student Council na nanawagan sa school administration na basagin ang katahimikan nito at mas makipag-ugnayan pa sa mga stakeholders para bigyang linaw ang nangyaring trahedya. Dagdag ng konseho, ang kakulangan ng school admin sa pagtugon sa issue ay nakakaapekto na raw sa iba pang mga teammates ni Baterbonia na bagamat traumatized din ay nagiging target pa ng mga kritisismo. Sabi ng presidente ng Ateneo de Manila University Student Council, si Jedrick Romero, dapat magkaroon ng pagbabago. Sa gitna ito ng panawagan ng ilan na bumaban sa pwesto, si Ateneo President Father Roberto Bobby Yap.
5: Our call po really is for Ateneo to do better. We really believe that there can be change. So whether it's a change in leadership, kung kailangan man kung baguhin yung mga tao na nakaupo, work yung tao mismo na mga nakaupo ngayon from Father Bobby down to the directors.
3: Ang mga graduate naman ngayong araw, nagsuot ng black bands bilang kanilang forma ng protesta. Panawagan ng konseho sa Ateneo Admin, siguraduhin kasama ang mga estudyante at stakeholders sa paggawa ng mga solusyong ikababuti rin ng mga student-athletes ng universidad. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonar News Channel.
6: Pumarap na sa CIDG si resigned Ateneo Head Coach Tab Baldwin. Nakatulong kaya ang kanyang salaysay sa investigasyon sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili? Alamin sa agenda report ni Lade Cabagani.
7: May inconsistencies daw na nakita ang mga investigador sa pahayag ng players at coaches. Kaugnay sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili, pasado alas 8 ng umaga nang dumating sa Camp Crame si resigned Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin kasama ang iba pang miyembro ng coaching staff. Layunin ng kanilang pagharap sa PNP-CIDG ang magbigay ng kanilang salaysay kaugnay sa team building activity sa Dipocolao, Aurora kung saan nasawi ang dalawang manlalaro.
8: Tuloy-tuloy pa rin ang fact-finding namin. They gave their narration of events. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said. Pero hindi pa kami tapos, so wala pa kami magbibigay na comment hanggang matapos na ito.
7: Kabilang sa mga sinisilip ng CIDG ang calisthenics drills, exposure sa masamang panahon, posibleng brutal treatment at sapilitang physical activities.
8: In the heat of it all kasi, yung nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points, iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pangpang. We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while, it'll take us another week before we come up with a report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation pa.
7: Nakatakda rin sanang humarap ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Roberto Yap, pero hindi ito nakadalo dahil sa graduation ceremonies ng universidad.
8: Graduation sa Ateneo ngayon kaya hindi siya makarating, but he is subpoenaed for Thursday next week.
7: Sa ngayon, malaking tulong anila sa investigasyon ang impormasyong nakalap mula sa mga player.

0: at pahayag ni Baldwin.
1: Siya ang head coach, head of management. He makes 90% of the executive decision. So yung testimony niya ngayon is very important.
0: Inaasahan namang aabot pa ng halos isang linggo ang investigasyon bago makapaglabas ng final report ang CIDG. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Bilinary News Channel.
2: Nahaharap umano sa death threats ang isang survivor ng trahedya sa Aurora. Sa halip naman ng pagbati, sorry ang bungad ni Ateneo President Father Bobby Yap sa university graduates ngayong araw. Narito ang Agenda Report ni Andrea Salve.
3: My actions have caused anger, confusion, and anger. And I hear the criticism, the condemnations, and the insults that have been directed at us. I do not dismiss them. But let me say that I am deeply sorry for the pain they have caused you.
4: Pag-amin sa pagkukulang at paghingi ng kapatawaran. Yan ang naging laman ng talumpati ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap sa graduation ng batch 2025 to 2026 ngayong araw. Sa gitna pa rin ito ng kinakaharap na dagok ng universidad, kasunod ng team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora, kung saan nasawi ang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
3: Our intentions were meant for good, but they were inadequate. We are learning the hard way.
4: Ngayong araw din inaasahang haharap sa NBI Homicide Division si Father Bobby. Pero dahil kinailangang dumalo sa graduation, tanging mga abogado lang niya ang sumipot bilang paggalang sa subpoena duces tecum ng ahensya. Ang duces tecum ay para lang sa mga dokumento at records na maaaring makatulong sa sinasagawang investigasyon. Hindi pa nababanggit kung si Father Bobby din ba ay muling iisuhan ng subpoena para naman magbigay ng sworn statement hinggil sa trahedya. Sa gitna ng kontrobersiya, isang survivor ang dumadaing sa natatanggap na hate messages sa social media. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Ateneo Blue Eagles player Sam Reyes ang ilan sa mga mensaheng pinapadala sa kanya ng iba't ibang accounts. Kabilang na rito ang pagkwestiyon sa kanyang pagsalita sa isang podcast sa halip umano na humarap sa NBI. Nagpahabol pa ang user ng tila pagbabanta sa kanyang buhay. Ang isa pa ay sinisisi si Reyes sa pagkasawi ng teammate sa gitna rin ng mga haka-hakang hazing o initiation rites ang naganap sa Aurora. Una na itong sinagot ng incoming Blue Eagle rookie na si Kiefer Alas.
5: Just hurts how people, you know, perceive it that way. Like, I know my veterans wouldn't even think of that.
6: Mm-hmm.
5: Like, maybe nothing. Like, they wouldn't do that to me or any of the other rookies. So it's just hard to, you know, see it online.
4: Emotional din si Reyes sa naturang podcast nang mapag-usapan ang nasawing teammate na si Baterbonia.
7: I feel guilt lang po kasi.
6: Guilt? Why?
7: Rene was beside me and parang I felt na I could have done more. Na para di siya malunod. So it was eating me alive na.
5: Just hard po na the comments that they're saying that we're just jealous na we did it because we're jealous. Nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami.
4: Kasama ang iba pang teammates, nagsumiti na ng sworn statement si Reyes sa NBI. Tanging si dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin at Assistant Coach John Jacinto na lang ang hindi pa humaharap sa mga investigador ng NBI. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonar News Channel.
8: Pinagbawalan muna ng UAAP ang Ateneo coaching staff na kasama sa Aurora sa anumang aktibidad ng liga. Kasunod yan ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa isaumanong bootcamp. Ayon sa UAAP, preemptive measure ito para matiyak ang integridad at transparency ng mga investigasyon. Inatasan din ng UAAP ang Ateneo na isumite ang opisyal na resulta ng sarili nitong investigasyon bago mag-July 15. Pagkatapos nito, saka pagpapasyahan ng liga kung may karagdagang parusa o disciplinary action na ipatutupad.
2: Sa gitna ng kontrobersya, itinilaga si Father Raymond Benedict Hizon bilang spokesperson ng Ateneo de Manila University, epektibo simula ngayong araw, June 19, Si Hizon ang magsisilbing representative ng institusyon na siyang maglalabas ng official statement sa taharap sa media interviews. Nasa ilalim siya ng pangangasiwa ng university president kasabay ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang university offices. Una ng binatikos ng Ateneo Student Council ang naging tugon ng universidad sa trahedya kung saan nasawi ang dalawa nitong student-athletes. Patuloy ang pagdagsa ng mga nakikiramay sa burol ni Rene Baterbonia. Yan ang agenda report ni Richard Grande. Nasa linya mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Richard, ano nang update?
9: Pinky, pahirapan na kung makapasok sa gym ang ika-apat na araw na burol ni Rene Baterbonia. Dagsa kasi ngayon ang mga gustong makiramay mula sa iba't ibang lugar ng Mindanao at mga karatig bayan ng Agusan del Sur. Ayon sa Municipal Information Office, umaabot sa 5,000 ang nasa loob ng gym ngayon. Dagdag pa riyan ang mahabang pila sa labas simula kaninang umaga. Batay sa pagtaya ng Talacogon LGU, nasa 10,000 na ang nakiramay mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Kasama pa riyan ang mga magkakapamilya, magkakaibigan, grupo ng mga kabataan, mga basketball team, mga estudyante at residente ng Talacogon. Ngayong araw din, tatlong resolusyon ng pagkilala sa husay ni Baterbonia ang ipinagkaloob sa kanya. Yan ay mula sa provincial government ng Davao de Oro, lokal na pamahalaan ng San Francisco sa pangunguna ni Vice Mayor Jing Pulvira at mula sa Liga ng Vice Mayor ng Agusan del Sur. Pinky?
2: Richard, may nakausap ka na ba ulit na kaanak ni Rene?
9: Nakausap natin kanina ang lolo at lola ni Rene na sina si Ruby at Jocelyn Nuha at sinabi nilang nalungkot sila sa sinapit ng apo at minsan nila itong nakasama ng bata pa ito at hanggang nakilala nila sa o kung nakilala ito sa larong basketball. Kada uwi ni Bubit sabi nila may pasalubong itong gatas para sa lola at pagkain naman mula sa Davao. Lagi daw bukang bibig ng apo kung magkakalaro ito, kung makapaglaro ito sa PBA kalaunan para maiahon sa kahirapan ang kanilang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang lolo at lola. Gaya noon, ang sabi na pinagsisigawan ng kanyang lolo at lola na dapat may hustisya daw para sa kanilang apo at gusto nilang malaman ang katotohanan.
2: Maraming salamat, Richard Grande, nasa linya mula sa Talacogon, Agusan del Sur.
8: Mariing tinutulan ng civil society groups at ilang individual ang plano ng Senado na italaga si Senador Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara. Sa panahon anila na kailangang ibalik ang tiwala sa kredibilidad at independence ng Senado, kabaligtaran ang mangyayari kung ibibigay kay Escudero ang posisyon. Hindi rin daw sapat ang legal background ng dating SP para tiyakin ang kanyang pagiging patas. Dati nang binatiko si Escudero dahil sa interpretasyon niya sa fourth wind sa pag-aksyon sa unang impeachment case ni VP Sara. Nilinaw naman ni Senate President Win Gatchalian na up in the air pa ang plano.
10: So I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise.
2: Wala naman daw problema kay PBBM kung si Senador Cheese Escudero ang mga siwa sa impeachment trial ni VP Sara. Tiwala rin ng Pangulo na balik trabaho na ang Senado sa ilalim ng bagong SP. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
11: Suportado ni PBBM kung sino man ang italaga ng Senado bilang presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara. Kasunod yan ng mga balitang, si Senator Cheese Escudero ang napipisil para sa posisyon.
12: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together.
11: Inulan man ang kritisismo noong siya ang Senate President sa unang impeachment ni VP Sara, tiwala raw ang Pangulo sa kakayahan ni Escudero.
12: As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Chis wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt.
11: Ikinatuwa naman ni PBBM ang naging maayos na daloy ng special session ng Senado na opisyal na naghalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong SP. Marami raw kasing legislative work na naantala dahil sa nangyaring leadership dispute sa pagitan ng Cayetano at Gatchalian blocks.
12: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado and that they can take care of the business of government, the business of legislation, and that all this necessary legislation that we listed to show that our priority.
11: Dagdag pa ng Pangulo, nasa gitna pa rin tayo ng oil crisis sa kabila ng peace deal sa pagitan ng US at Iran. Kaya sana anya, mapag-aralan at mapagdiskusyonan ng mga senador ng mabuti ang mga batas na kailangang ipasa para maibsan ang hirap ng mga Pilipino. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
8: Walang napipintong cabinet revamp. Ito ang inihayag mismo ni PBBM. Kontento raw ang Pangulo at wala siyang plano sa ngayon na balasahin ang kanyang gabinete.
12: I think we have a really good group of people in the cabinet right now. We are working well together. And I don't see why does this subject keep coming up?
8: Sa gitna yan ng ulat na mabibigyan ng bagong pwesto sa gobyerno si dating DILG Secretary Benher Abalos. Isa si Abalos sa mga kandidato ng alyansa ni PBBM na natalo noong 2025 midterm elections.
12: He has been there and he has been helping us in many ways, informally, privately. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. But just because we want him to join, to become a more active part in government, doesn't necessarily mean that somebody else has to be. It's not a zero-sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else. And
2: Dawit Man's flood control controversies si Senator Joel Villanueva ang tumapos sa gridlock sa Senado. Pero para sa ilang grupo ng kabataan, dapat pa rin siyang kasuhan. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
13: May 26 nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na niluluto na nila ang kaso na isasampa sa Sandigan Bayan laban kay Senator Joel Villanueva dahil sa flood control scandal.
14: Tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Baka dalawang linggo pa. Painit ang painit yan eh.
13: Pero mahigit 3 linggo na ang nakararaan, tila safe pa rin si Villanueva. At noong Miyerkules nga, nagawa pa niyang mag-over the bakod sa Gatchalian Block. Kaya naman ang ilang kabataan nagprotesta sa harap ng tanggapan ni Remulla.
15: Nasabi nila handa na raw nila ikulong si Villanueva, ngunit bumaligtad na lahat-lahat ay hindi pa rin nila nahuhuli kasama pa yung mga ibang sangkot.
13: Kine-question ng grupo ang pagtanggap ng Senate Majority kay Villanueva at tingin nila may hidden agenda ang Senate shakeup.
15: Malinaw din itong Senate shakeup na ito ay napapakinabangan ni Pangulong Marcos Jr. upang tuluyan ng maalis at mapabilis ang pagpapatalsik kay Sara Duterte.
13: Panawagan ng grupo, hindi pwedeng makaligtas sa pananagutan si Villanueva nang dahil lang sa paglipat niya sa mayorya. Hindi rin daw sila papayag na bumaba ang bigat ng kaso ng senador at maging non-bailable ito. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
8: Kasado na ang panibagong kilos protesta ng iba't ibang grupo sa June 28 sa panawagang tugunan ang mga anomalya sa gobyerno. White Ribbon Movement kung ito'y tawagin dahil hindi daw kulay ang batayan ng pananagutan. Narito ang agenda report ni John Riz Calata ng Abante.
16: Yan ang sigaw ng White Ribbon Movement at Interreligious Leaders Council for National Transformation. Ngayong araw, inanunsyo ng mga grupo ang pagsasagawa ng panibagong malawakang kilos protesta sa EDSA People Power Monument sa June 28. Ito'y para ipanawagan ang pananagutan, pagkakaroon ng matibay at tunay na anti-political dynasty bill at makatotohan ang halalan.
17: Itong rally na ito is meant to remind once again the government that the Filipinos, tayong lahat, deserve a better future. And we believe, no, that the better future can only be achieved through better politics.
16: Paliwanag naman ni Bishop Efraim Tendero ng World Evangelical Alliance, hindi maaaring ihiwalay ang estado sa simbahan dahil maging ang mga opisyal ng pamahalaan ay may pananagutan sa Diyos. Inaasahan ng mga grupo na ang mga ganitong pagkilos ang mag-uudyok sa gobyerno na aksyonan agad ang mga hinaing ng publiko.
18: 200 complaints ang na-file sa Office of the Ombudsman konektado sa flood control. Yun na lang, konti pa lang yung nakukulo. Yung iba nakapagpiansa pa. Kaya sabi na ni Bishop, tuloy ang lapad kasi hindi pa nakukulong lahat ng sangkot.
16: May pasaring naman si Artikulo 11 Convener Luke Espiritu sa Tinaguriang Maleta Boys, sa legal counsel nila na si Attorney Levy Baligod at kay Senador Alan Peter Cayetano.
19: Kanilang gustong mamalagay sa kapangyarihan ang isang kurap. The other case is true. Hindi rin mare na naglalayo nika na singilin si Sara Duterte at ang mga Duterte in general kung hindi mo pangunahan ang paniningil kay Marcos.
16: Iginiit ng mga grupo na wala silang pinapanigang kulay politika kaya white ribbon ang ibinansag nila sa kanilang ilalargang pagkilos. Inaasahan nila na papalo sa 50 grupo at 10,000 individual ang lalahok sa kanilang protesta kontra korupsyon. Para sa Agenda, John Riz Calata, Abante.
2: Jumbo oil price rollback nakaamba sa susunod na linggo. At Alex Ayala pinatumba ang world number 2 sa Berlin Open. Susunod yan sa Agenda.

0: of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
1: Thank you for making this possible.
2: Sustainability promotes growth, growth that sustains all of us. This month, we raise awareness on our local environment, our home. Philippine Environment Month, Bilyonario News Channel.
3: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Laya at balik Pilipinas na ang 24 na Pinoy na nabiktima ng illegal recruitment sa Russia. Isa lang yan sa bitbit na tagumpay ni PBBM matapos ang kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
4: Uuwi na sa Pilipinas ngayong araw ang nasa 24 na Pilipino matapos ang 9 buwang pagkakakulong sa Irkutsk, Russia. Yan ang inilahad ni Pangulong Bongbong.

0: Marcos matapos ang naging pagpupulong niya kasama si Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng 2026 Russia-ASEAN Commemorative Summit. Ayon kay PBBM, mga biktima umano ng illegal recruitment ang mga natukoy na Pinoy. Hanggang sa ngayon, wala raw kaso ang mga ito kahit na mag-iisang taon na sa detention center. Ayon sa Pangulo, isa ito sa mga tagumpay ng Pilipinas matapos ang bilateral talks nila ni President Putin.
1: Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang ang kanilang pamahalaan. Ngunit kung may paraan, sana magawa natin. And nagkaroon ng ginawa na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, "Don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem." And now, the 24 Filipinos will be released.
0: Ayon kay PBBM, sentro ng naging bilateral talks at ng official ASEAN discussions with Russia ang tatlong key priorities ng ASEAN ngayong taon. Kabilang dito ang peace, security and stability, trade and investment at ang people and cultural exchanges. Anya, bagaman wala pang solid deals na nalagdaan, matagumpay na nakapag-usap ang dalawang bansa at iba pang ASEAN countries sa kung paano magiging takbo ng kooperasyon nito para sa mga susunod na taon. Buo rin daw ang suporta ng Marcos Jr. Administration sa ilang hakbang para mapalakas ang turismo sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Kabilang na dyan ang pagkakaroon ng direct flights ng Siberian Airlines patungo Maynila o Cebu at ng posibilidad ng isang visa-free entry system.
1: In those what arrangements that we have made with Russia have been quite, I use the term ad hoc. Because that's exactly what they were. It's just, it was just we tried to get to the next part, you know, get another shipload of products, commodities to the Philippines. Okay, after that we'll have to find another system. So that's what we have been trying to do now.
0: Paninindigan ni President Putin, handa itong patuloy na tumulong bilang dialogue partner ng ASEAN sa naging joint press statement nila na PBBM. Inilahad ng Russian President ang ilang mga hakbang para mapatatag ang kooperasyon ng Russia sa rehiyon. Kabilang dito ang assistance sa isyu ng transportasyon at artificial intelligence at ang pagtatanggal ng masyadong mahabang bureaucratic processes pagdating sa kalakalan. Handa rin daw nitong pagtuunan ng pansin ang pagpapatatag ng regional stability lalo na kontraterorismo at cybercrimes. Bagaman sarado raw ang Russia sa ilang world issues dahil sa rising geopolitical tensions, paninindigan nito, suportado nila ang anumang uri ng kapayapaan tulad na lang ng peace deal na nilagdaan ng Iran at Estados Unidos. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinori News Channel.
2: 5 cargo companies pa ang kinasuhan ng Bureau of Customs matapos abandonahin ang libu-libong balikbayan boxes na pinaghirapan ng mga OFW. Ang detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian.
3: Naghain ay ikalawang batch ng criminal charges ang Bureau of Customs laban sa 5 cargo forwarding firms na kasama sa mga kumpanyang nasa likod ng abandonadong balikbayan boxes. Maharap sila sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sabi ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, patuloy ang pagdulog nila sa DOJ para sa mga OFW na pinaka-apektado ng peking cargo operations.
4: Pag napakinggan niyo yung kanilang mga kwento, ilang buwan nilang iniipon itong mga boxes na to. Nagtatabi sila sa kanilang mga sweldo na hindi naman napakalaki. Nalaman ko hindi ganong kalaki ang sweldo ng ating mga kababayan doon. Ano?
3: Dahil sa 5 kumpanya na inireklamo ng BOC, nasa 3,000 abandoned boxes na daw ang natenga sa mga pantalan. Hindi rin daw bayad ang port charges at iba pang logistics costs. Ayon kay Nepomuceno, ang kabuang nagastos ng mga OFW nasa 20 million pesos.
4: But eventually, may isasampa pa kaming kaso sa kanila. Again, sa tulong yan ng Department of Justice, sasampahan natin yan ng large-scale estafa with hopefully isama natin yung cybercrime.
3: Umabot sa 42,000 ang kabuang bilang ng balikbayan boxes na pinabayaan at iniwan lamang sa mga port ng 11 cargo companies na hinahabol ng BOC. Napadala na raw ng ahensya ang karamihan sa mga yan at 1,000 na lang ng mga boxes ang natitira. Kasama ng BOC ang OFW na si Lori Lynn mula sa Saudi Arabia. Isa raw siya sa mga biktima ng McCarthy Cargo Express

0: sa kanya kasi mas magandang klase po yung mga nandun.
1: Tatlo pa raw na kumpanya ang nakatakdang sampahan ng kaso ng BOC. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonar News Channel.
2: Good news naman sa ating mga motorista. Asahan ng isang jumbo oil price rollback sa susunod na linggo. Posibleng halos 10 piso kada litro ang tapyas sa presyo ng diesel. Aabot naman sa 5 piso sa gasolina. Ayon sa industry sources, bumaba ang presyo ng langis sa world market kasunod ng peace deal ng Estados Unidos at Iran. Nakatulong din daw ang mas mataas na halaga ng piso kontra dolyar ngayong linggo.

0: Another tough test awaits Pinay tennis superstar Alex Ayala. Makakaharap niya ang world number 8 sa quarterfinals ng Berlin Open. Bago ito, hinanda pa ni Ayala ang world number 2. Narito ang gender report ni Zeus Valdez ng Abante.
1: Isa sa pinakamatagumpay na coach sa kasaysayan ng PBA ang huling nagbigay ng papuri kay Alex Ayala. Para kay Team Cone, hindi pa sapat ang pagkilala na nakuha ng Filipina tennis sensation sa kabila ng mga nagagawa nito sa international stage. Umani ng papuri mula kay Cone sa Ayala matapos magtala ng isa na namang malaking upset sa Berlin Tennis Open. Pinatumba ng 21-year-old na si Ayala ang world number 2 na si Elina Rybakina sa dalawang set, 7-5, 6-4 para makapasok sa quarterfinals ng prestigyosong WTA 500 tournament. Muling ipinakita ni Ayala ang kanyang tapang at kalmadong paglalaro sa mga kritikal na sandali ng laban kay Rybakina. Bago talunin ang world number 2, pinatumba rin ni Ayala ang reigning Queen's Club champion na si Donna Vekic sa parehong score na 7-5, 6-4. Kasunod ito ng kanyang pag-abante sa kampiyonato sa Birmingham Open at pag-abot sa round of 16 ng Queen's Club Championships. Naitali rin niya ang ikalimang panalo laban sa isang top 10 player sa kanyang batang karera. Hindi naman natatapos ang hamon para sa Filipina star. Sunod niya makakaharap ang world number 8 na si Elina Svitolina sa quarterfinals kung saan nakataya ang spot sa semifinals. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante.
0: From one Pinoy pride to another, basketball star Jordan Clarkson proudly waved the Philippine flag sa star-studded ticker tape parade for the New York Knicks. Dinagsa ng fans ang event which was held all throughout Lower Manhattan at nagtapos sa City Hall. Spotted ang no-Knicks supporters tulad nina Ben Stiller, Timothy Chalamet at Tracy Morgan. Pinorform naman ni Alicia Keys ang kanyang hit song na Empire State of Mind. The Knicks recently clinched their first ever NBA championship in 53 years after a Game 5 victory over the San Antonio Spurs. Bilang isa pang pagpugay, Mayor Zoran Mamdani presented the players with keys to the city.
2: The Knicks did not just win for New York City. They won like New York City. What is New York if not your back up against the wall? A dream that feels just out of reach. A rent payment you don't know how you'll ever make. This is our city. This is our team. For 53 years we watched. For 53 years we waited. Now, we've won.
3: Exclusive. Kampo ng Maleta Boys, nilinis ang pangalan ni Senador Kiko Pangilinan sa flood control scandal. At Pia Wurtzbach John C. Rumampa para sa Bulgari. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Ipagpasa Diyos na lang. Ito ang pahayag ni Senador Bonggo matapos umugong ang balitang may ICC warrant of arrest na laban sa kanya bilang co-perpetrator umano sa madugong war on drugs ni FPRRD. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na wala siyang nilabag na anumang batas ng tao o ng Diyos. Muli niyang sinagot ang issue sa pagdalaw niya ngayong araw sa mga nasunugan sa Caloocan City.
1: Police matters have never been part of my mandate. Hindi ito po trabaho yan. And I hope and pray na nalalangin po ako sa Panginoong Diyos na hindi po maging mapolitika itong issue hinggil sa ICC na sinasabi din ang warrant laban sa akin. Kaya po ako narito para makapagservisyo po sa inyo. Hindi po ako natatakot dahil ako po'y naniniwala na ginagamparan ko lang po ang aking trabaho.
0: Sa ngayon, mananatili raw si Senator Go sa minority bloc, bagaman kinikilala niya ang bagong liderato ng Senado.
2: Hindi raw idinawit ng tinaguriang Maleta Boy si Senador Kiko Pangilinan sa flood control kickbacks. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, nilinaw ni Attorney Levy Baligod na naisama lang ang larawan ng senador sa presentasyon bilang halimbawa ng paggamit ng helicopter ni resigned Congressman Zal Dico noong 2025 midterm election campaign.
3: It's a number of pictures depicting the use of helicopters and air assets, no, ni Zal Dico,
4: yes,
3: by the couple, hindi lang naman minsan eh, during the campaign, no?
4: Ah, so, okay.
3: Meron, nakikita
4: sila,
3: mo pa nga, 2025, Kiko Pangilinan.

0: مسقوطني مشارون
1: Wala rin daw problema kay Attorney Baligod kung tawagin silang destabilizers.
0: Well, if revealing disinformations amount to a destabilization, then so be it, no? Because we have to destabilize a government that is no longer serving the interests of the people.
1: Ibinunyag din ni Baligod na nag-imprinta na ang BSP ng lumang 1,000 peso paper bills dahil halos lahat daw ng polymer bills napunta umano sa mga maleta.
2: Usap-usapan pa rin ang magiging bilang ng mga senator judge na lalahok sa impeachment trial ni VP Sara. 16 ang kailangan para mapatalsik ang bise. Pero dapat ba talaga itong sundin?
3: Sa panayam sa memo ng Billionaire News Channel, inihayag ni former Senate President Franklin Drilon na bagamat 16 votes ang kailangan para mahatulan ang isang impeached official, hindi anya ito dapat ituring na nakataga sa bato. Ayon kay Drilon, hindi maaaring interpret ang batas to the point of absurdity, lalo na sa usapin kung paano dapat bilangin ang lahat ng miyembro ng Senado sa ilang pagkakataon. Lumutang ang pahayag habang pinagtatalunan ang kasalukuyang komposisyon ng Senado. Tatago si Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted ng ICC. Suspendido naman for 90 days si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kanyang plunder case kaugnay ng flood control scandal.
4: Kung 24 ang bibilang-bilang natin, kung nag-resign yung 10.
5: So hindi na sila miyembro po?
4: Hindi na sila miyembro. O ilan ang basihan mo ng 2/3?
5: Opo.
4: Ilan?
5: Pero sir, tanong ko po.
4: No, tanong kita.
5: Opo.
4: Ilan ba ang, anong numero ang pagbabasihan mo? Kung sa 24 nag-resign yung 10, namatay, etc. So ang naiiwan.
5: Yung matitira na lang po,
4: yung matitira.
5: Siyempre.
4: So ang 2/3, babasihan mo dun sa natira.
3: Sinabi naman ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat ituring ang konstitusyon bilang isang living constitution o isang dokumentong naaangkop sa kasalukuyang kalagayan at pangangailangan ng bansa.
6: Should be responsive to the current demand and circumstance ng bansa, no? So sa palagay ko naman, merong lumalabas na ngayon na ongoing debate, no? Eh, parang fresh outlook on how we apply itong constitutional requirements as to the votes in the impeachment na based on the current number, the active, I'm not saying the old members, but the active members, those who can be able to participate.
3: Susunod naman daw ang House Prosecution Panel sa anumang magiging pasya ng Senado sa kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial.
6: It's important sa amin is yung magiging partial, yung impartial, yung magiging Senate hearing or impeachment hearing.
2: Inaasahang magpapatuloy ang mga talakayan sa botohan habang papalapit na ang paglilitis ni VP Sara.
7: Celeste Cortesi and tech millionaire Jonathan Sterling are telling it all. The two will release an 8-part docu-series titled Celeste Unscripted. Tungkol daw ito sa life ng beauty queen after Miss Universe Philippines, kabilang ang recent controversy about their love life. Iniintrigang hiwalay na ang dalawa just 2 months after inannounce na buntis si Celeste. Pinagpalit umano siya ni Jonathan sa fellow beauty queen na si Bianca Manalo, a claim that Bianca's talent agency has denied.
8: What is the status between you and Johnny? Why are you and Celeste willing to open up your lives?
9: I'd rather they see it for themselves than hear it secondhand from somebody else who doesn't know and a bunch of rumors spread.
7: In an Instagram story earlier this Friday, Celeste also posted a picture of them two, giving a glimpse of their parenting preps. She wrote, "Baby has officially more clothes than Mama." No word yet kung kailan ilalabas ang kanilang docu-series. Rumampa na naman si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach Johnsy, but this time for Bulgari. Nasa Singapore ang beauty queen for the luxury brand's high jewelry trunk show and gala dinner. Memorable night ito para kay Pia dahil first time niya raw to walk for Bulgari. She made history back in 2024 nang maging first Filipino brand ambassador and friend of the house ng iconic Italian

0: habang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Sugatan ng ilang estudyante sa sunog sa isang primary school sa northern Tokyo, Japan. Kita sa video ang paglabas ng mga estudyante sa bintana ng fourth floor ng gusali habang hinihintay ang rescue. Nasa 300 ang kabuuang estudyante at staff na nasa loob ng paaralan nang sumiklab ang sunog.
1: Tuloy daw ang takeover ng San Jose Del Monte LGU sa mga pumping station ng Prime Water sa kabila ng TRO na inilabas ng Las Piñas RTC. Giit ng LGU, di sila sakop ng jurisdiction ng korte. Depensa naman ng Prime Water, valid ang utos dahil nasa Las Piñas ang kanilang principal office. Pero sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, nalaman naming 5 taon na umanong wala ang Prime Water sa nasabing opisina. Nag-ugat ang alitan sa pagkalas ng LGU sa Prime Water dahil sa umano'y mahinang serbisyo at water crisis sa lungsod.
2: Kate Blanchett is entering her professor era. Magtuturo ang Oscar-winning actress sa University of Oxford throughout the 2026 to 2027 academic year. She will teach contemporary theater sa St. Catherine's College. Looking forward daw siya to begin her new role. Para kay Kate, electrifying opportunity ito to be in direct, robust creative dialogue with the next generation of thinkers and creative doers. 1999

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Guadalupe, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. Canada makes history! Nilampaso nito ang Qatar sa score na 6-0 para masungkit ang kauna-unahang World Cup victory. Kaya naman nagdiwang ang fans ng koponan sa labas ng BC Place Stadium sa Vancouver.
6: Best international game Canada's ever played. Spectacular start to finish. We flew in today from Calgary, spend the day in Vancouver, watch the game. Best day ever.
7: Oh, it's absolutely fantastic to be a part of Canadian men's soccer history and our first win, especially in the beautiful city of Vancouver. And to win 6-0 against a good Qatar side that tied Switzerland is fantastic.
5: Nasa tuktok ngayon ng Group B ang Canada dahil sa kanilang panalo. Sunod nilang makakalaban ang Switzerland sa June 24. From 50,000 to over 10 million followers real quick. Instant superstar si Cape Verde goalkeeper Vozinha after his team's World Cup debut. Malaki ang naging papel ni Vozinha sa kanilang impressive 0-0 draw against world number 2 and European powerhouse Spain. Bago ang laro, nasa 50,000 pa lang ang IG followers ng atleta. Less than 24 hours after, na-surpass na niya sina NBA superstar Victor Wembanyama and NFL quarterback Patrick Mahomes, who both have more than 6 million. As of this writing, nasa 14 million na ang followers ni Vozinha. Golf is getting a high-tech upgrade sa Pilipinas. Sa Mandaluyong, matatagpuan ang isang next-generation indoor golf at multi-sports destination. Silipin natin sa Agenda Report ni Sheila Salaysay.
8: Ito ang Break 100 Indoor Golf and Multi-Sports sa Wakwak Golf and Country Club Sports Center. Isang facility naglalayong maghatid ng bagong paraan para ma-enjoy ang golf at sports lifestyle sa bansa.
9: Golf used to be, you know, for the oldies. That was the misconception maybe 5 years ago before the pandemic. So now bringing in technology into the golf aspect, you see now people who don't know anything about golf find the sport pretty cool.
8: Iba't ibang software, different features, and game experience. This is more than a golf facility.
9: It's an avenue for them to bond with their friends, drink, have fun. So it's really bringing this whole concept into golf that is not just your, oh, I'm a serious golfer, so to say. we want to make sure that more people would have access to the game of golf through the branches that we do put up, and also have that space of, you know, like they feel like home here at Rake 100.
8: Isa sa mga pinaka-exciting na feature nito ang AI-powered swing analysis system na kayang suriin ang swing ng isang manlalaro sa real time. Sa loob lamang ng ilang segundo, makakakuha agad ng feedback at insights na makakatulong para mapaganda ang technique, precision at consistency. At para sa mga golf enthusiasts na may dream course bucket list, may special ding experience ang Break 100. Tampok dito ang Full Swing Pro Series Simulator na nagbibigay ng pagkakataong maranasan ang ilan sa mga pinaka-iconic na golf courses sa mundo na madalas makita sa PGA Tour, mula sa TPC Sawgrass hanggang sa legendary na St. Andrews. Hindi lang golf ang pwedeng subukan dito, tampok din ang multi-sport simulator, basketball, soccer, bowling, pati na rin ang iba't ibang shooting challenges at carnival-style games. Isa rin sa mga standout features ng Break 100 ang kauna-unahang Big Tilt Wave Putting Simulator sa Pilipinas. Gamit ang moving terrain technology, nagagaya nito ang actual conditions ng isang golf green mula sa iba't ibang slopes hanggang sa uphill at downhill elevations. Dahil dito, mas realistic at immersive ang putting experience na parabang nasa totoong golf course ka. Dito sa Break 100, kakaiba ang vibe ng golf. Isang interactive at high-tech experience na swak sa iba't ibang henerasyon. This is where traditional game meets modern technology. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
10: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, kumusta naman ngayong Biyernes ang Dinagat Islands?
11: Willard, nag-iisang garap na bagyo na ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Habang dito naman sa Dinagat Islands, minsan maulap pa rin ang kalangitan at may tsansa pa rin po na mga isolated na ulan. Kanina po nga alas 3 ng hapon ay huling namataan ang Tropical Depression sa may dagat Pasifiko at 1,735 kilometers silangan ng Visayas. Taglay nito ang hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Ayon sa latest update ng PAGASA, lalakas pa ang bagyo bilang severe tropical storm ngayong Sabado ng gabi bago pumasok ng PAR Linggo ng umaga bilang isang typhoon naman. Sa pagpasok nito, tatawagin po itong bagyong Francisco o yung magiging pang-anim na bagyo for 2026 at pangalawa naman for the month June. Mula Linggo naman hanggang Miyerkules, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa direksyon ng Northern Luzon. Bagamat maliit ang tsansa ng landfall sa ngayon, posible po na maramdaman sa Batanes at Cagayan ang malalakas na ulan at hangin dulot mismo ng Bagyong Francisco by middle of next week. Habang posible rin ito magpalakas ng hangin habagat na siya magdadala naman ng ulan sa kanlurang parte ng bansa simula sa Linggo. Kaya ka-weather, manatili po makikatea po sa usiling magpagpaha at magtubog ng nagpa. Sa weather forecast sa PAGASA ngayong weekend, maaraw sa malaking bahagi po ng Luzon sa umaga, maliban sa mga may hilang ulan dito po sa may Quezon at Camarines Norte. At pagsasapit naman po ng Sabado ng hapon at gabi, meron pa rin nga sa mga isolated thunderstorms sa may Ilocos Region, Abra at Benguet. Pagsapit naman ng Linggo, sa umaga hanggang sa hapon, posible naman ang mga isolated thunderstorms sa Calabarzon, Marinduque at Metro Manila, at for the rest of Luzon, partly cloudy skies at minsan maaraw pa rin ang kalangitan. Pero pagsapit po ng early evening hanggang sa gabi na po yan, may chance pa rin ng mga isolated thunderstorms lalo na sa La Union, Benguet, Central Luzon at halos buong Southern Luzon at Metro Manila. Kaya ka-weather, magdala pa rin po ng payong kung kinakailangan. Sa Palawan po, Visayas at Mindanao, pinakamulan sa araw ng Sabado, dito po sa may Eastern Samar, Southern Leyte, dito rin sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur, habang natitirang bahagi, partly cloudy skies at minsan umaaraw pa naman ang kalangitan. Pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may chance na rin po ng mga pagulan at mga localized thunderstorms dito po sa may bahagi ng Palawan, gayon din sa may Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, buong Caraga Region na Negros Island Region, Bohol at mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil minsan lumalakas po ito at araw-araw na po na nagkakaroon halos sa mga isolated thunderstorms. Then pagsapit po ng Linggo, pinakamaulan sa umaga dito po sa Mizamboanga Peninsula, Basilan, southern portion ng Negros Oriental, at sa Linggo ng hapon at gabi dahil po sa hanging habagat or southwest monsoon na unti-unti na pinalalakas nitong tropical cyclone po na tatawagin natin Bagyong Francisco, may tsansa po ng kalat-kalat ng ulan sa Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, at Northern Mindanao. Kaya ka-weather, inuulit natin, mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yan muna napapanahong balita ngayong Biyernes, gikan diri sa bayan ng San Jose sa Dinagat Islands. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
10: Billionario News Channel, nakibonding sa Filipino community sa Los Angeles. Susunod yan sa agenda.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.

0: Chocos, karami showcase din tayo.
1: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
2: Anong gagawin ngayon?
3: Huwag proteksyonal yung mga kasama.
4: Sumurender ka na.
5: Lahat siya nagagali sa akin, pero magdodonate tayo ng hashtag easy. Yung kay, ano, kay Amalos Torture. Balat kayo pala. Okay.
6: Mga balita ngayong linggo, nakikipagsabayan sa init ng El Nino. Pre-trial conference, nagsimula na. Attorney Lorna Capunan, nag-meltdown. Period. Mga bagong revelasyon ng Maleta Boys, malaman nga ba o mali? Agos ng flood control, saan na nga ba papunta? At Senator Win Gatchalian, winner as Senate President. Sino ang loser? Ang mga taong bayang naabala ng kanilang mga drama. Agree ka? Pag-yes na sa comment section dahil kasali ang opinion mo.
7: Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatok, veteran journalist fact-checker Mamichu Marichu Villanueva. Ang ating mga panelista, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondoc. At ang resident political expert na hindi nauubusan ng opinion, Attorney Jess Falsis. With our special guest, ang National President ng League of Cities of the Philippines at Presidente rin ng Metro Manila Council, San Juan City Mayor Francis Zamora.
8: Tag-ulan na naman po, pero ang ating paligid ay napakainit kasi init ng El Nino. Kaya ang ating kwentuhan sa ngayong gabi ay siguradong mainit na mainit kasi kasama natin ang isang mainit na mayor ng Metro Manila at siya yung council, chairman ng Metro Manila Council on top of the National League of City of Mayors, Mayor Francis Zamora. Kamusta na po kayo?
9: Magandang gabi, Marichu, Attorney Jess, Attorney Jimmy. How do you define mainit?
10: Hindi, okay. Pwede kang mawata-wata.
9: Masipag!
8: Mag-wata-wata tayo mamaya.
9: Di ba, yun, hot.
8: Yeah, ang kalamig po yun. Pero before anything else, I would like to greet Mayor Francis Zamora and Attorney Jimmy. Welcome back, Attorney Jimmy.
10: Thank you.
8: Happy Father's Day!
9: Oh,
8: kasi itong katabi ko, forever na
11: ito. Single blessedness.
8: Single blessedness.
11: Pride month, happy pride.
8: Yes, happy pride. And speaking of pride month, meron daw regalo si Mayor Francis Zamora sa mga San Juan folks. Ano po ba yon, Mayor?
9: Yes, Marichu, Attorney Jess, Attorney Jimmy, nung isang araw po, inilunsad na ng San Juan ng aming Right to Care card.
8: Right to Care card.
9: Opo, it is officially known as the San Juan Healthcare Proxy Card.
8: So, okay.
9: Ito po ay isang card na nagbibigay ng kapangyarihan sa isang tao na mag-assign ng kanyang proxy kung sakaling kinakailangan gumawa ng mga medical decisions. So, halimbawa, na-aksidente kayo at tinakbo kayo sa ospital at wala naman kayong magulang na o wala naman kayong miyembro na ng pamilya, sino ang magde-decision para sa inyo? So ito pong right to care card, binibigyan ka ng pagkakataon na pumili. Sino yung magiging proxy mo? At yan po ay sa bisa ng isang special power of attorney kung saan pipiliin mo ano ba yung mga instructions niyo sa ospital pag sakaling kayong ay itakbo ron. So you can assign your proxy. Now when it comes to halimbawa, yung mga LGBT QIA plus couples. Malaking bagay po ito sapagkat if you are an LGBTQIA plus couple and you have been together for many years and you trust...
11: Decades.
10: Pero hindi recognized ng batas yung pagsasama
9: Correct,
10: ninyo.
9: Yes. So, and you want to assign the authority to him, no? Na if ever something should happen to you.
11: Your life partner.
9: Correct, yes. So, yun po ang kapangyarihan na binibigay ng ordinansang ito. No, to,
8: pero open yan. Open yan to all, not just the LGBT.
9: Correct po, yes. Pero again, pwede rin yung mga matagal na nagsasama na, halimbawa,
11: live-in.
9: Yes, live-in. Hindi sila mag-asawa. Meron nga, nag-apply. Meron nga, nag-apply. Mag-best friend sila for many years.
11: Okay. Wow.
9: So mas gusto nila na ang best friend niya ang magde-decision para sa kanya sapagkat wala na rin siyang pamilya. So it doesn't mean it's just for the LGBTQIA community. Pero if we analyze it, nakikinabang ang komunidad nito along with

0: consumption kasi dati nga ho citywide siya. At dati po yung mga fire trucks from all over Metro Manila can just go
1: and visit
0: and makibasa
1: and participate.
0: So kanya-kanyang pila sila sa mga main roads namin, kanya-kanyang hookup sila sa mga hydrants. So, ngayon mas controlled na siya.
2: Okay.
0: Dahil talagang designated lang kung saan ang pwedeng mangbasa. At para sa amin, in a perspective ng isang LGU, mas mamaintain yung peace and order kasi centralized lahat ng celebration. So, may a note, last year, zero violations pagdating sa nangbasa outside the basaan zone. At punong-puno po ang pinaglabanan street, punong-puno po ang aming basaan zone. That means, nakita ng tao na yung ginawa namin yung pagbabago ay para sa kabutihan ng lahat.
2: Yes,
0: at so, if you're a San Juanenyo, ayaw mo namang isipin ng mga tao all over the country, ganyan pala yung mga taga San Juan. Marumbado, nang babasa, di ba?
2: Okay. Kumbaga,
0: masakit pakinggan eh. Di ba? So, pinakita namin last year that we can celebrate wata-wata in a disciplined manner and hindi mapiperwisyo yung mga gusto lang pumasok sa trabaho, gusto lang pumasok sa paaralan, nasisira yung mga cellphone, mga laptop, yung gamit nila. No?
2: Okay.
0: Nagsusuntukan dahil nga binasa sila na hindi naman nila gusto makibasa.
2: So, let's look forward to that celebration on June 24.
0: Tama po.
2: At tayo, let's now go to our patok o putok headlines for the week.
3: Headline number one, pre-trial conference sa impeachment ni VP Sara nagsimula na. Unang paghaharap naging mainit nga ba? Latagan ng baraha ng prosekusyon at depensa, patok o putok?
2: Ito, curious lang ako, Mayor, ha? How invested are the local government, especially in Metro Manila, in this impeachment trial of VP Sara?
0: Well, ako po naniniwala buong Pilipinas. Pinapanood po ito.
2: Yes. Pero in particular, paano ba itong nakaka-apekto sa inyo?
4: LGU.
2: Pati? Sa
0: well,
2: LGU sa inyo.
0: Kami naman po, honestly, umaandar naman yung mga LGUs independently from what's happening dito nga sa impeachment process. No?
2: So, pero kami, patok yan sa inyo? Patok?
0: Well, ako, patok yan. So, patok. Because, again, just in anything, no, kung kayo ay pinagbibintangan ng isang bagay, maganda na mabigyan ka ng pagkakataon na idepensa ang sarili mo. Ako po, maraming beses na rin akong pinagbintangan ng ating mga katunggali sa San Juan ng iba't ibang mga kumbaga fake news.
2: Naipukol na sa'yo lahat.
0: Oh, yes. Yeah. So ako, every time they accuse me of something, I'm raring to go at it and explain to the public na, uy, hindi totoo ito yung sinabi sa tungkol sa akin. No? And I will not anymore tell you kung sino itong mga to. Alam niyo naman siguro kung sino sila. No? Pero every opportunity they have to say something against me, ako naman po, nagpapaliwanag din. At every time naman nagpapaliwanag tayo, magaang ang pakiramdam ko. Sapagkat kung di naman din ako magsalita, baka isipin ng tao, totoo yung ibinibintang sa akin. That's my personal opinion.
1: And none of the accusations.
2: Yeah. Susundot ko lang kay Mayor Francis Zamora. Ano tingin niyo po? Dapat bang bumoto si Senator Jinggoy ngayon o hindi? Kasi under preventive suspension siya.
0: Ako po, no, siguro yung batas pong makakasagot niyan. What does the law say, no, kung pwede ba o hindi, no? So again, ako po, very objective po ako. You know, a lot of people ask me about Senator Jinggoy, ano opinion ko sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Tatlong beses na ako so ng plunder sa loob ng tatlong dekada, no. Pero ako po, ang sagot ko talaga is objective po ako. Now, ito yung pagkakataon niya na patunayan, no, kung sinasabi niyang inosente siya. Then, this is the process, no? He has all the...
2: Sa Sandigan Bayan.
0: Ito na yung opportunity niya ngayon na ipakita, no? Through the Sandigan Bayan, no? Siyempre, pag...
2: Pero he will not be able to attend the impeachment trial. He will not be able to participate.
4: Linawin ko lang, no? Dalawa yung point, no? Participation, but also yung kung bibilangin pa rin siya dun sa 24. So, anong palagay niyo dun sa dalawa? Should he be allowed to participate? So, that means they will amend the Senate rules. Mag-zoom siya. And then, number two, dapat ba, as the Constitution says, kasali pa rin siya sa 24?
0: Ang tanong ko ho dun, pwede ba mag-zoom kung ikaw yung nakakulong?
2: Kasi saka diba hindi pa na-amend yung Senate rules.
0: Diba yung, pwede ba yun?
1: Nasa power ni Judge.
0: Kasi diba,
2: wala pa, hindi pa yung,
0: kasi yung, halimbawa kami, yung BGMP San Juan, eh, di ba, bawal yung mga cellphone, mga gadgets.
2: Yes.
0: So, hindi
4: although
0: ko masagot.
4: Although trial, may trial ako nung Thursday
0: pwede
4: lang.
0: Siya.
4: Pwede yung isang nakakulong sa Caray Cruz. Naka-zoom. Pwede na yan. May rules na on teleconferencing yan ng mga witness.
0: Again, to answer your question, attorney, kung ano naman ang nakasagot sa batas.
1: Yan ang susundin.

0: That said,
1: saka yung maleta men.
0: Yes, but that said, simula pa naman ng impeachment proceedings at the lower house, sinasabi na nila lagi na walang laman ang sinasabi ng Campaign del Sara. It seems to be their common theme.
1: Ikaw, ano?
2: I've already said it eh. At saka sabi na ni Attorney Jimmy, bawal. So, I'll play safe.
0: Hindi ko alam ha. Hindi ko alam kung bawal. But kaibigan na rin kita. Ayaw kong umangat yung suspension. So,
1: let's move on to headline number two.
3: Headline number two. Sa special Senate session na pinatawag ng Pangulo, Senator Win Cacalian, winner sa pagkapresidente ng Senado. Ang pagtatapos ng gridlock sa mga senador, patok o putok.
1: Ito, si Mayor Francis Zamora may kukontribute dito kasi mga flood control projects to eh. Ano ba experience sa San Juan?
4: Wala po kaming anumang ghost projects. Wala po kaming anumang substandard projects. Na-check na po yan ng DPWH. Kaya kami po, very confident kami kapag umaharap kami sa aming mga mamamayan.
1: Pero so, patok o putok?
4: Yung flood naging, control...
0: Yung naging Senate President na si Win.
2: Win Cacalian.
4: Ah, of course. Kasi yung tanong sa blood control, yung Senate President, di ba na? Ako po, patok.
1: Nangako si Senator Win Cacalian na pagpapatuloy daw yan. Ah, Senate okay. Blue Ribbon.
4: Sige po, ako, patok po. No? Una-una, yung pagiging Senate President, yeah, pumasok naman dun sa required number of votes, 13 votes. So, wala nang question ngayon ng kanyang legitimacy, di ho ba? And next, kung ipapagpatuloy ngayon yung flood control issue, yung ating investigation, mabuti ho yun because... Ito, we all deserve to know ano ba talaga ang nangyari dito sa...
1: Pero sabi mo, wala nangyaring ghost flood control.
4: Sa San Juan.
1: Oo. Pero naapektuhan kayo ngayon dahil nangyayari, for later release, yung mga project na although maayos naman, naapektuhan ng for later release tuloy.
4: Hindi, naapektuhan mo kami because dahil nga sa controversy nito, tinigil muna lahat ng flood control projects. Ngayon, yung mga kinakailangan namin, halimbawang pumping station, yung mga drainage systems, improvement, na-hold din siya. Oh. So, kumbaga, nagkaroon din ng ganong epekto sa amin. Dahil nga ho, kahit sabi mong kami, wala kaming anumang participation dyan sa mga naging anumang ito.
1: Ghost flood.
4: Na-discrush rin yung mga plano namin na gawing proyekto because, in general, naka-hold nga po siya.
2: Ano pong flood-prone area ba sa San Juan, if you don't mind?
4: Meron mo kasi tayong tinatawag na San Juan River. Ito yung mas low-lying area ng San Juan. No? Halos boundary na nga. Papuntang Manila at Mandaluyong. Nandiyan po tatagpuan yung San Juan River along F. Manalo Street. So maraming
1: dati pinakamalalim ang San Juan, magbaha nun eh. Nung
4: kasi umaapaw yung San Juan River kapag masyado ng malakas ang ulan. No? Kaya,
2: but things have improved now, Mayor.
4: Yeah, definitely,
2: kasi
4: yes.
2: Ako, when I drive by and umuulan, because I drive around Ica, I drive around Xavier, sorry, Green Hills area, di ba?
4: Yes.
2: But things are better now when it comes to flooding.
4: Oh, San Juan is a lot better now.
1: Okay. Let's ask Attorney Jimmy, ikaw naman, kay Senator Win Cacalian.
0: Ako, to the surprise of my friend, siguro, ako, patok. Because dapat nating linawin na ang pinaglalaban lang talaga nung political side namin was to complete the 13. Kasi nung una, pinipili talaga nila na 12 was sufficient.
1: Okay.
0: Bakit po importante to? Kasi at least alam na natin na hindi nila binabago yung mga numero na nakasaad sa konstitusyon. Which means, baka pagdating sa impeachment, hindi na rin sila mag-attempt na baguhin yung 16 out of 24.
1: Okay.
0: Ang lagi lang natin sinasabi, wala pong balian ng konstitusyon. Don't bend the law.
1: Okay. Attorney Jess.
2: Oo, dahil I'll just talk more about the politics. Patok. Because the political scenario there is there was a gridlock.
1: Okay.
2: And ngayon wala ng gridlock. And then you remove a very chaotic and dishonest leader in the form and person of Senate President Alan Peter Kenneth. Politika yan! Politics po yan, no? Political speech pa din yan.
1: Last question lang sa inyong dalawang...
2: Alisin na natin si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Ay, salamat po.
2: Former Senate President.
1: Pero humihirit pa rin siya kanina. Marami pa rin siyang bangat.
2: Okay, itong patok sa akin. Kasi when they came back to work, a special session was called by the President and even the former majority bloc dumating naman eh. Yes. Senator Loren, Senator Amy Marcos, yes. Except si Senator Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano hindi dumating.
1: Si Robin Hood di pumunta kasi meron silang...
2: Meron siyang film screening. Oh. Special screening imbis na special session. Oh. Eh, anyway, doon na lang tayo sa nagawa ng Senado. On one day, in one day, special session, ang daming napasang batas na confirm yung five generals. Ang daming mga trabahong natapos.
1: Eh, so, kasi nakatapos.

0: tinggal lahat sa kanila yung na-approve sa house eh.
1: At nawala bigla. Nawala bigla yung mga security threat. Milagro. Nawala lahat.
2: Pero ikaw naman.
1: Hindi, wala na.
0: Nasa labas kasi yung security.
1: Ang galing, no? Nagbago lang ng Senate
3: security
1: President.
3: Security threat.
0: Treat na lang, treat.
1: Galing.
0: Miracle. Anyways, yung sa Senado na batuhan ng mga maanghang na salita at pananalita, Attorney Jimmy, lalo na yung kay Pia, Senator Pia, and Senator Risa, parang merong
3: tension.
0: Oh, yeah.
1: Ay, hindi. Yan naman ay karaniwan na interpellation naman na nagaganap talaga. And I think that is for the good of the people. That's balancing of interest. Kasi pinag-uusapan nga naman ni Senator Pia, tama, na saan ba manggagaling yung pera na yan? Dahil hindi naman po lahat ay St. Luke's o Makati Med, no? Yeah. Meron ding mga layang in-clinic.
0: Clarity of loss, diba?
1: Yes, and I really listened to that interpellation very objectively. At talagang kahit si Ma'am Risa naman ay umamin na pwede pang may mga i-amend pa. So, tama lang magkainitan sila because it's a sensitive bill. Additional info lang, alam nyo, thesis ko yan sa law school, sa Juris Doctor ko,
3: healthcare?
1: Yung Anti-Hospital Detention Act. Oh. Kaya alam ko yung batas na yan, and I know na delikado talaga yung bill as it is now kung ipapasa, tutupi ang mga ospital.
0: Tutuksohin ko lang si Mayor Francis, nakita mo yung mga awayan sa Senado. Tatakbo ka ba sa Senate sa 2028? Kasi balita ko, last term as mayor ka at Partido Federal.
3: Magkikita pala si Senator Jimmy at Senator Francis.
0: Oo nga.
1: Saka ikaw.
0: Baka magsama-sama kayo sa partido. Kasi dati PDP laban si Sir.
1: Yes.
0: Noong first term niya
1: during
0: President Duterte, former president.
4: Tama po. Yes.
0: Yeah. So, ngayon, Partido Federal na siya.
4: Opo. First term ko po as mayor kay former President PRRD. At ngayon pong dalawang term kong second and third, ito na po sa ilalim ni...
0: So, paano kayo na-apektuhan ng paghihiwalay ng unity team? Mm-hmm. Kasi ngayon, sa Partido Federal ka na ngayon.
4: Opo. Actually, ako naman po isang talagang taga-suporta ng unity team nung nabuo nga ho ito. At ngayon, I'm with the admin. I serve as a national president of the League of Cities of the Philippines. I'm also the Metro Manila Council president and the mayor of the city of San Juan. Ako, ginagawa ko pong tungkulin ko just to make sure na yung mga proyekto at programa ng pamahalaang nasyonal umaabot sa mga member cities natin. And that's
0: kaya
4: my,
0: nga,
4: that's
0: sir,
4: my responsibility.
0: Kaya nga, sir, impression ko eh. Tatakbo ko sa Senado para yung nasyonal yung narinig ko sa iyo eh.
4: Hindi naman po. Ako, I'm honored that I have been entrusted with these two very vital positions. Isipin ninyo, 149 city mayors po yan from all over the country.
0: Wow,
4: and all 17 Metro Manila mayors.
0: Yes.
4: So kasabay niyan yung pagiging San Juan city mayor natin.
0: And mga vote rich yan. Mga...
3: Wait, how do you juggle your duties pala? I have to ask that. Because you are San Juan mayor, Metro Manila Council, ang bigat din nun.
4: Yes.
3: In terms of parang with MMDA yun eh.
4: Correct.
3: Metro Manila Council.
4: Yes.
3: Yeah. And then national president ka din ng lahat ng mga city mayors.
0: Leads, yeah.
3: How do you juggle that?
4: Well, actually, talagang prioritization and time management. At kulang sa tulog, sa totoo lang.
0: Pero sino magiging San Juan mayor bet mo? Sino papalit sa'yo?
4: Ako po, no? Ito sinasabi ko. Very consistent po ako rito. Yung 2028 for San Juan, basta susundin niya yung governance framework na ating naipapatupad ngayon, na ako'y naniniwala na talagang pinagkakatiwalaan ng mga San Juaneño. Because in 2019, when I became mayor, ang dami natin binago sa San Juan. At noong 2022, nakatanggap po tayo ng 88% na boto. Noong 2025, 88% muli. No? So nakita natin na merong consistent support base ang ating administrasyon. At ako po naniniwala na kung sino man ho yun, na right now,
0: we have not determined yet.
4: Pero ito po, ito ang
3: answer ko dyan. Naghahanap pa.
4: Basta susundin niya itong governance framework na pinapatupad natin. Tiwala po ako na papagkatiwalaan din po siya.
0: May mga candidates ka na niya nasa isip mo.
1: ito, i-connect lang natin sa national politics. Pagdating ng 2028, you're not running or maybe you'll run for something else, no?
4: Not mayor
1: pero,
4: anymore, yes.
1: Yes, but definitely there will be a conflict sa national scene. Sara, which is sa medyo PDP side, tapos kayo sa PFP. Kayo po, dati, sumali kayo dahil unit team yan, wala na. Saan po kayo papanig yan pagdating ng panahon?
4: Nandito po ako sa admin. At ako po ay do my very best to support the admin. Again, to ensure that the projects and programs of the national government will reach our cities. Tandaan ho ninyo, hindi naman lahat ng mayors natin merong access to the national government. Hindi naman lahat ng mga mayors natin alam kung sino yung dapat kausapin pag may kailangan sila sa kanilang mga lungsod. Sa totoo lang, to answer your question, how I juggle it,

0: Boni, takpakan na po tayo at pag-uusapan natin ang gaano kahanda ang mga local government units like San Juan Mayor Francis Zamora sa nalala both El Nino and paplagsama, di ba? Na umuulan pero El Nino pa rin. Oo. Ano po, climate change, no? Mayor Francis Zamora.
1: Yes, Marichu, kami sa San Juan, again, binanggit ko kanina no, na nakasuspend lahat ng mga currently funded flood control projects. So, ang aming inaasahan ngayon, una-una, no, yung pagpapanatili ng kalinisan ng aming mga ilog, ng ating drainage system, sapagkat kahit anong mga pumping stations sa ikabit natin, kahit anong improvement sa mga drainage systems, kung ang mga mamamayan natin ay patuloy na magtatapon ng basura, babalik at babalik talaga ang problema. So, we're very thankful because through the help of San Miguel Corporation, sa ilalim ng Oplan Kontrabaha ng ating national government, nagdedredging ngayon ang SMC sa San Juan. So, ang aming San Juan River, ang aming Maytunas at Ermitaño Creeks ay dinedredge nila. So, malaking bagay ito. So, buti nga, no? Hindi pa talaga umuulan ng todo-todo. I remember last weekend, parang a good 30 to 45 minute stretch nagtuloy-tuloy. Pero tumigil din. So, chineck ko naman sa San Juan. Wala namang mga lugar na nagbaha. But then again, no? Ako sana talaga ma-re-implement na yung mga flood control projects ng tama. Yes. Tama at wasto. Because no, flood control projects per se, hindi naman negative. Eh. Yeah, nagkaroon lang ng negative connotation dahil sa
2: corruption.
1: Pero kailangan talaga yan. Because, again, no, there are areas in San Juan that need pumping stations. Pag hindi namin may tayo yung mga pumping station na to, malaking problema yan para sa amin.
0: Yeah. Nabanggit ko yung local government units. May balita na babalik sa former DILG Secretary Benhar Abalos. Ano po ba yung mga cabinet o department secretaries na talagang aside from DILG ay talagang kailangan ng San Juan ng tulong right now?
1: Well, malaking bagay talaga ang DILG. Honestly, because syempre sila nakakasakop sa mga lokal na pamahalaan. Now, I'm not privy to any changes, no? Kung ano ba yung mga magiging pagbabago sa mga kasalukuyang nasa gabinete at kung sino man sa mga tumakbo nung nakarang halalan ang i-appoint ng ating Pangulo. Wala po ko information doon. But then again, kami po, no, we can work with whoever the President will designate sa iba't ibang mga cabinet positions. No? Yan ay bagay na natutunan ko na po. No? We learn to work with the national government regardless of kung sinong mga in-appoint, kung sino nakaupo. No? Kasi hindi naman kaya ng lokal na pamahalaan mag-isa. Yeah. Ang San Juan po, we are only a very, very small local government unit. Ang aming budget po ay 3.4 billion
0: population
1: lamang. No? Ang aming population, mga 180,000 po kami.
0: Okay. Mm.
1: So, mahirapan talaga ang San Juan kung sabi mong kami lang. Aasahan namin yung pondo lamang namin. Napakahirap po niyan sa totoo.
0: May nakakarating sa akin na sa Department of Health na yung San Juan Medical Center, they lack facilities na wala daw mga basic na MRI na kailangan. Kaya hindi na i-denounce sila Department of Health, ba't itulungan ng San Juan Medical Center?
1: Actually,
2: no, Manichu, devolution na naman yan. No?
1: Tamang-tamang pag-usapan yan, no? If I may share. Because alam nyo ninyo, bago tayo naging mayor ng 2019, ang San Juan Medical Center, level 1 hospital lamang.
0: Oh.
1: For many, many years, ever since itinayo yan, nung late 90s pa, hanggang naging mayor po tayo, it remained just a level 1 hospital.
0: Oh, oh.
1: Ngayon sa ating term, no? Few years into our term, naging level 2 hospital na po yan. Yeah. And very soon, we will be a level 3 hospital dahil, una-una, padating na po ang aming kauna-unahang MRI.
0: Wow. Yeah.
1: Padating na ang aming bagong CT scan.
0: Okay. At how soon?
1: In the next few months po, no, nasa procurement process na po tayo, the funds are with us already.
0: Local government funded or national government?
1: Natulungan po tayo ng national government at naglaan po ang local government. No? Kasi, alam nyo, napakamahal ng mga gamit na ito. No? Not all hospitals have an MRI.
0: Yeah.
1: Not all hospitals have a CT scan. But my objective is, by the time I finish my term on June 30, 2028, makumpleto na po lahat ng gamit sa San Juan Medical Center.
0: Wow. Nabanggit ko kaninang, may political dynasty ka ba? Yung kapatid niya, si member ng

0: Bell Zamora po.
1: Yeah.
2: Sa prosecution.
1: House prosecution. Magsiswitch ba kayo naman?
0: Ako po, basta I'm focused on finishing my term strong because I know no na itong pagkakataon binigay sa akin. Alam niyo, pinaghirapan ko ito. No, kumbaga, hindi naman
1: kaya
0: to binigay
1: board,
0: lang, hindi lang naman to
1: your sister. You
0: binigay,
1: can entrust it to your sister.
0: Sa akin, ho, no? So, I just want to make sure that whatever changes we have experienced in the last 7 years going to 9 years, mapagpatuloy yan, yung continuity. At the end of the day, ang mga mamamayan ng San Juan din naman ang pipili. Babalik ba tayo sa dati o papagpatuloy ba natin ang ating makabagong San Juan?
3: Because you mentioned that again, Mayor. Kanina nasabi mo na yan eh. Actually, many mayors are in your same situation. You mentioned kanina kasabayan mo, sina Mayor Vico,
0: correct.
3: Mayor Joy. Kayo lahat, 9-year or 3-termer.
1: Mga pandemic mayors.
3: And 2028 is a big question for San Juan, for Quezon City, for Pasig.
1: Yeah.
3: So, nag-uusap-usap ba kayo or share kayo ng experiences and in terms of yung mga apprehension nyo or hopes kung sino man ang papalit sa 2028, how to choose a next successor or to endorse. Nag-uusap ba kayong mga magkakasabayan na 9-year mayor 3-termers?
0: Hindi naman namin napag-usapan specifically yung sino yung tatakbo after
1: yeah,
0: us.
1: Kanya, kanya,
0: but
1: kanya,
0: ako,
1: jurisdiction yan,
0: I would like to believe that any mayor who has served 9 years would want continuity. Dahil kumbaga ito yung legacy mo eh. Di ho ba? At kung masaya naman ang inyong constituents dun sa 9 years nyo, gusto ng mga mamamayan ipagpatuloy yan.
2: Okay. That is also what makes the dynasty topic very difficult, no? Kasi while you don't want families to dominate local politics, kuminsan maganda talagang ipasa sa kilala mo na alam
1: yes.
2: na ipagpapatuloy yung legacy yan.
1: Pag-uusapan natin yan.
0: Ako no, if you ask me, bottom line, naging maayos ba yung pamamalakad? Because pwede namang
3: dynasty or not.
0: No, regardless, no? Basta maayos ang pamamalakad, masaya ang iyong mga mamamayan, they will continue to support you.
1: Okay. Tumahimik mo na kayong dalawa at tayo magpo-pokyo na political quickies. Ito ang portion na paborito natin dahil sa magandang pokyo.
3: Tumahimik na kayo.
1: Mayor Zamora, doon ako magsisimula sa'yo.
0: Ano
1: ang nakikita mo sa very near future?
2: It's a prediction.
3: Political quickies. Anong mangyayari next week or in the coming month? Anong prediction mo politically? Anywhere?
1: National
3: or local?
0: Nakikita ko yung impeachment process magsisimula na, which is good because kailangan magka-closure din eh. Alam mo, hindi pwedeng hanging issue na lang yan. No? Kailangan malaman ng tao, ano ba talaga? No? Ako, even if you ask, kumbaga, if you ask me, no, I would want to know, ano ba talaga ang nangyari? Because again, kung totoo o hindi, dapat magkaroon na ng finality and closure. That's what I think.
1: Ikaw, yung mga maleta boys mo, ano nakikita mo sa kanilang future?
2: Hindi, una, yung sa impeachment muna, I think next week, sa July 6 kasi, yung susunod na hearing, no? So, palagi ko magpe-present na ng witnesses yan, although I'm not sure, no? Tapos, dun sa Maleta Boys, hindi, madadagdagan lang ng madadagdagan yan because what they're saying bears something. No?
1: Ihahabol na sa Blue Ribbon yan?
2: So, and that's my prediction na si Senator Tulfo nagsalita na
1: hindi parang, na siyang chairman ha?
2: Oo nga, pero nagsalita siya na parang hindi pa ba tayo nagsasawa, hindi pa tayo mag-move on sa flood control issue na yan. Ang tanong lang naman namin, kung mag-move on tayo dyan, hindi naman tayo nag-move on mula sa impeachment na mas matagal na nakasalang.
1: Ang masusunod yung chairman.
2: Tama.
1: Attorney Jess.
3: Dalawa, Senator Marcoleta said, anytime, baka daw magkakaso siya at warrant of arrest. Siya nagsabi niya na, so anytime, before July 6, that's my prediction. Mike Defensor, Senator Mike Defensor tuloy. Si Mike Defensor, sinabihan ni NBI Director, kakasuhan daw ng human trafficking. So baka next week, baka may double, 1-2 punch na lumabas.
1: Anyway, meron pakiusap lang si Attorney Jimmy, sinibabatiin
2: mo? Nice ko lang po batiin si Jojo Alejar ng happy 60th birthday. Very big day for him, so happy birthday, my dear friend.
1: Okay, sa mga tatay, mga fathers, maligayang araw ng mga tatay sa darating na linggo. At para naman sa naghahanap ng mga magulang, sa ating mga politiko, tigilan po na natin ang pagka-panatiko. Hindi sila ang mga ama at ina ng bayan, kundi ang mga empleyadong sinusweldohan nating mga mamamayan. Inihalal natin ang sila para sa maglingkod sa atin, hindi para maging mag-alaga sa
2: ilagay sa pedestal.
1: Sa pedestal at tingalain.
2: Lakihan niyo yung phone.
1: Oo, ang lit-lit eh. Ako po si Marichu Villanueva. Anga pala, for the Father's Day, we have a gift.
2: Thank you, thank you.
1: Oh, ayan, pag,
3: ay, happy, ay, Father's Day.
1: Happy Father's Day!
0: Ay, wow. Thank you.
1: Yan, po, happy Father's Day. Pakita mo yung bilyonaryo. Yan.
3: Wow.
1: Pag ang papa mo ay bilyonaryo, you can ask anything.
2: Bilyonaryo? Bilyonaryo
1: tayo, Father's boss. Day.
0: Happy Father's Day.
2: Happy Father's Day.
1: Magkikita muli tayo sa Political Talks next week. Sabi ko nga, maraming salamat po, Mayor Francis Zamora, Attorney Jimmy,
2: thank you, Ma'am.
1: Attorney Jess. So, sa ating, sabi nga kanina ni inulit ni Attorney Jess, dito sa Politico Talks, may say ka sa politika. Bilak pag yata, no?

0: Pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa
1: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: Magandang gabi. Ako si Wedge Kudjaman. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, may tuta sa Senado. Dating SP Alan Peter Cayetano, may bagong paratang sa ilang mga kapwa senador. No cabinet revamp pa, pero PBBM inaming gustong pabalikin sa gobyerno si Benhur Abalos. Exclusive, kampo ng Maleta Boys, nilinis ang pangalan ni Senador Kiko Pangilinan sa flood control scandal. Senador Rodante Marcoleta aarestuhin na raw? Sagot ng senador, pusa naman daw siyang sasama. At resigned coach Tab Baldwin humarap na sa CIDG at Ateneo coaching staff. Pinagbawalan muna sa UAAP. Tuloy ang bangayan sa pagitan ni na ousted Senate President Alan Peter Cayetano at ilang senador mula sa bagong Senate Majority. Pakawala umano ng Malacanang ang ilang senador ayon kay Cayetano. Pero buwelta ni Senate President pro tempore Tito Soto, hindi na dapat sa pinapatulan pa. Ang detalye sa Politico Update ni Andrea Salve.
1: May mga tuta raw ng Malacanang sa Senado. Ito ang paratang na binitawan ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang panibagong Facebook livestream ngayong araw laban kina Senate Pro Tempore Tito Soto at Senator Raffy Tulfo. Hindi rin nakaligtas ang isa pang Tulfo. Si Senator Irwin daw kasi, tuta rin, pero ang amo raw nito, kasamahan din nila sa Senado.
2: Sabi ni Raffy Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay, but doon mo makikita yung graduated din experience? Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Irwin Tulfo, tuta lang ni Lacson.
1: Gate ni Cayetano, may nakapagkwento raw sa kanya tungkol sa sekretong hawak ni Senator Ping Lacson, dahilan kung bakit kalaunan ay napapirma si Senator Irwin sa partial flood control report ng nooy Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Lacson.
2: Yung totoo, Irwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa iyo. Gusto mo? O yung kontraktor na balik-balik sa office mo, yung kontraktor sa party, o marami pang iba. Doon muna tayo. O marami pang iba. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po.
1: Buwelta naman ni Soto, hindi na dapat pinapatulan ang anyay telenovela ni Cayetano. Hindi raw kasi makakabuti sa bansa at mas dapat daw na pagtuunan ng pansin ang mga problemang kinakaharap ng bayan. Awa naman ang nararamdaman ni Lacson para kay Cayetano. Hiling niya ay hindi ito mag-complete meltdown kasi kongresista pa lang daw si Cayetano ay kaibigan niya na ito. Pero may pasaring din siya sa dating kasama sa genuine opposition. Nakiride lang daw sa kanyang mataas na winnability ranking si Cayetano na nooy pressured dahil sa nuisance candidate na may palayaw ding Peter. Kuya Ping na raw ang tawag ni Cayetano sa kanya mula noon. Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Hindi raw magaling sa math si Senator Ping Lacson ayon kay dating Senate Chief Alan Peter Cayetano. Hirit niya kay Lacson, 12 is not 13. Yan ay matapos siyang paratangan ng kapwa senador na nasayang daw ang 700 million pesos sa 28-day stint niya bilang SP.
2: Maraming previous Senate presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Ni 5, hindi ako kumuha doon. Tapos sasabihin nila, 700 million ginastos ko, tapos wala. O, unang-una, magaling sa division si Senator Lacson for two reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million eh, or minultiply lang 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? Oh, paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na mahuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga nang gugulo si Senator Lacson? So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisipin.

0: tira main message mo.
1: Una nang pumrotesta ang kampo ni Cayetano sa naging reorganization sa Senado noong June 3 na nagdeklarang bakante sa kanyang pwesto bilang Senate President dahil sa pagdeklara ng quorum na 12 mga senador sa bahagi ng Gatsolian Block. Banat naman ni Lacson, output ang usapan, ang pagpapasa ng batas at hindi ang pagla-livestream sa Facebook. Kaya nga raw sayang ang pera dahil zero umano ang output. Walang napipintong cabinet revamp. Itong inihayag mismo ni PBBM. Kontento raw ang Pangulo at wala siyang plano sa ngayon na balasahin ang kanyang gabinete.
2: I think we have a really good group of people in the cabinet right now. We are working well together. And I don't see why does this subject keep coming up?
1: Sa gitna yan ng ulat na mabibigyan ng bagong pwesto sa gobyerno si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Isa si Abalos sa mga kandidato ng alyansa ni PBBM na natalo noong 2025 midterm elections.
2: He has been there and he has been helping us in many ways, informally, privately. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. But to just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean it necessarily means that somebody else has to be. It's not a zero-sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else. And
1: hindi raw idinawit ng tinaguriang Maleta Boy si Senator Kiko Pangilinan sa flood control kickbacks. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, nilinaw ni Attorney Levy Baligod na naisama lang larawan ng senador sa presentasyon bilang halimbawa ng paggamit ng helicopter ni resigned Congressman Zaldico noong 2025 midterm election campaign.
3: It's a number of pictures depicting the use of helicopters and air assets no, ni Zaldico
4: yes.
3: By the couple, hindi lang naman minsan eh, during the campaign.
4: No? Ah, so, okay.
3: Meron, makikita mo pa nga, 2025 Kiko Pangilinan, nasuot ni Miss Sharon.
1: Wala rin daw problema kay Attorney Baligod kung tawagin silang destabilizers.
3: Well, if revealing disinformations amount to a destabilization, then so be it, no? Because we have to destabilize a government that is no longer serving the interests of the people.
1: Ibinunyag din ni Baligod na nag-imprenta ng BSP ng lumang 1,000 peso paper bills dahil halos lahat daw ng polymer bills na punta umano sa mga maleta. Mula sa mahabang karanasan sa lokal na pamahalaan bilang konsehal, vice-alcalde at ngayon ay nagsisilbing alkalde ng Malay-Aklan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno na ilunsad ang mga programa sa libreng kolehiyo, youth development, disaster resilience, pangangalaga sa mga senior citizens at mga inisyatiba para mapanatili ang Boracay bilang isa sa mga nangungunang destinasyon sa buong bansa. Sama natin ngayong gabi si Mayor Floribal Bautista. Mayor Bautista, magandang gabi sa inyo. Welcome sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
5: Yes, magandang gabi din, Sir Wedge. Ano, for sa lahat na nanood sa inyong programa sa Politico Nightly.
1: Mayor, isa ho sa mga programa ninyo, yun hong Malay College. May datos ho ba kayo gaano karaming estudyante ang nakinabang po dito sa programang ito? At siyempre, ang pinaka-importante ho, yung sinasabi nating quality education.
5: Yes, malaki itong tulong sa ating mga kabataan, ano, Sir Wito. Actually, binuksan ko yung Malay College nung bumaba na yung 2021, mayroon pang COVID. No? In spite na mayroon nga na-discourage sa akin na buksan, but I really insisted na mabuksan siya, naawa ko sa mga kabataan. And during that time, mga almost 500 kagad ang nag-enroll. Ano? And limited pa kasi ang kwarto namin. But sa ngayon, meron tayong mga 450 na students.

0: with the three courses natin na offer.
1: Mm-hmm. May mga sapat hubang pasilidad itong Malay College na ito, Mayor, at paano nyo rin ho tinutulungan yung mga kawani ng kolehiyo, yung po mga nagtuturo, para ho mapanatili na sustainable din po itong kolehiyo na ito? Saan po kayo humuhugot din po ng pondo, lalo na po para sa susunod na taon?
0: Yes, actually, sir, mayroon kaming talagang mayroon kami sa ordinance namin na talagang magbigay ng 20 million na budget a year, no, ang Malay para sa operation na at saka ng school, ano. So and when we talk about sa mga facilities, they'll nakompleto din ang facilities kasi ang chain ngayon na napaka-stricto nila. Hindi ka pwedeng mag-operate ng college na special LGU kung hindi mo ma-comply lahat ng mga requirements ng chain.
1: Meron ho kayong itinatag daw dyan na Local Youth Development Office at Teen Center. Bigyan nyo nga po kami ng impormasyon patungkol dito, Mayor.
0: Yes, sir. Nag-establish na ako ng Youth Development Office, no, para nga matutukan din natin mga kabataan dito. Then talagang nag-assign ako ng parang head ng isang Youth Development Office. Siyempre, ang ano kayo natin is lahat ng mga programa natin sa mga kabataan ay talagang maibigay, no? And kailangan talaga may opisina talagang mag-handle niyan, mag-monitor at saka mag-implement sa mga programa nga tungkol sa kabataan.
1: Number one po kasi dyan, sports, Mayor, ano ho, may mga programs po ba kayo pertaining to sports activities at kahit papaano nagkakaroon din ho ng socialization and bonding yung mga kabataan?
0: Yes, sir, no. Of course, ang sports talaga, una-una talaga yung mga kabataan yan, no. And ini-involve din natin sila sa mga program, especially sa environmental protection, kasama natin sila. And lalo na pag yung mga estudyante sa Malay College, no, agda tinuturuan sila din na para maging maging ano sila, kasama sila, no, sa governance nga na ma-involve sila. Especially ngayon nga kasi dapat naging tourist-oriented din ang ating mga kabataan sa Malay. Isa na ngayon na sikreto natin na bakit na-sustain natin yung Boracay as a tourist destination.
1: Speaking of environmental protection, Mayor, ano ho yung mga ginagawa ninyong hakbang para ho mas mapalakas ninyo inyong mga environmental programs kagaya po ng mga coastal cleanups dahil ang Boracay ho talaga kilalang tourist destination sa ating bansa?
0: Yes, sir. Mayroon kaming program dyan na yung project namin na Project Pristine, ano, yung mga, dahil marami kasi na nag-create natin mga association, kooperatiba, then talagang may mga schedule yan sila naglilinis na not only sa Boracay, no, but at the same time, kasi ang Malay kasi, masabi Malay, dalawang parang sa mainland at saka yung island niya, Boracay. So may mga schedules yan ng ating mga associations, mga cooperatives para maglinis. And gaya nung nagwala din yung June 12, no, dahil nung ano natin yung Independence Day. So nagmeron din tayo mga nag-tree planting tayo para sa kagubatan din na maayos din ang ating kabukihan.
1: Kamusta ho sa kasalukuyan ang turismo po diyan sa Boracay, Mayor?
0: Okay naman, natuloy-tuloy. But simple ngayon, may palipat-lipat na kasi ang habagat kasi at sa amihan yung panang Boracay. At tuloy-tuloy pa rin, no? Ang dahil base nga sa ating data, almost mga 6,000 a day yung arrivals natin sa Boracay. Noong January 1 to 15 nga, umabot tayo ng mga 93,000 arrivals.
1: Oho. At paano nyo ho natutulungan yun pong mga MSMEs? Marami hong mga maliliit na mga negosyante po dyan sa Boracay, eh.
0: Yes, kasama din sila yan na si Wilson, no? Mayroon tayong mga project dyan sa Boracay, itong food bazaar, no? At saka yung pina-join natin yung mga maliliit na mga restaurant na para sa mga SMEs nga, dahil ni-encourage nga natin yung maliit na ma-involve din sila sa turismo, no? Dahil yung project nga natin na no one left behind. So kasama sila, then At saka marami tayong na-create na mga livelihoods no, sa Boracay na makinabang din. Not only ang mga resorts or malaking mga establishments, but including ito maliit na mga bigyan ng mga livelihood sa isla para maging responsible na sila din, parang naisama din sila na part sila ng tourism.
1: Oho. Meron mo ba kayong mga programa rin para sa mga senior citizens, Mayor?
0: Yes, sir. No, dahil actually nga, kasi dito sa province of Aklan, kami lang ang nagbibigay ng 90,000 peso sa ating mga senior citizen na maabot ng 90 years old.
1: Oho. Oh. Sa kasalukuyan, Mayor, yung pong nangyari dyan po sa General Santos City na malakas na lindol, ano ho, ito po ay kumbaga leksyon talaga para sa mga local government units na mas palakasin pa ho yung ating pong mga disaster preparedness. Ano ho yung mga hakbang na ginagawa po ninyo para kung sakali man po, ano ho, na magkaroon na naman ng malakas na lindol, ay maiiwasan ho natin yung mataas na bilang ng casualties at saka yung pong mga pagkasira po ng mga infrastruktura.
0: Yes, ano din sir, ang ating in the rim mo, very active kasi actually ang ating municipal reduction management office ay beyond compliant o maraming award din sa kalasag. Very effective yung itong mga ating tinuturo sa mga kabataan, especially itong mga itong earthquake drill no, na tuloy-tuloy yan. At siyempre yung sa kahit yung mga lifeguards natin sa Boracay na yung parang maproteksyonan natin yung mga swimmers. And ang kasama din ng ating of course itong mga building officials na mag-inspect talaga, mag-comply talaga sila sa ating sa building code. Yun ang importante doon eh. Na talaga matutukan talaga na lahat ng mga construction dapat should be in compliance ka lahat sa kung ano yung nakakuan sa ating building code.
1: At ang Boracay po ay kamakailan lang ay tinuguri ang world's leading luxury island destination. Paano niyo po masisiguro, Mayor, na hindi lang po Boracay ang natutuunan ng pansin at maging iba hong mga barangay at yung mga ordinaryong residente po ninyo dyan sa Malaya ay natututukan din po ninyo?
0: Yes, sir. Dahil yung nga, ang sabi ko ngayon, parang ang yung inclusivity, yan dyan natin palagi yung binibigyan ng priority yan na dapat lahat makinabang. Ano? Ang dami-dami mga station natin na nabuo para nga sa NF sa in, bawat activities ay mayroong mga grupo na nakinabang dyan. Napakarami. Kaya nga, na-maintain natin at masusustain talaga natin ang tourism dahil karamihan ng ating mga tao ay nakinabang sa turismo.
1: Ano po ang nangyari dyan po sa usapin ng Boracay Bridge, Mayor? Bigyan niyo po kami ng update tungkol po dyan sa usapin ng Boracay Bridge.
0: Ayun nga, may konting mga hindi nakaintindihan yan and siguro service. Ano. Kaya nga malaking issue ngayon sa Boracay.
1: Ano po yung mga issues na iyon, Mayor?
0: Ang isa din na napag-usapan yun, wala mga consultation. Isa rin yung part sa issue ng doon na yung wala mga consultation, hindi nasunod mga proseso. So, dapat ma-resolve yun na ito.
1: Pero meron ho ba kayong timeline para ma-resolve ba ho itong mga issues na ito at para magkaroon na po ng agreement talaga at the end of the day kung ano ang magiging solusyon?
0: Well, depende yan sa proponent siguro. Meaning sa kung sino ba ang gagawa ng bills. So, sino dapat mag-initiate yan?
1: At paano ho ba ngayon ang mga proposals or ano-ano ho ba yung mga proposals ngayon, Mayor, na inihahain po o inilalatag?
0: Yun nga, ang isa kasing issue nga doon, dapat mayroong may due process, may mga issue na mayroong maapektuhan, may mga displacement. So yun ang mga issues na hindi pa na masyado na pag-usapan. At siyempre, of course, ang yung mga grupo nga na mga will be affected, ayun, siyempre, of course, magreklamo talaga yun. Paano kami? So, dapat ma-resolve yung mga issue na yan.
1: Oh, pero ongoing po ba yung mga consultations po, Mayor?
0: As of today, parang walang movement eh.
1: Ano po kayang nagiging cost ito?
0: I don't know. Kung hintay natin, kung kasi ang national government yan, kasama dyan natin DPWH, so, depende na sa kanila yan kung anong dapat gawin.
1: Pero ano po ang assurance, Mayor, kung sakasakali, ito pong project po ba na ito ay is it a go or no go?
0: Sa ngayon nga, dahil parang nasuspend, may mga report kasi na hindi mo na ituloy, meron naman report na ituloy daw. So ngayon ay parang wait and see ang ano ng mga tao, ano matutuloy talaga o hindi na.
1: Pero ito po ba...
0: Depende na yan siguro sa proponent.
1: Ito po ba may pondo ng nakalaan, Mayor?
0: Kasi private kasi yan, initiated na project. Mm-hmm. So I'm sure may talagang may pondo yan, no? Dahil isang kumpanya ang mag-finance ng project na yan.
1: Mm-hmm. Because as what we know, medyo mainit po yung usapin ngayon sa ating bansa pagdating po sa issue ng corruption. Kayo po ba, suportado niyo po yung impeachment trial ng Vice Presidente?
0: Well, kung yan ang sa konstitusyon, di dapat sundin siguro. Dahil may importante, may proseso yan na masunod din.
1: Mm-hmm. And what are your plans for the upcoming 2028 elections, Mayor?
0: Sa ngayon, tagal pa naman, almost 2 years. So, focus muna tayo sa servisyo, no? Dahil especially ngayon, ang mayroong mga konti tayong problema. Dahil alam naman natin, especially sa yung mga presyo ngayon sa oil, no, na nakapikto din sa ekonomiya natin. At saka of course ang ano ba yung talaga natutukan natin yung ating industriya, kasi tourism lang kasi aming industry dito, na kung walang turismo di wala rin kami, kawawa. So doon kami naka-focus. Yung politika wala muna, nilulunok muna tayo mga ano diyan sa politika.
1: All right, maraming salamat po sa inyong oras, Malay Aklan Mayor Froly Bar Bautista. Magandang gabi po, ingat po kayo.
0: Yes, sa mga nagabi din, Sir Wilson, thank you very much sa pinagay nito opportunity ito para makapag-usap sa inyo regarding ito. Inform din the public, no, what's happening down in the island. Thank you very much, Sir Wilson.
1: Paternity leave dapat na raw maging 105 days. Susunod yan sa Politico Nightly.
2: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
3: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
2: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel.

0: powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tu. Catch the all-new season of Beyond the Game. Only on Billionaire News Channel.
1: Sasama raw si Senator Rodante Marcoleta sakaling arestuhin na siya kaugnay ng mga kasong kung tawagin niya ay imbento. Sa isang programa, sinabi niyang matiwasay daw siyang susuko sa sinumang mahihirang na aaresto sa kanya. Nahaharap si Marcoleta sa mga reklamong plunder at 3 counts ng indirect bribery daw sa umunoy pagtanggap niya ng 75 million pesos noong January 2025 bago ang naging midterm election sa parehong taon. Para sa senador, pagtatangka lang daw itong patahimikin siya dahil sa pag-iimbestiga niya sa flood control scandal. Wala pang opisyal na impormasyon ngayon kung may warrant na nga ba laban sa senador. Ipagpasa Diyos na lang. Ito pahayag ni Senator Bongo. Matapos umugo ang balitang may ICC warrant of arrest na rin laban sa

0: kanya bilang co-perpetrator umano sa madugong war on drugs ni FPRRD. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na wala siyang nilabag na anumang batas ng tao o ng Diyos. Muling niyang sinagot ang isyu sa pagdalaw niya ngayong araw sa mga nasunugan sa Caloocan City.
1: Police matters have never been part of my mandate. Hindi ito po trabaho yan. And I hope and pray na nananangin po ako sa Panginoong Diyos na hindi po maging mapolitika itong isyo hinggil sa ICC na sinasabi din ang warat laban sa akin. Kaya po ako natin ito para makapagservisyo po sa inyo. Hindi po ako natatakot dahil ako po'y naniniwala na ginagampanan ko lang po ang aking na trabaho.
0: Sa ngayon, mananatili raw si Senator Go sa Minority Block, bagaman kinikilala niya bagong liderato ng Senado. Isinusulong ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na itaas sa 105 days ang paternity leave mula sa dating 7 araw. Ang 15 days dito, may bayad pa. Sa House Bill 9891 o tatawaging Papa Leave Act, nais ni Jokno na ipromote ang responsible parenthood. Mapatatag daw ang family bonding at maalagaan ng maayos ang newborn baby. Gait ng kongresista, hindi lang trabaho ng babae mag-alaga ng anak, kundi shared parental duty na dapat aktibong suportahan ng gobyerno. Gayunpaman, sinabi ni Jokno na kailangang tiyakin na magagamit ang paternity leave sa pag-aalaga ng kanyang mag-ina, dahil kung hindi, meron itong karampatang multa at parusa. Harap-harap ang binanata ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang Regional Wage Board. Gate ni San Fernando, sa gitna raw kasi ng krisis, hindi taas sahod kundi bariyang ayuda ang ibinibigay ng gobyerno. Hindi na rin daw nakakabuhay ang kasalukuyang minimum wage. Nais ng kongresista, buwagin na ang Regional Wage Board dahil kung hindi, ito raw ang susunod niyang hakbang.
2: Kaya itutulak ko rin ho sa Kongreso, kung hindi naman uusad yung pagbubuwag ng regional wage boards, eh marapat na lang na i-zero ang budget ninyo na regional wage boards. Bakit? Kasi hindi ho tumutugon for the past more than 3 decades. The regional wage boards has not responded to the needs of the Filipino workers. Di po kayo tumugon doon. Binibigyan nyo kami barya-barya. Binibigyan nyo kami ng mumu. At gusto nyo pa magpasalamat kami. At kung datos at datos lang ho, hindi nga pre-present ng DepDev eh. GDP has almost tripled from 2001 to 2024. Labor productivity has almost doubled, 80% from 2001 to 2024. Yet, real wages, sahod ng mga gagawa, halos hindi po gumalaw.
0: Agad na ipinaayos si Senator Mark Villar sa PhilHealth ang claims processing system ng ahensya para agad umanong mapakinabangan ng mga miyembro ang kanilang mga benepisyo. Kasunod dito ng viral post ng isang byuda na nagsabing hindi kinilala ng PhilHealth ang ilang taong pagbabayad ng kanyang asawa dahil lang sa issue ng technicality. Gayet ni Senator Mark, hindi ito naaayon sa direksyong nakalatag sa Universal Healthcare Law. Dapat aniya na mas malawak ang access, mas mabilis ang serbisyo ng PhilHealth para magamit ng mga miyembro ang benepisyong matagal na nilang pinaghirapan. Laya at balik Pilipinas na ang 24 na Pinoy na nabiktima ng illegal recruitment sa Russia. Isa lang yan sa bitbit na tagumpay ni PBBM matapos ang kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Ang detalye sa politiko update ni Josh Malimban.
3: Uuwi na sa Pilipinas ngayong araw ang nasa 24 na Pilipino matapos ang 9 pagkakakulong sa Irkutsk, Russia. Yan ang inilahad ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang naging pagpupulong niya kasama si Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng 2026 Russia-ASEAN Commemorative Summit. Ayon kay PBBM, mga biktima umano ng illegal recruitment ang mga natukoy na Pinoy. Hanggang sa ngayon, wala raw kaso ang mga ito kahit na mag-iisang taon na sa detention center. Ayon sa Pangulo, isa ito sa mga tagumpay ng Pilipinas matapos ang bilateral talks nila ni President Putin.
4: Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit kung may paraan, sana magawa natin. And nagkaroon ng ginawa na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, don't worry, we will find a way. we will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released.
3: Ayon kay PBBM, sentro ng naging bilateral talks at ng

0: kakaroon ng direct flights ng Siberian Airlines patungo Maynila o Cebu, at ng posibilidad ng isang visa-free entry system.
1: In those what arrangements that we have made with Russia have been quite, I use the word, the term ad hoc, because that's exactly what they were. It's just, it was just, we tried to get to the next part, you know, get another shipload of products, commodities to the Philippines. Okay, after that, we'll have to find another system. So that's what we have been trying to do now.
0: Paninindigan ni President Putin, handa itong patuloy na tumulong bilang dialogue partner ng ASEAN. Sa naging joint press statement nila na PBBM, inilahad ng Russian President ang ilang mga hakbang para mapatatag ang kooperasyon ng Russia sa rehiyon. Kabilang dito ang assistance sa isyu ng transportasyon at artificial intelligence at ang pagtatanggal ng masyadong mahabang bureaucratic processes pagdating sa kalakalan. Handa rin daw nitong pagtuunan ng pansin ang pagpapatatag ng regional stability, lalo na kontraterorismo at cybercrimes. Bagaman sarado raw ang Russia sa ilang world issues dahil sa rising geopolitical tensions, paninindigan nito, suportado nila ang anumang uri ng kapayapaan tulad na lang ng peace deal na nilagdaan ng Iran at Estados Unidos.
2: Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Millenario News Channel.
3: Balikbansa na si PBBM matapos ang 3-day state visit sa Russia. Sa commemorative summit, pinagtibay ng Pilipinas at Russia ang kooperasyon nito sa iba't ibang sektor. Tinilakay din sa bilateral talks ni Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin ang sitwasyon sa West Philippine Sea at Middle East. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Russian government sa naging mainit na pagtanggap sa ASEAN countries. Umarap na sa CIDG si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin. Nakatulong kaya ang kanyang salaysay sa imbestigasyon sa pagkalunod ni na Rene Baterbonya at Divine Adili? Alamin sa Politico Update ni Lade Kapagani.
4: May inconsistencies daw na nakita ang mga investigador sa pahayag ng players at coaches. Kaugnay sa pagkalunod nila Rene Baterbonya at Divine Adili. Pasado alas 8 ng umaga nang dumating sa Camp Crame si resigned Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin kasama ang iba pang miyembro ng coaching staff. Layunin ng kanilang pagharap sa PNP-CIDG ang magbigay ng kanilang salaysay kaugnay sa team building activity sa Dipocolao Aurora kung saan nasawi ang dalawang manlalaro.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang fact-finding namin. They gave their narration of events. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said. Pero hindi pa kami tapos, so wala pa kami magbibigay na comment hanggang matapos lahat to.
4: Kabilang sa mga sinisilip ng CIDG ang calisthenics drills, exposure sa masamang panahon, posibleng brutal treatment at sapilitang physical activities.
5: In the heat of it all kasi, yun nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points, iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pangpang. We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while, it'll take us another week before we come up and report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation pa.
4: Nakatakda rin sanang humarap ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Roberto Yap, pero hindi ito nakadalo dahil sa graduation ceremonies ng universidad.
5: Graduation sa Ateneo ngayon kaya hindi siya makarating, but he is subpoenaed for Thursday next week.
4: Sa ngayon, malaking tulong anila sa investigasyon ng impormasyong nakalap mula sa mga player at pahayag ni Baldwin.
5: Siya ang head coach, head of management. He makes 90% of the executive decision. So, yung testimony niya ngayon is very important.
4: Inaasahan namang aabot pa ng halos isang linggo ang investigasyon bago makapaglabas ng final report ang CIDG. Lade Kabagani, Millenario News Channel.
3: Pinagbawalan muna ng UAAP ang Ateneo coaching staff na kasama sa Aurora sa anumang aktibidad ng liga. Kasunod yan ang pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili sa isa umanong boot camp. Ayon sa UAAP, preemptive measure ito para matiyak ang integridad at transparency ng mga investigasyon. Inatasan din ng UAAP ang Ateneo na isumite ang opisyal na resulta ng sarili nitong investigasyon bago mag-July 15. Pagkatapos ito, saka pagpapasyahan ng liga kung may karagdagang parusa o disciplinary action na ipatutupad. Tila kinain umano ng buhay ng lead legal counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Season si House Lead Prosecutor Representative

0: Steve Gervie Luistro, ayon yan sa informant ng BNC. Yan daw ay nang maganap ang pre-trial conference kahapon para sa impeachment case ng Vice kung saan nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosecution at defense teams. Pero paglilinaw ni Luistro sa On Point ng BNC, normal lang naman daw ang disagreements dahil sa magkaibang posisyon ng dalawang kampo.
1: Siguro naman it is better described by disagreement rather than tension, no? Sapagkat we have to understand, Pinky, na this is an adversarial proceeding, no? The position of the prosecution is completely opposite to the position of the defense and therefore anticipated yung maraming disagreements, not necessarily tensions, in the proceeding. As a matter of fact, makikita din natin ito during the trial. Ang sabi ko nga, Pinky, magtaka tayo if the position of the prosecution and the defense is uniform, no? Sapagkat adversarial to, we are alleging commission of offenses mm-hmm. while the other one is claiming innocence of the respondent. Totally opposite.
0: Nagmarka na ng ebidensya ang mga kampo para sa paparating na paglilitis ng bisis sa July 6 kaugnay ng mga paratang na umunoy misuse of public funds at iba pa. Dapat patunayan ng kampo ni VP Sara na totoo at umiiral ang mga pangalang nakalagay sa mga resibo ng confidential funds. Ito ang hamon ni House Prosecution Panel Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Lonto Adjong matapos questionin ang pagkakakilanlan ni Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at iba pang nakatalang tumanggap umano ng pondo. Ayon kay Adjong, dapat mailahad ng depensa mga taong talagang tumanggap ng pera at tumagda sa acknowledgement receipts. Nauna nang iniulat ng Philippine Statistics Authority na walang record ng ilang pangalan habang sinabi ng NBI na may pagkakapareho ang mga pirma sa mga dokumento. Gate ni Adjong, kung hindi mapapatunay ng pagkakakilala ng mga nasabing individual, lalong titibay ang mga pagkwestiyon sa umano'y paggamit ng confidential funds. Seryoso raw na kinukonsidera ni Senadora Risa Ontiveros ang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections. Ayon sa Senadora, kailangan nilang magkaisa para manaig ang iisa at pinakamalakas na kandidato mula sa kanilang partido. Kabilang din daw sa batayan ng kanyang desisyon ang resulta ng mga pre-election survey.
2: So I am seriously considering it, preparing for that possibility. I think it is really necessary na magkaroon kami from our ranks ng strongest, best, most attractive and hopeful offer sa ating mga kababayan at mga kapwa botante. And I'm looking forward to that moment na end of this year or at the very, very latest sana, first quarter next year, magkaisa kami sa aming ranks around whoever will emerge as the strongest contender. So magkaisa kami, there can be only one para may fighting chance. Then laban na.
0: Kasabay ng 165th birthday anniversary ni Dr. Jose Rizal, nanawagan si Senator Loren Legarda ng Unity. Ang mga aral daw ng pambansang bayani at pagbibigay halaga sa katotohanan, edukasyon at pagiging makabayan ay dapat alalahanin sa gitna ng mga hamon sa bansa. Ang tapang daw ni Rizal, sumasalamin din sa kanyang paninindigan na dapat manaig ang konsensya kaysa katahimikan. Ayon pa kay Legarda, ang pinakamainam na parangal kay Rizal, mabuhay ng may layunin sa lipunang may hustisya at katotohanan. Sa huli, hinimok ng senador ang mga Pilipino, lalo na mga kabataan, na isabuhay ang diwa ni Rizal sa isip at gawa. Matatanda ang binili ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste ang bahay na tinuluyan umano ni Rizal sa Germany habang sinusulat ito ang nobelang Noli Me Tangere. Local story naman tayo sa pagbabalik ng Politico Nightly.
3: Your newest source of news and information.
4: Come with me and let's find out.
3: Follows you everywhere, every day.
5: Dito na tayo sa usapang totoo.
3: On cable and free TV. Online.
6: Kamusta na kaya tayong mga ordinaryong Pilipino?
3: On mobile.
6: Simulan na natin ang agenda.
3: This is BNC and we are everywhere.
0: Sa ating politiko lokal, nakapag-redeem na ng grocery items sa mga taga-Valenzuela na nangolekta ng basura. Sa ilalim ng Trash to Cashback, may balik sa basura program ng lungsod, umabot sa 733 kilograms ng recyclable materials ang nakalap ng mga residente ng Malinta, Rincon at Pasolo sa unang collection phase ng programa. Bilang insentibo, nakapagpalit ang mga lumahok ng grocery items ng kanilang nakolektang recyclables. Layunin ng programa na hikayatin ang tamang segregation ng basura at palakasin ang kamalayan sa pangangalaga sa kalikasan. Lipat tayo sa Pasay City. Namahagi si Pasay City Mayor Emmy Calixto Robiano ng learning materials para sa mga benepisyaryo ng Early Childhood Care and Development o ECCD program. Ayon kay Mayor Emmy, higit pa sa mga karaniwang gamit ang mga ipinamahaging learning materials dahil magbibigay ito ng mas maayos, mas masaya at mas kumpiyansang simula sa pag-aaral ng mga kabataan. Binigyang diin din ng alkalde na bahagi ito ng adhikaing matiyak na nabibigyan ng sapat na pagkalinga at suporta ang bawat pamilya sa Pasay City. Sa Galimuyod, Ilocos Sur, isang mahalagang yugto ang naabot ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps matapos ang matagumpay na pagdaos ng 4Ps graduation ceremony. Tapos seremonya ang paggawad ng mga certificate, pagbabahagi ng inspirational stories at paglagda sa mga commitment para sa tuloy-tuloy na pag-unlad at pagiging self-sufficient. Ayon kay Mayor Jesse Balingsat, patunay ang pagtatapos na ito na sa pamamagitan ng sipag, pagtsatsaga at suporta ng pamahalaan, posibleng makamit ang mas matatag na kinabukasan para sa bawat pamilya. Sa Balayan, muli nang magagamit ang mga sasakyan ng pamahalaang bayan ng Balayan. Yan ay matapos na matambak ng mahigit 2 taon. Ayon kay Mayor Lisa Ermita ng maupusang alkalde noong 2025, 8 sa mga sasakyan ng LGU ang hindi na umaandar, habang 16 pa ang nangangailangan ng malalaking pagkukumpuni. Sa pamamagitan ng pagsisikap ng General Services Office, 7 sasakyan mula sa mga itinuring na junk ang muling napaandar, habang na-restore din ang lahat ng 16 na kailangang ipaayos. Mas mababa rin daw ang naging gasto sa pagkukumpuni kesa sa unang tinatayang halaga. Patunay daw ito ng bagong Balayan na nakatuon sa maayos na paggamit ng pondo at pag-maximize sa mga pag-aari ng pamahalaan para sa kapakanan ng taong bayan. Sa Naga City, nakatakdang sumailalim sa malalaking renovation ng mga sports facilities ng matapos bisitahin ni Mayor Lenny Robredo at ng mga opisyal ng Philippine Sports Commission ang mga pangunahing venue sa lungsod. Layunin ng partnership na palakasin ang grassroots sports at iangat ang mga pasilidad sa mas mataas na pamantayan para sa mga atletang Bicolano. Kabilang sa mga nakaplanong proyekto ang pagtatayo ng Regional Archery Training Center sa Metro Naga Sports Complex at isang bagong artificial football pitch sa pakikipagtulungan ng Philippine Football Federation. Sinuri rin ng delegasyon ang isang hindi patapos na multipurpose building sa Triangulo Elementary School na planong gawing venue para sa mga indoor sports tulad ng handball at floorball. Sa Iloilo, mas pinalalakas pa ng Iloilo Province ang mga programa para sa kabataan at pamilya sa pagbubukas ng ikalawang Family and Youth Development Center o FYDC. Ayon kay Governor Toto Defensor, ang 5 milyong pisong 2 palapag na gusali ay magiging sentro ng mga programa para sa pagpapaunlad ng kapakanan at pagpapalakas ng mga kabataan at pamilya sa komunidad. Dagdag pa niya, may 24 pangkatulad na pasilidad ang kasalukuyang itinatayo habang target na magkaroon ng FYDC ang lahat ng mahigit 40 local government units sa Iloilo. Tampok din sa pasilidad ang mga serbisyong pang mental health sa ilalim ng PRIME o Program for the Resilience of Iloilo in Mind and Emotion. Sa Antique, 18 Antiquenyo Overseas Filipino Workers ang nakatanggap ng pinansal na tulong mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pamamagitan niya ng iba't ibang assistance programs nito. Pinangunahan ni Governor Paulo Javier ang pamamahagi ng ayuda kasama ang mga opisyal ng OWA at ng pamahalaang panlalawigan. Kabilang sa mga pinagkaloob na programa ang tulong para sa mga OFW na may kapansanan, Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program, Welfare Assistance Program para sa mga may sakit at bereavement assistance para sa mga pamilyang nagluluksa. Patunay daw ang inisyatibong ito ng patuloy na pagkilala at pagpapahalaga sa mahalagang ambag ng mga OFW sa bansa. At sa North Cotabato, formal lang nanumpa ang mga bagong opisyal ng North Cotabato Content Creators Incorporated sa Provincial Governor's Office sa Kidapawan City. Pangungunahan ng grupo ang mga inisyatibang nakatuon sa pagpapalaganap ng impormasyon at pakikipagtulungan sa mga programa ng pamahalaang

0: ang lalawigan. Sa kanyang mensahe ni kahit ni Governor Lala, ang content creators na maging responsable sa paglikha ng mga vlog at online content para matiyak ang paghahatid ng tama, makatotohanan at kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga Cotabateño. Binigyang diin din ng gobernadora ang mahalagang papel ng digital content creators sa pagpapalakas ng impormasyon at pagpapaunlad ng mga komunidad. Good vibes naman tayo sa ating pagbabalik. Tutok lang sa Politico 9.
1: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark, your seat is waiting. BNC, the Billionario News Channel.
0: Oras na para sa ating Politihu! Sino itong politiko nang nagtungo pa sa South Korea? Oy, hindi para magbakasyon, kundi para sumailalim umano sa isang face upgrade. Aba, ayon sa ating Polybird, nagpasaraw si Politihu na magparitoke matapos mapansin ang signs of aging. Kaya naman, naghangad na magmukhang mas bata at mas fresh. Sa mata ng publiko, imbes na mas karaniwang destinasyon para sa cosmetic procedures, sa South Korea raw ito nagpagawa dahil kilala ang bansa sa advanced aesthetic treatments. Pagbalik umano sa Pilipinas, may mga nakapansin sa kanyang new look. Pero imbes na purong papuri, naging paksa rin ito ng kwentuhan at biruan ng mga Marites. Ang crew ng mga chismosa, ang nasabing Lady Solon, pwede raw hulaan ni ako at ako. O hindi ako yun, ha? Bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Mukhang may pinaghahandaan si Vice Governor Dodo Mandanas, pero hindi para halalan o marathon. Sa isang reel, makikitang maaga pa lang ay abalang-abala na todo exercise ang busy gobernador na mas matagal pa kaysa sa kanyang karaniwang morning workouts. Ang twist, hindi pala ito para magbawas ng timbang kundi para paghandaan ang serye ayun ng kainan sa mga pistahan at pagdalo sa isang kasal. Ay, kasarap naman eh. Mula sa pakikimukbang sa pista sa Lemery hanggang sa pagdalo sa pagdiriwang sa Taal, siniguro mo ng may sapat na nakapag-burn ng enough calories at may full energy ang bising-bise para sa isang araw na puno ng pagkain at kasiyahan. Ika nga, kapag alam mong maraming lechon at handa, dapat may extra cardio muna. Ay, kaswerte eh. Speaking of being active, isang bagong paraan para maging aktibo at ma-relax ang mga residente ang inilunsad ni Mayor Kit Nieto sa Kainta. Ayon sa alkalde, gaganapin ang mga sesyon sa PhilInvest at Greenland na magsisilbing pilot sites ng programa. Kilala ang Tai Chi bilang isang mind-body exercise o meditation in motion na nakatutulong sa pagpapalakas ng katawan, pagpapababa ng stress at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Dahil sa magandang pakikilahok ng mga residente, umaasa si Mayor Kit na mapalawak pa ang programa sa iba pang bahagi ng bayan. Mula sa paggalaw ng katawan hanggang sa kapayapaan ng isip, ito ani ang isang hakbang tungo sa mas malusog at mas masayang kainta. Hindi lang serbisyo publiko ang kayang sabayan ni Antique Vice Governor Genevieve Lim Reyes, kundi pati ang mga viral trends. Kasama ng mga kaibigan at miyembro ng Uswag Ilonggo, pinakita ng Vice Gobernadora ang kanyang masaya at palabirong side sa isang Fendi dance video na umani ng libo-libong views online. Para sa mas maraming nakapanood, isa itong paalala na kahit ang mga opisyal ng gobyerno ay marunong ding makisaya at makisabay sa uso. Kapag may musika at good vibes, walang iwanan kahit nasa Kapitolyo pa! Happy weekend po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Wench Kutamat. Hanggang sa Lunes, dito sa Politico 9.

0: Di mo alam kung sino ang mga kalaban mo o yung patuloy kang naghihintay bago dumating itong laban na to.
1: Yes po, no, sa wakas dumating na yung pagkakataon na maging number one po ulit sa world rating, and pinaghirapan po namin and pinaghirapan ko rin po yung makarating sa part na yan. And meron na po nakahandang tatlong fight para sa akin. Dalawa po sa Amerika and isa po sa Saudi. And syempre, para sa mga paghahanda ho, yung pinaka-priority po natin dyan is world title fight or title eliminator po.
0: Ah, so Carl, meron ng mga nakahanda, tatlo. So this
1: yes,
0: is
1: po,
0: ano to, mga build-up fights. Build-up fights to continue your momentum towards a world title shot.
1: Yes po, mga lumaban na rin ng kailangan natin makalaban yung mga world champion ngayon and yung mga nasa top contender na.
0: Okay. Carl, pag napapanood mo si The Monster, si Inoue, and you think about your style, saan mo, may nakita ka ba mga advantages sa style mo or potential weakness sa style ni Inoue kung sakaling yun nga, maglaban na kayo after all this time? Ano yung mga i-exploit mo doon if ever matuloy na talaga?
1: Marami pong advantages pwede kong gamitin sa kanya dahil hindi naman po nagkakalayo na parehas kaming tao lang din na siguro masasaktan natin siya pagdating ng makatama tayo ng suntok sa kanya. And yung bilis lang din, kahit papano, kung anong meron siyang bilis, kailangan po natin higitan yon. And marami pa po, siguro sa mga game plan namin para kung sakaling kami ang maglaban, ready po tayo at hindi tayo na-dehado sa laban. Ho.
0: Last question, Carl. Kung mabibigyan ka ngayon ng pagkakataon na magpadala ng mensahe sa kampo ni Inoue, kay The Monster mismo, sa kanyang team, anong gusto mong sabihin bilang ikaw nga ang number one contender, sunod na nakapila para sa kanyang WBO belt?
1: Bilang boksingero, wala naman po akong message sa kanya. Pero bilang pag-respect po sa pound for pound king na si Naoya Inoue, nakahanda po kami sa kung ano ang mangyari, kung makaharap po namin siya o hindi, at kahit sinong top contender ang pinaghahandaan namin sa panahon ngayon, kailangan po world title or title eliminator na yung lalabanan po natin.
0: Ayan po. Carl, maraming salamat sa oras and all the best sa pag-iensayo and of course sa mga darating na laban.
1: Yes po sir, maraming salamat po.
0: Carl James Martin, WBO number one contender in the world of boxing with us here on The Scorecard. Mabuhay ka, Carl. Coming up next, Alex Ayala just took down world number two Elena Rybakina. Now, another top 10 star stands in her way. Can the Filipina sensation reach the Berlin Open semifinals? We'll find out when we return right here on The Scorecard.
2: Can only here on the Billionario News Channel.
0: Welcome back to The Scorecard. It's time to keep your eyes on the prize. Alex Ayala is just one win away from the Berlin Open semifinals, but standing in her way is one of the most decorated players on the WTA Tour. After stunning world number two Elena Rybakina in straight sets, the Filipina sensation now faces Ukraine's Elena Vitolina in the quarterfinals of the Berlin Tennis Open. So, who exactly is Elena Vitolina? The 31-year-old Ukrainian is a former world number three, a 20-time WTA singles champion, the 2018 WTA finals winner, and an Olympic bronze medalist from the Tokyo Games. She has reached multiple Grand Slam semifinals, including two at Wimbledon, making her one of the most consistent players of her generation. Currently ranked number 8 in the world, Vitolina advanced to the Berlin quarterfinals after dispatching Germany's Eva Lies in straight sets. Ayala herself knows what she is up against. Now, Ayala described Vitolina as a very consistent player, a huge fighter, and someone who can turn aggressive when the moment

0: Yun! Kala ko, di na matatapos. Eh. Parang ayaw niyo matapos sa mga eskwela. Parang school lang. Di ba? Pagka nasa klase ka, parang ayaw mo matapos. Lalo na pag maganda yung teacher. Yan! Diba? Good evening, everybody, and welcome to Sessions with Brian Yamsuan. Wala nang mas Pinoy throwback pa than a song that brings us back to the school days, di ba? Barkada moments, and that kind of fun that never really gets old. Opening tonight's episode is a classic that reminds us that music can instantly takes us back to where our stories began. Inspired by Elvis Presley, kita nyo, di ba? Yung tunog, di ba? Yung sound, yung rhythm, lahat, everything. The signature catchy rhythm of his school bukol was directly inspired by Elvis Presley's rock and roll classic, All Shook Up. Alam niyo ang school bukol ay hindi lang basta novelty song. It became the theme of one of the most iconic Filipino sitcoms of all time. The show School Bukol aired on IBC starting October 3, 1978 and became a classic comedy about student life in the fictional One Ball University. Diba? Naalala mo ba yun, John?
1: Yes, go.
0: One Ball, di ba? Parang John gumraduate si John. Di ba? Sa One Ball University.
2: Sure Ball
0: University yan. Pero sa totoo lang, di ba? Ano ba masasabi mo dun, John, sa... Naabutan natin yung classic. Yes, di ba? Ang ganda talaga eh, di ba?
1: Yan yung ano eh, yung kalokohan ng mga high school, yung... Pala kalokohan nila, ano, nila Tito Vic and Joey. Pero may favorite ako dyan eh. Na
0: sino,
1: karakter.
0: Sino?
1: Si Mang Tempi.
0: Si Mang Tempi? Sa
1: kasi
0: si
1: kamuha ng tatay yeah, ko yun eh. Kamuha ng tatay ko si Mang
0: talaga?
1: Tempi.
0: Talaga? Grabe, saktong-sakto, di ba? Grabe talaga. Pero yung dinala sa ating ligaya ng school bukol during that time, di ba? Magkakasabay yan. School bukol, todas.
1: Todas.
0: Di ba? Tuloy-tuloy yung mga alam yan, di ba? Alam mo, dahil diba pinag-usapan natin ang eskwelahan, ako, nag-propose ako yung PASA Act, kumbaga yung proposal natin. Kasi nakita ko mismo sa distrito yung kakulangan dun sa mga problema. Kaya paano na lang yung mga mag-aaral, yung mga bata, lalo na ngayon, napapasok na naman tayo sa pagbabalik ng eskwela, diba? Yung mga bata, yung mga basic school supplies nila. Kaya, di ba? Okay ba yun dyan?
1: Ayos yan ko. Para yung mga bata natin, eh, hindi ma-one ball.
0: O, yan! Oh. Hindi mapunta sa One Ball University.
1: Yo, tama.
0: Classic yung One Ball University. Tapos syempre, VST, which stands for Vic Soto, Spanky Rigor, and Tito Soto. Together with a rotating group of musicians, they formed VST and Company, which became a pioneer of the Manila sound, the Filipino disco movement in the late 1970s. Kaya pag narinig mo yung mga kanta talaga nila, ang lakas makaretro. Kaya di ba yung school bukol, kapag narinig mo ang intro, parang may dating ka agad, di ba? It carries the spirit of the whole generation. Di ba? Yung buga pa lang nung intro, parang, uy! Di ba? Naaalala ko na lahat ng mga napag-aralan ko. It carries yung school days, barkada, kalokohan, classroom comedy, at syempre, konting aral at bulakbol. Di ba, Jan? Kaya, Jan, magsumikap ka! Diba?
1: Marami yata yung bulakbol ko.
0: Yan! Pero at the end of the day, it completes the spice of life, ika nga. Kaya perfect opening siya for tonight. Kasi ang episode natin is about growing up through music. At ngayong gabi, makakasama natin ang isang young artist whose voice carries both sweetness and strength. She started young, she grew up in music, and tonight, she brings us, kumbaga, yung original song na may kwento, may hugot, at may puso. Kung sino siya, abangan. Stick with us. This is Sessions with Brian Yamsuan. And we will definitely be a fun night. Kaya tuloy-tuloy na. Let's do this!
3: Kahit masabihin nila, lagi abot ako'y nakatingala.
4: O, yun ang gusto kong maiparating sa kanila. Na kahit anuman ang sabihin nila, huwag ang mga kalimot na tumingala.
0: Yeah, ayan. Tama.

0: Maraming maraming salamat, Lira. Ang ganda ng tingala, di ba? Grabe. Very personal, very honest, and very different from the kind of sound that many people may know you for. Alam natin na marami ang nagkakakilala dun sa'yo through your collaborations in hip-hop, urban music, especially with Glock 9. Pero dito sa kantang ito, mas parang narinig namin si Lira as a songwriter, di ba? As a storyteller, as an artist speaking from the heart. So welcome to Sessions with Brian Yamsuan, Lira.
1: Thank you, bro. Welcome.
0: Yan, di ba? Alam mo, what makes this song even more special is that you wrote and composed it yourself. The title alone, Tingala, already says so much. Parang paalala siya na kahit mabigat, kahit malungkot, kahit minsan parang mag-isa ka, may dahilan pa rin para tumingala. Huminga. At siyempre, di ba? Kumbaga, itong pagra-rap mo sa generation mo ngayon, parang bilang na bilang yung mga lady rappers kasi ngayon, di ba? Kumbaga, yung gusto mong mag-rap, gaya mo, it's by choice. Parang may distinct ka among your peers, yung passion mo. Kumbaga, saan yung hugot mo dito? Saan ang gagaling yung parang, bakit mo dinagdagan ng gantong flavor na, uy, rock ako, kanta ako, tapos rap ako.
1: Rap. Pagdating po kasi sa rap, nagsimula po yan talaga sa parang challenge sa akin ng isang kasama kong singer before. Mm. So parang from other country, bumalik siya dito ng Manila. Then parang nag-hangout lang kami, nag-catch up. And then sa isang lugar na yon, merong band na tumutugtog. And then parang ni-request sa kanila yung song na if alam nyo yung bagsakan na song.
0: Oh.
1: And then sabi sa akin ng friend ko na dapat pagbalik ko dito, kinakanta mo na yan.
0: Oy.
1: Doon po nag-start yan talaga.
0: Doon talaga. So parang jam lang siya.
1: Apo.
0: Tapos nakita na, uy, pwede, di ba? Di ba? Itong since Tingala is such a personal song to you, sinong taong naiisip mo na sana marinig niya to at makatulong sa kanya?
1: Well, gusto ko po sana iparating ito unang-una sa sarili ko.
0: Talaga?
1: Opo. And syempre sa mga tao rin po na minsan, hindi po talaga natin maiiwasan yung pag meron tayong mga pangarap sa buhay.
0: Yes.
1: Meron talagang mga nagsasabi na, ay, masyado namang mataas yung pangarap mo. Parang ganito na lang yung gawin mo, parang mas meron ka pang future sa ganyan.
0: Mm.
1: Pero may mga tao na parang, ito talaga yung gusto kong gawin. Tama. Dito talaga ako masaya and dito talaga yung parang, ito talaga yung parang, anong tawag dito?
0: Gusto kong gawin.
1: Gift ko. Oh,
0: parang gift mo. Parang ito na yung ambag ko sa lipunan.
1: Yes,
0: ganun, diba?
1: So parang yun ang gusto kong maiparating sa kanila na kahit anuman ang sabihin nila, huwag ang mga kalimot na tumingala.
0: Yeah, tama. Alam mo, yun yung essence itong kanta. Kasi parang yun, di ba, putting God first, and believing in yourself. Yun ang lagi ko sinasabi rin sa mga tao when I talk to them. It's believing in yourself. Self-love muna.
1: Yes po.
0: And then, don't forget, syempre, yung pagtitiwala natin sa Panginoon na lagi siya nakaagapay sa atin. At the same time, huwag ka makontento sa okay na lang.
1: Yes po.
0: Strive for more, strive for better. Parang lagi kang pushing yourself to excel para
1: yes,
0: at least yung value mo, yung relevance mo in life, nandyan pa rin, di ba?
1: Yes.
0: And syempre, when you look back at the younger Lira, the girl who started in music early, you were just 13 years old when you joined Protégé and were known as the pop sweetheart, di ba? Grabe, no? Pop sweetheart eh, di ba? Ano ba yung nagbago sa pananaw mo ngayon about life and love now that you are, kumbaga, 15 years after, 28 years old ka na ngayon. Kumbaga, ano yung nagbago dun sa stage na, yun nga, pop sweetheart ka, tas ito na, Lira, may creative control sa music niya.
1: To be honest po, hindi po talaga siya naging madali. Mm-hmm. Lalo na kami, before I from Capiz, I was born in Iloilo, okay. Then lumaki ako sa Capiz, and then makipagsapalaran dito sa Manila.
0: Mm-hmm.
1: Sobrang hirap po. Bukod sa madaming competition din talaga.
0: Oo naman, talaga.
1: Tapos parang, syempre, ang dami mong kailangan daan ng challenges kasi hindi lang siya ganun. Makuha mo agad ang gusto mo makuha. So parang, ang natutunan ko lang is parang dapat talaga hindi mo sinasara ang self mo and ang isip mo, pati na yung heart mo sa mga learnings every day.
0: Yes,
1: so parang, kasi araw-araw talaga, sabi ng iba, parang ang galing-galing mo na, pero yun nga ang laging sinasabi ko. Ang sabi rin ng papa ko lagi sa akin, huwag mo lagi papasukin sa isip mo.
0: Oh.
1: Yung sinasabi nila na ganun. Kasi meron at meron talaga every day na mas better sa'yo.
0: Ayun, totoo. And may darating na mas magaling, may darating na mas mabango, may darating na talaga mas iniidolo ng tao. Pero yung sustainability ng who you are, yun dapat hindi mawala. Mm-hmm. And at the same time, sabi ko, yung continuous study.
1: Opo.
0: Yung pag-aaral, yung drive to improve every day. Ako, kahit na nandito na ako sa estado ko, ganun pa rin ako. I still learn, I still study, yes, I still read. Kasi yun yung essence ng buhay eh. And yung everyday na tao na nakakausap mo, you learn more eh. Yung nakakausap mo, nakakaupo mo, tapos nakikita mo yung buhay nila. And then at the same time, it adds to yung ano mo eh, yung overall approach mo sa buhay. Kasi minsan, ba't siya? Malungkot ako ngayon, tapos may nakausap ka na mas may malungkot na kwento sa'yo. Mm-hmm. Parang, ay, okay pa pala ako.
1: Opo.
0: Tapos yun, ito na. Pagharap mo ng buhay, iba na, di ba? So, ito, from acoustic to hip-hop to this more introspective indie-pop alternative sound, parang ang dami mong versions as an artist. Right now, how would you describe the Lira that we are hearing today?
1: Well, for now po, I am still looking pa or hinahanap
0: searching
1: ko pa talaga.
0: Searching ka pa dun sa lahat. Oh.
1: Tinitingnan ko pa kung ano talaga yung talagang for me.
0: Yung
1: nasa ganong stage pa rin po ako eh. Hindi ako yung, ay hindi, ito na ako. Ito
0: okay na ako.
1: Oo. Nasa ganong stage pa rin ako. Kasi parang everyday, meron pa ako nakikita na parang ay parang okay sa akin tong ganito. Parang okay sa akin tong ganito. Parang mas okay gawin ko yung ganito. So parang ganun.
0: So exploring ka pa.
1: Exploring pa po
0: ako. Ka pa sa search ng lahat ng pwede mong gawin sa buhay.
1: Lalo na sa music.
0: Yung sa musicality mo.
1: Yes po. Nasa ganun pa rin ako.
0: Ando ka pa rin sa ano? Gumagawa ka pa rin. Nag-create ka pa rin ng music. Nagko-compose ka pa rin.
1: Opo, yes po.
0: Hanggang ngayon.
1: Yes po.
0: So, ano yung inspiration mo doon? Pagka nagsusulat ka, ano yung mood mo pagising mo? Oops, may maisip ka, may napanaginipan ka.
1: Depende kung usually...
0: Kasi si City, ganun, di ba? Napanaginipan niya yung kanta niyang para sa akin eh.
1: Usually, may mga songs po na maiisip mo, yun ang tinatawag nila minsan na 3 AM thoughts.
0: Yan.
1: Or minsan, meron naman din po na parang meron ka lang, makakuha ka lang ng isang line or isang topic na isang upo mo,
0: yun
1: mapasok
0: yun.
1: Siya.
0: Gagawin
1: may mga na. Ganun naman.
0: Doon na mag-circle yung thoughts mo at yung composition.
1: So, parang iba-iba po talagang scenario.
0: Oo, tama.
2: Si Lira pala, di ba rapper siya kung...
0: Mm.
2: Kaya pala, nalaman ko, kamag-anak siya ni Glock 9.
0: Oh!
2: Huh? Oh.
0: Talaga, bakit?
2: Pareho silang walang apelido.
0: Yeah! Yeah, sabi ko na eh. Pasensya na ho kayo.
2: 150
0: din. Pero 150 to, mga tito feels lang talaga. Ganun talaga ang buhay. Alam mo, kakalabas lang ng report ng Billionaire News. Tare, 534 million views lang naman daw sila. So, okay lang yun, di ba? So, di ba? So, 500 million ulit na mapapanood yung joke mo. Okay na tayo doon, di ba? At least happy ka na, di ba? And I think what makes Tingala special, it's not just a song, it's about looking up at the sky, diba? It is about choosing to keep going, choosing to hope, and choosing to find light even in a difficult season. Lira, thank you for sharing that very personal side of yourself with us tonight. And later, we will hear another side of you as you take on a timeless

0: this classic. I'm never gonna say goodbye. Kaya huwag kayong maalis. We will talk about Hugot and Hope dito lang sa Sessions with Brian Yamsuan. Ikaw ba yung nagkaroon ng love, ng longing at nasaktan ka na rin ba?
1: Siguro po lahat naman tayo ay na-experience yan sa buhay.
0: Okay. Good. Ang galing. Parang Miss Universe. Kamag-anak mo ba si Venus?
1: Venus?

0: Thank you, Lyra. That was beautiful and enchanting. Diba? Grabe. Grabe yung person niya ng ano. I'm never gonna say goodbye. Parang ayaw mo na magpaalam pag narinig mo, diba? I'm never gonna say goodbye is one of those songs that Filipinos really took to heart. Kahit hindi siya naging sobrang laki sa US, dito sa Pilipinas, naging timeless anthem siya. Yung kantang marinig mo sa radyo, sa karaoke, sa singing competitions, at sa mga moments na may love. Diba, Jan? Love.
1: Yes.
0: Longing. Diba, G?
1: Yes.
0: At may konting sakit, diba, SP? Yes. Diba? Umaga, bakit mo napili itong mga songs na ito na gusto mong i-perform? Parang, diba, may special meaning ba siya sa'yo? Ikaw ba yung nagkaroon ng love, ng longing, at nasaktan ka na rin ba?
2: Well, siguro po lahat naman tayo ay na-experience yan sa buhay.
0: Yeah. Good. Ang galing. Parang Miss Universe. Parang, kamag-ana ko ba si Venus?
2: Venus.
0: Ra. Kasi ikaw si Lyra. Ah! Perfect. Confidently beautiful. Ha? Diba?
3: Mali sa iyo.
0: Ayos ba? Diba? Diba, naipasok natin. Direk, naipasok yung joke mo. Tama ba? May, diba, siyempre lahat tayo may pinagdadaanan. May pinagdaanan. Kaya natin naramdaman. Kaya tayo nakagawa ng mga kantang may hugot.
2: Kasi yes.
0: Basically, diba? We feel it, diba? When you interpret that song kanina talagang nadama namin kahit yung version mo medyo kakaiba pero dama dun sa interpretation mo.
2: Thank
0: you. Ano yung mga pinagdaanan mo na sinasabi mo kanina?
2: Well, iba-iba naman po tayo ng pinagdadaanan. Like, hindi lang naman po ito tungkol sa love.
0: Yes,
2: it's also
0: course,
2: about
0: life.
2: Family.
0: Family life.
2: Family.
0: Yeah.
2: Kung meron tayong mga kamag-anak na like naiwan tayo or na ayaw mo pang mag-say goodbye muna.
0: Yes, yeah,
2: mga
0: course.
2: Ganong pinagdaanan.
0: Yung mga moments na talaga nagbibigay sa atin ng halaga about yung presence nila. Kasi
2: yes,
0: importante
2: po.
0: Yan eh, di ba? Minsan, di ba, we take for granted the people that we are with. But
2: yes,
0: at the end of the day, when, kumbaga, nagpaalam na sila, it's that pain that the memory that what could have been kung ginganto, di ba?
2: Yes po.
0: Na parang, ay, sayang, di ako nakapagbigay ng oras, di ba? So, sa love, wala talaga. Wala talaga, wala
2: next
0: talaga.
2: Question.
0: Next question, please. Ito, and interestingly, this song was originally written for the 1982 Hollywood film O'Hara's Wife, di ba? Starring Ed Asner and then Jodie Foster. The movie dealt with love, loss, and the kind of connection that remains even after goodbye. Kaya bagay na bagay ang song because it speaks of love that refuses to end. Parang yung pagmamahal mo sa kapatid mo, Lyra, di ba? I know that you have a sibling who passed away and because of brain cancer and that you kept going to pursue music and continue what you are doing. Paano ka ba na-inspire ng kapatid mo?
2: Ito po kasing dream na to was our dream.
0: Kayong dalawa?
2: Yeah. Kaming tatlo, actually.
0: Tatlo?
2: Yes.
0: Okay.
2: Meron pa akong sister na bunso namin.
0: Na ganito rin ang passion?
2: Well, athlete siya. Parang moods athlete. Pero before, ako yung singer. Tapos yung brother ko is yung drummer. Yun yung nag-pass away. Oh. Kumakanta rin siya talaga.
0: So kayo yung duo?
2: Opo. And then yung isang sister namin, din yung parang backup. Ito po, nung nawala yung brother ko, I promised na ipapursue ko yung dream namin.
0: Mm-hmm.
2: And I will still pursue it kahit na, and I know, na lagi ko naman siyang kasama.
0: Oo naman.
2: So yun po yung parang nag-pursue or naging inspiration ko rin talaga to continue.
0: Your dream.
2: Opo.
0: Teary-eyed ka na. Pero alam mo, okay lang yan. Kasi alam mo, yung reminder to us na yun nga, di ba, gaya na sinabi ko kanina, what could have been, what might have been, and alam mo, at the end of the day, it's all about you pursuing that dream and continuing that dream because pag nakita niyang ginagawa mo yung mga bagay na dapat niyang ginagawa at itutunoy mo siya, parang sa tingin ko, he'll be happy where he is, di ba?
2: Yes po.
0: Seeing you perform, seeing you, kumbaga having yung nakukuha mo yung gusto mong gawin and alam mo, pinundod ko yung guesting mo dun sa isang radio show na kasama mo si Glock 9 for almost 5 million views na yun.
2: Mm-hmm.
0: Yung ginawa niyo doon talagang grabe. Parang, di ba, nakita doon yung talent mo and everything else. And I think, pag nakita niya yun, talagang matutuwa siya at maging happy siya na Go sis, sabi nga, di ba? And that brings to us to a very special part of our show. Ito naman yung playlist, di ba? All of us have songs that become part of our lives. Tonight, because Lyra gave us both Tingala and I'm Never Gonna Say Goodbye, our playlist is about hope and hugot. Sabi nga nila, songs that lifts us up and songs that brings us back to the people, memories, and the feelings we never really forget. Baka yun na, ito yung pinag-uusapan natin tungkol sa kapatid mo. Ito na. So, what is the one song that for you captures the feeling of not being ready to let go? Whether in family or in love?
2: Ito po, isa sa yung song na yun. Ito, I'm never gonna
0: say goodbye.
2: Yes po. Kasi parang, andun pa kasi sa atin yung parang hindi pa tayo ready.
0: Yes.
2: Na parang nag-reminisce pa tayo dun sa mga sa past na kung ano yung mga pinagsamahan nyo together. Oh, lalo na kami, lumaki kami talagang...
0: Saka nakasama mo siya na talagang ito na, di ba? Binubuo niyo yung dream niyo, kasama mo siya.
2: Opo. Tsaka itong brother ko po kasi, ito talaga yung parang pinaka-energetic, parang masayahing bata. Kasi he was 8 years old when he passed. So, kaya parang ang dami rin talaga naming moments together na, ng mga memories po. So parang nung time na yun, parang hindi pa ako ready. Na parang bigla po kasi siya eh. Bigla siyang nangyari. So parang ayun po, for me, yun natin isang song na.
0: At yun yung pinaghuhugutan mo whenever you sing the song. Diba? Kaya pala, kaya kanina pag nung pinapakinggan namin, parang grabe. Talagang feel na feel niya. Parang ito na yun pala. Kaya pala ganun. So minsan, di ba, kailangan natin tignan yung mga artists in terms of how they perform yung mga songs and yung hugot kung saan nagagaling and the emotions that comes with it. And minsan doon natin nakikita yung talagang halaga nung interpretation because nararamdaman mo yung kinakanta mo. Ito naman, anong song para sa iyo yung simple lang ang lyrics pero sobrang sakit pag narinig mo?
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Yeah, grabe. Oh. Diba?
2: Yeah, diba? Ganyan po yung mga song.

0: sa mga nakaka-relate dyan.
1: So, so sino yun?
0: Bakit kasi ngayon?
1: For many listeners, music becomes a companion. Anong kanta iyong naging kasama mo during your difficult times?
0: Actually po, madami. Pero sa ngayon, ang naiisip ko, well, currently, pag nagkakaroon ako ng mga difficult times, ang lagi kong naiisip na song is yung Trust in God by Elevation Music.
1: Sige nga, sample.

0: Di ba? Yun yun. Kasi dati, tatay ko, binilin pa niya yan. Nung sabi niya, pag ako namatay, ha, kailangan kantayin mo yan. Gusto ko magkaraoke kayo habang burol ko. Kailangan kumuha kanyang pianista. Parang sinet niya.
1: Mm-hmm.
0: Alam yung ganun. Parang, tapos pinakakanta niya sa akin. Siyempre, sama-sama ng ano mo, di ba? Tapos kahit isang saglit, di ba?
1: Opo. Yung sa akin naman po, yun po ang isa sa mga kinakanta ng brother ko talaga before.
0: Oh, opo. Okay. Kaya pala. Yun pala, di ba? Ito naman, despite your early entry into the show business industry, di ba? You prioritize your studies. You graduated from college with a degree of tourism management. Parang gusto mo mag-stewardess, ha? You have explicitly shared that, kumbaga, yung the income you earned from performing and music gigs was what allowed you to pay for your tuition and finish your college education. Sabi, parang ako din to, ha? Diba? Anong kanta ang ibibigay mo sa sarili mo for your journey, and yung journey of yours, na nakapagtapos ka dahil sa nangarap ka since tonight's theme, diba? It's about hope and hugot. Ano yung advice mo sa kanila?
1: Ito po ang song ay ito po, Hintingala. Kasi parang syempre, while studying, minsan may mga nagsasabi na bakit nagmu-music ako.
0: Mm-hmm.
1: May hindi po talaga maiiwasan yung mga ganong questions na bakit kumakanta ka pa, ba't hindi na lang mag-aral, mag-focus ka sa pag-aaral mo.
0: Kaya magtrabaho ng tama, diba?
1: Oo, ganon. So parang... Siyempre, dun po yung nanggagaling yung lyrics sa song ko na kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila, kahit sabihin nila na di mo abot,
0: tama,
1: pero nakatingala pa rin.
0: Yan! galing! Diba? Ako ganun din ako actually, diba, sa lahat, diba? Especially now na nasabi nila, uy, congressman ka na, ba't ka nagsashow ka pa, music lahat? And then, eventually, ako natutuwa when people approach me and even my colleagues in Congress sabi na, pare na parin namin show mo, okay, ang ganda. Ang ganda nung ano, soft sa, ayos sa. And sabi niya, nararamdaman ka namin because ito nga eh, this is my passion, di ba? Anak ako ng musikero, tatay ko musikero, nabuhay ako sa music and yung struggles ng pagiging musikero, nakita ko yung pag walang tugtog, walang pera. Ganun talaga, kasimple, di ba? No work, no pay nga, ika nga dun sa mga musicians. And

0: tuloy-tuloy pa rin ang fact-finding namin. They gave their narration of events. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said, pero hindi pa kami tapos. So, we are piecing together the testimony, so much makes sense and what doesn't. And it'll take us a while, it'll take us another week before we come up and report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation pa.
1: Marami pang tanong ang dapat masagot. Isa na riyan kung sino ba talaga ang mananagot. Sinupot na si Tab Baldwin sa CIDG para magbigay linaw sa Ateneo Varsity Tragedy.
2: Sa politika naman, umaasa ang Pangulo na tuloy-tuloy na ang trabaho ng Senado. Safe pa rin daw ang mga cabinet official sa kanilang mga pwesto. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Mga estudyante ng Ateneo nag-walk out para kay Rene Baterbonya at Divine Adili. Blue Eagle Sam Reyes nakatatanggap daw ng death threats. Resigned coach Tab Baldwin humarap na sa CIDG. Ateneo coaching staff pinagbawalan muna sa UAAP. No cabinet revamp, pero PBBM inaming gustong pabalikin sa gobyerno si Benher Avalos. Exclusive kampo ng Maleta Boys, nilinis ang pangalan ni Senador Kiko Pangilinan sa flood control scandal. Kasunod ng meeting ni na PBBM at Vladimir Putin, dalawang dosena ang Pinoy detainee sa Russia. Laya na! Jumbo oil price rollback nakaamba sa susunod na linggo. Presyo ng diesel posibleng bumaba ng halos 10 piso kada litro. At Alex Ayala, pinabagsak ang world number 2 sa Berlin Open. Jordan Clarkson, ibinida ang pagka-Pinoy sa next parade.

0: Bumuhos ang malakas na ulan sa gitna ng pagdadalamhati at walkout ng mga estudyante ng Ateneo dahil sa pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kasabay niyan, mas tumitindi ang bagyong hinaharap ng universidad dahil sa nangyaring trahedya sa Aurora. Narito ang agenda report ni Chev Gatchalian.
1: Justisya para kay Rene at Divine!
2: Sa walkout, idinaan ng mga estudyante ng Ateneo de Manila University ang kanilang panawagan sa hustisya at pananagutan matapos ang nangyaring trahedya na ikinamatay ng Ateneo Blue Eagles basketball players na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Suot ang itim na damit bilang pagprotesta. Umikot ang mga estudyante mula hallway patungong Zen Garden. Doon sila nagtipon, nagdasal at nagsindi ng kandila para kina Rene at Divine. Nagbigay rin ng mensahe ang ilang kaibigan at kakilala ng dalawang Ateneo players. Isang liham ang binasa mula kay Diego Avila, matalik na kaibigan ni Adili.
3: During our first few days of school, we initially thought that D was this big, aggressive, and intimidating guy. We discovered that he is more than his giant stature. He possessed a meek and loving heart.
2: Bumuhos man ng malakas na ulan, hindi natinag ang mga estudyante. Naglabas ng pahayag ang sanggunian, ang Ateneo de Manila University Student Council na nanawagan sa school administration na basagin ang katahimikan nito at mas makipag-ugnayan pa sa mga stakeholders para bigyang linaw ang nangyaring trahedya. Dagdag ng konseho, ang kakulangan ng school admin sa pagtugon sa issue ay nakakaapekto na raw sa iba pang mga teammates ni Baterbonia na bagamat traumatized din ay nagiging target pa ng mga kritisismo. Sabi ng presidente ng Ateneo de Manila University Student Council, si Jedrick Romero, dapat magkaroon ng pagbabago. Sa gitna ito ng panawagan ng ilan na bumaban sa pwesto, si Ateneo President Father Roberto Bobby Yap.
4: Our call po really is for Ateneo to do better. We really believe that there can be change. So whether it's a change in leadership, kung kailangan man kung baguhin yung mga tao na nakaupo, work yung tao mismo na mga nakaupo ngayon from Father Bobby down to the directors.
2: Ang mga graduate naman ngayong araw, nagsuot ng black bands bilang kanilang forma ng protesta. Panawagan ng konseho sa Ateneo Admin, siguraduhin kasama ang mga estudyante at stakeholders sa paggawa ng mga solusyong ikababuti rin ng mga student-athletes ng universidad. Para sa agenda, Chen Gatchalian, Billionaire News Channel.
5: Pumarap na sa CIDG si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin. Nakatulong kaya ang kanyang salaysay sa investigasyon sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili? Alamin sa agenda report ni Lade Cabagani.
6: May inconsistencies daw na nakita ang mga investigador sa pahayag ng players at coaches kaugnay sa pagkalunod nila Rene Baterbonia at Divine Adili. Pasado alas 8 ng umaga nang dumating sa Camp Crame si resigned Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin kasama ang iba pang miyembro ng coaching staff. Layunin ng kanilang pagharap sa PNP-CIDG ang magbigay ng kanilang salaysay kaugnay sa team building activity sa Dipocolao, Aurora kung saan nasawi ang dalawang manlalaro.
7: Tuloy-tuloy pa rin ang fact-finding namin. They gave their narration of events. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said. Pero hindi pa kami tapos, so wala pa kami magbibigay na comment hanggang matapos na ito.
6: Kabilang sa mga sinisilip ng CIDG ang calisthenics drills, exposure sa masamang panahon, posibleng brutal treatment at sapilitang physical activities.
7: In the heat of it all kasi, yun nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points eh. Iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pampang. We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while. It'll take us another week before we come up with a report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation pa.
6: Nakatakda rin sanang humarap ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Roberto Yap, pero hindi ito nakadalo dahil sa graduation ceremonies ng universidad.
7: Graduation sa Ateneo ngayon kaya hindi siya makarating, but we will

0: umano sa death threat sa isang survivor ng trahedya sa Aurora. Sa halip naman ng pagbati, sorry ang bungad ni Ateneo President Father Bobby Yap sa university graduates ngayong araw. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
1: My actions have caused anger, confusion, and deep hurt. And I hear the criticisms, the condemnations, and the insults that have been directed at us. I do not dismiss them. But let me say that I am deeply sorry for the pain we have caused.
2: Pag-amin sa pagkukulang at paghingi ng kapatawaran. Yan ang naging laman ng talumpati ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap sa graduation ng batch 2025 to 2026 ngayong araw. Sa gitna pa rin ito ng kinakaharap na dagok ng universidad. Kasunod ng team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora, kung saan nasawi ang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
1: Our intentions from them were good, but they were inadequate. We are learning the hard way and we are committed to make things right.
2: Ngayong araw din inaasahang haharap sa NBI Homicide Division si Father Bobby. Pero dahil kinailangang dumalo sa graduation, tanging mga abogado lang niya ang sumipot bilang paggalang sa subpoena Duces Tecum ng ahensya. Ang Duces Tecum ay para lang sa mga dokumento at records na maaaring makatulong sa sinasagawang investigasyon. Hindi pa nababanggit kung si Father Bobby din ba ay muling iisuhan ng subpoena para naman magbigay ng sworn statement hinggil sa trahedya. Sa gitna ng kontrobersiya, isang survivor ang dumadaing sa natatanggap na hate messages sa social media. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Ateneo Blue Eagles player Sam Reyes ang ilan sa mga mensaheng pinapadala sa kanya ng iba't ibang accounts. Kabilang na rito ang pagkwestiyon sa kanyang pagsalita sa isang podcast sa halip umano na humarap sa NBI. Nagpahabol pa ang user ng tila pagbabanta sa kanyang buhay. Ang isa pa ay sinisisi si Reyes sa pagkasawi ng teammate sa gitna rin ng mga haka-hakang hazing o initiation rites ang naganap sa Aurora. Una na itong sinagot ng incoming Blue Eagle rookie na si Kiefer Alas.
3: Just hurts how people, you know, perceive it that way. Like, I know my veterans wouldn't even think of that.
4: Mm-hmm.
3: Like, maybe nothing. Like, they wouldn't do that to me or any of the other rookies. So it's just hard to, you know, see it online.
2: Emotional din si Reyes sa naturang podcast nang mapag-usapan ang nasawing teammate na si Baterbonia.
5: I feel guilt lang po kasi.
6: Guilt?
5: Why? Rene was beside me and parang I felt na I could have done more. Na para di siya malunod. So it was eating me alive na.
3: Just hard po na the comments that they're saying that we're just jealous na we did it because we're jealous.
5: Nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami.
2: Kasama ang iba pang teammates, nagsumiti na ng sworn statement si Reyes sa NBI. Tanging si dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin at Assistant Coach John Jacinto na lang ang hindi pa humaharap sa mga investigador ng NBI. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
7: Pinagbawalan muna ng UAAP ang Ateneo coaching staff na kasama sa Aurora sa anumang aktibidad ng liga. Kasunod yan ang pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa isaumanong bootcamp. Ayon sa UAAP, preemptive measure ito para matiyak ang integridad at transparency ng mga investigasyon. Inatasan din ng UAAP ang Ateneo na isumite ang opisyal na resulta ng sarili nitong investigasyon bago mag-July 15. Pagkatapos nito, saka pagpapasyahan ng liga kung may karagdagang parusa o disciplinary action na ipatutupad.
0: Sa gitna ng kontrobersya, itinalaga si Father Raymond Benedict Hizon bilang spokesperson ng Ateneo de Manila University. Epektibo simula ngayong araw, June 19, si Hizon ang magsisilbing representative ng institusyon na siyang maglalabas ng official statements at haharap sa media interviews. Nasa ilalim siya ng pangangasiwa ng university president kasabay ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang university offices. Una ng binatikos ng Ateneo Student Council ang naging tugon ng universidad sa trahedya kung saan nasawi ang dalawa nitong student

0: athletes. Patuloy ang pagdagsa ng mga nakikiramay sa burol ni Rene Baterbonia. Yan ang agenda report ni Richard Grande. Nasa linya mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Richard, ano nang update?
1: Pinky, pahirapan na kung makapasok sa gym ang ika-apat na araw na burol ni Rene Baterbonia. Dagsa kasi ngayon ang mga gustong makiramay mula sa iba't ibang lugar ng Mindanao at mga karatig bayan ng Agusan del Sur. Ayon sa Municipal Information Office, umaabot sa 5,000 ang nasa loob ng gym ngayon. Dagdag pa riyan ang mahabang pila sa labas simula kaninang umaga. Patay sa pagtaya ng Talacogon LGU, nasa 10,000 na ang nakiramay mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Kasama pa riyan ang mga magkakapamilya, magkakaibigan, grupo ng mga kabataan, mga basketball team, mga estudyante at residente ng Talacogon. Ngayong araw din, tatlong resolusyon ng pagkilala sa husay ni Baterbonia ang ipinagkaloob sa kanya. Yan ay mula sa provincial government ng Davao de Oro, lokal na pamahalaan ng San Francisco sa pangunguna ni Vice Mayor Jing Pulbira at mula sa Liga ng Vice Mayor ng Agusan del Sur. Pinky?
0: Richard, may nakausap ka na ba ulit na kaanak ni Rene?
1: Nakausap natin kanina ang lulo at lola ni Rene na sina si Ruby at Jocelyn Nuha at sinabi nilang nalungkot sila sa sinapit ng apo at minsan nila itong nakasama ng bata pa ito at hanggang nakilala nila sa o kung nakilala ito sa larong basketball. Kada uwi ni Bubit, sabi nila may pasalubong itong gatas para sa lola at pagkain naman mula sa Davao. Lagi din daw bukang bibig ng apo kung magkakalaro ito, kung makapaglaro ito sa PBA kalaunan para maiahon sa kahirapan ang kanilang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang lulo at lula. Gaya noon, ang sabi na pinagsisigawan ng kanyang lulo at lula na dapat may hustisya daw para sa kanilang apo at gusto nilang malaman ang katotohanan.
0: Maraming salamat, Richard Grande, nasa linya mula sa Talacogon, Agusan del Sur.
2: Mariing tinutulan ng civil society groups at ilang individual ang plano ng Senado na italaga si Senador Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara. Sa panahon anila na kailangang ibalik ang tiwala sa kredibilidad at independence ng Senado, kabaligtaran ang mangyayari kung ibibigay kay Escudero ang posisyon. Hindi rin daw sapat ang legal background ng dating SP para tiyakin ang kanyang pagiging patas. Dati nang binatiko si Escudero dahil sa interpretasyon niya sa fourth wind sa pag-aksyon sa unang impeachment case ni VP Sara. Nilinaw naman ni Senate President Win Gatchalian na up in the air pa ang plano.
3: I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise.
0: Naman daw problema kay PBBM kung si Senador Cheese Escudero ang mga siwa sa impeachment trial ni VP Sara. Tiwala rin ng Pangulo na balik trabaho na ang Senado sa ilalim ng bagong SP. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
4: Suportado ni PBBM kung sino man ang italaga ng Senado bilang presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara. Kasunod yan ng mga balitang, si Senator Cheese Escudero ang napipisil para sa posisyon.
5: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever it comes to work together.
4: Inulan man ng kritisismo noong siya ang Senate President sa unang impeachment ni VP Sara, tiwala raw ang Pangulo sa kakayahan ni Escudero.
5: As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Cheese wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt.
4: Ikinatuwa naman ni PBBM ang naging maayos na daloy ng special session ng Senado na opisyal na naghalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong SP. Marami raw kasing legislative work na naantala dahil sa nangyaring leadership dispute sa pagitan ng Cayetano at Gatchalian blocks.
5: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado and take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that our priority.
4: Dagdag pa ng Pangulo, nasa gitna pa rin tayo ng oil crisis sa kabila ng peace deal sa pagitan ng US at Iran. Kaya sana anya, mapag-aralan at mapagdiskusyonan ng mga senador ng mabuti ang mga batas na kailangang ipasa para maibsan ang hirap ng mga Pilipino. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo.

0: keep coming up.
1: Sa gitna yan ng ulat na mabibigyan ng bagong pwesto sa gobyerno, si dating DILG Secretary Benher Abalos, isa si Abalos sa mga kandidato ng alyansa ni PBBM na natalo noong 2025 midterm elections.
2: He has been there and he has been helping us in many ways, informally, privately. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. But to just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else. And
3: Dawit Man's flood control controversy, si Senator Joel Villanueva ang tumapos sa gridlock sa Senado. Pero para sa ilang grupo ng kabataan, dapat pa rin siyang kasuhan. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
4: May 26 nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na niluluto na nila ang kaso na isasampa sa Sandigan Bayan laban kay Senator Joel Villanueva dahil sa flood control scandal.
5: Tinatapos rin at sa dumating panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Baka dalawang linggo pa. Painit ang painit yan eh.
4: Pero mahigit 3 linggo na ang nakararaan, tila safe pa rin si Villanueva. At noong Miyerkules nga, nagawa pa niyang mag-over the bakod sa Gatchalian Block. Kaya naman ang ilang kabataan nagprotesta sa harap ng tanggapan ni Remulla.
6: Nasabi nila handa na raw nila ikulong si Villanueva. Ngunit bumaligtad na lahat-lahat ay hindi pa rin nila nahuhuli kasama pa yung mga ibang sangkot.
4: Kine-question ng grupo ang pagtanggap ng Senate Majority kay Villanueva at tingin nila may hidden agenda ang Senate shake-up.
6: Malinaw din itong Senate shake-up na ito ay napapakinabangan ni Pangulong Marcos Jr. upang tuluyan ng maalis at mapabilis ang pagpapatalsik kay Sara Duterte.
4: Panawagan ng grupo, hindi pwedeng makaligtas sa pananagutan si Villanueva nang dahil lang sa paglipat niya sa mayorya. Hindi rin daw sila papayag na bumaba ang bigat ng kaso ng senador at maging non-bailable ito. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Kasado na ang panibagong kilos protesta ng iba't ibang grupo sa June 28 sa panawagang tugunan ang mga anomalya sa gobyerno. White Ribbon Movement kung ito'y tawagin dahil hindi daw kulay ang batayan ng pananagutan. Narito ang agenda report ni John Riz Calata ng Abante.
7: Yan ang sigaw ng White Ribbon Movement at Interreligious Leaders Council for National Transformation. Ngayong araw, inanunsyo ng mga grupo ang pagsasagawa ng panibagong malawakang kilos protesta sa EDSA People Power Monument sa June 28. Ito'y para ipanawagan ang pananagutan, pagkakaroon ng matibay at tunay na anti-political dynasty bill at makatotohan ang halalan.
8: Itong rally na ito is meant to remind once again the government that the Filipinos, tayo lahat, deserve a better future. And we believe, no, that the better future can only be achieved through better politics.
7: Paliwanag naman ni Bishop Efraim Tendero ng World Evangelical Alliance, hindi maaaring ihiwalay ang estado sa simbahan dahil maging ang mga opisyal ng pamahalaan ay may pananagutan sa Diyos. Inaasahan ng mga grupo na ang mga ganitong pagkilos ang mag-uudyok sa gobyerno na aksyonan agad ang mga hinaing ng publiko.
9: 200 complaints ang na-file sa Office of the Ombudsman konektado sa flood control. Yun na lang, konti pa lang yung nakukulo. Yung iba nakapagpiansa pa. Kaya sabi na ni Bishop, tuloy ang lapad kasi hindi pa nakukulong lahat ng sangkot.
7: May pasaring naman si Artikulo 11 Convener Luke Espiritu sa tinaguriang Maleta Boys sa legal counsel nila na si Attorney Levy Baligod at kay Senator Alan Peter Cayetano.
10: Kanilang gustong mamalagay sa kapangyarihan ang isang kurap. The other case is true. Hindi rin nari na naglalayo ni ka na singilin si Sara Duterte at ang mga Duterte in general kung hindi hindi mo pangunahan ang paniningil kay Marcos.
7: Iginiit ng mga grupo na wala silang pinapanigang kulay politika, kaya white ribbon ang ibinansag nila sa kanilang ilalargang pagkilos. Inaasahan nila na papalo sa 50 grupo at 10,000 individual ang lalahok.

0: sa kanilang protesta kontra korupsyon. Para sa Agenda, John Riz Galata, Abante.
1: Jumbo oil price rollback nakaamba sa susunod na linggo. At Alex Ayala pinatumba ang world number 2 sa Berlin Open. Susunod yan sa Agenda.

0: celebrate diversity. Honor identity. Stand proud and love without apology. This Pride Month, we march forward. For everyone that fought for acceptance and understanding. Inspiring a future painted in every color of freedom. Because every kind of love deserves its place in the light. Happy Pride Month, Bilyonario News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Laya at balik Pilipinas na ang 24 na Pinoy na nabiktima ng illegal recruitment sa Russia. Isa lang yan sa bit-bit na tagumpay ni PBBM matapos ang kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
2: Uuwi na sa Pilipinas ngayong araw ang nasa 24 na Pilipino

0: Matapos ang 9 pagkakakulong sa Irkutsk, Russia. Yan ang inilahad ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang naging pagpupulong niya kasama si Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng 2026 Russia-ASEAN Commemorative Summit. Ayon kay PBBM, mga biktima umano ng illegal recruitment ang mga natukoy na Pinoy. Hanggang sa ngayon, wala raw kaso ang mga ito kahit na mag-iisang taon na sa detention center. Ayon sa Pangulo, isa ito sa mga tagumpay ng Pilipinas matapos ang bilateral talks nila ni President Putin.
1: Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit kung may paraan, sana magawa natin. And nagkaroon ng ginawa na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, "Don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem." And now, the 24 Filipinos will be released.
0: Ayon kay PBBM, sentro ng naging bilateral talks at ng official ASEAN discussions with Russia ang tatlong key priorities ng ASEAN ngayong taon. Kabilang dito ang peace, security and stability, trade and investment, at ang people and cultural exchanges. Anya, bagaman wala pang solid deals na nalagdaan, matagumpay na nakapag-usap ang dalawang bansa at iba pang ASEAN countries sa kung paano magiging takbo ng kooperasyon nito para sa mga susunod na taon. Buo rin daw ang suporta ng Marcos Jr. Administration sa ilang hakbang para mapalakas ang turismo sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Kabilang na dyan ang pagkakaroon ng direct flights ng Siberian Airlines patungong Maynila o Cebu at ng posibilidad ng isang visa-free entry system.
1: In those what arrangements that we have made with Russia have been quite, I use the term ad hoc. Because that's exactly what they were. It's just, it was just, we tried to get to the next part, you know, get another shipload of products, commodities to the Philippines. Okay, after that, we'll have to find another system. So that's what we have been trying to do now.
0: Paninindigan ni President Putin, handa itong patuloy na tumulong bilang dialogue partner ng ASEAN. Sa naging joint press statement nila na PBBM, inilahad ng Russian President ang ilang mga hakbang para mapatatag ang kooperasyon ng Russia sa rehiyon. Kabilang dito ang assistance sa isyu ng transportasyon at artificial intelligence at ang pagtatanggal ng masyadong mahabang bureaucratic processes pagdating sa kaalakalan. Handa rin daw nitong pagtuunan ng pansin ang pagpapatatag ng regional stability lalo na kontraterorismo at cybercrimes. Bagaman sarado raw ang Russia sa ilang world issues dahil sa rising geopolitical tensions, paninindigan nito, suportado nila ang anumang uri ng kapayapaan tulad na lang ng peace deal na nilagdaan ng Iran at Estados Unidos. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinori News Channel.
2: 5 cargo companies pa ang kinasuhan ng Bureau of Customs matapos abandonahin ang libu-libong balikbayan boxes na pinaghirapan ng mga OFW. Ang detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian.
3: Naghain ay 2 batch ng criminal charges ang Bureau of Customs laban sa 5 cargo forwarding firms na kasama sa mga kumpanyang nasa likod ng abandonadong balikbayan boxes. Maharap sila sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sabi ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, patuloy ang pagdulog nila sa DOJ para sa mga OFW na pinaka-apektado ng peking cargo operations.
4: Pag napakinggan niyo yung kanilang mga kwento, ilang buwan nilang iniipon itong mga boxes na to. Nagtatabi sila sa kanilang mga sweldo na hindi naman napakalaki. Nalaman ko hindi ganun kalaki ang sweldo ng ating mga kababayan doon. Ano?
3: Dahil sa 5 kumpanya na inireklamo ng BOC, nasa 3,000 abandoned boxes na daw ang natenga sa mga pantalan. Hindi rin daw bayad ang port charges at iba pang logistics costs. Ayon kay Nepomuceno, ang kabuang nagastos ng mga OFW nasa 20 million pesos.
4: But eventually, may isasampa pa kaming kaso sa kanila. Again, sa tulong niya ng Department of Justice, sasampahan natin yan ng large-scale estafa with hopefully isama natin yung cybercrime.
3: Umabot sa 42,000 ang kabuang bilang ng balikbayan boxes na pinabayaan at iniwan lamang sa mga port ng 11 cargo companies na hinahabol ng BOC. Napadala na raw ng ahensya ang karamihan sa mga yan at 1,000 na lang ng mga boxes ang natitira. Kasama ng BOC ang OFW na si Lori Lynn mula sa Saudi Arabia. Isa raw siya sa mga biktima ng McCarthy Cargo Express na una nang sinampahan ng kaso ng BOC. Nasa 50,000 daw ang halaga ng laman ng balikbayan box niya. November 25 pa nitong nakaraang taon napadala ang box si Lori Lynn pero hindi pa ito dumarating hanggang ngayon.
5: isa rin po ako sa nasunugan sa Paranaque. So desperate po ako na makuha ko rin po yung box ko kasi wala po akong kagamit-gamit. Mostly ang laman po nun is for my mother na may hypertension na pwedeng makahelp po sa kanya kasi mas magandang klase po yung mga nandun.
3: Tatlo pa raw na kumpanya ang nakatakdang sampahan ng kaso ng BOC. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
6: Good news naman sa ating mga motorista. Asahan ng isang jumbo oil price rollback sa susunod na linggo. Posibleng halos 10 piso kada litro ang tapyas sa presyo ng diesel. Aabot naman sa 5 piso sa gasolina. Ayon sa industry sources, bumaba ang presyo ng langis sa world market kasunod ng peace deal ng Estados Unidos at Iran. Nakatulong din daw ngayong linggo.

0: Another tough test awaits Pinay tennis superstar Alex Ayala. Makakaharap niya ang world number 8 sa quarterfinals ng Berlin Open. Bago ito, hinanda pa ni Ayala ang world number 2. Narito ang gender report ni Zeus Valdez ng Abante.
1: Games. Isa sa pinakamatagumpay na coach sa kasaysayan ng PBA ang huling nagbigay ng papuri kay Alex Ayala. Para kay Team Cone, hindi pa sapat ang pagkilala na nakuha ng Filipina tennis sensation sa kabila ng mga nagagawa nito sa international stage. Umani ng papuri mula kay Cone sa Ayala matapos magtala ng isa na namang malaking upset sa Berlin Tennis Open. Pinatumba ng 21-year-old na si Ayala ang world number 2 na si Elina Rybakina sa dalawang set, 7-5-6-4, para makapasok sa quarterfinals ng prestigyosong WTA 500 tournament. Muling ipinakita ni Ayala ang kanyang tapang at kalmadong paglalaro sa mga kritikal na sandali ng laban kay Rybakina. Bago talunin ng world number 2, pinatumba rin ni Ayala ang reigning Queens Club champion na si Donna Vekic sa parehong score na 7-5-6-4. Kasunod ito ng kanyang pag-abante sa kampiyonato sa Birmingham Open at pag-abot sa round of 16 ng Queens Club Championships. Naitali rin niya ang ikalimang panalo laban sa isang top 10 player sa kanyang batang karera. Hindi naman natatapos ang hamon para sa Filipina star. Sunod niya makakaharap ang world number 8 na si Elina Svitolina sa quarterfinals, kung saan nakataya ang spot sa semifinals. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Abante.
0: From one Pinoy pride to another, basketball star Jordan Clarkson proudly waved the Philippine flag sa star-studded ticker tape parade for the New York Knicks. Dinagsa ng fans ang event, which was held all throughout Lower Manhattan at nagtapos sa City Hall. Spotted ang no-Knicks supporters tulad nina Ben Stiller, Timothy Chalamet at Tracy Morgan. Pinorform naman ni Alicia Keys ang kanyang hit song na Empire State of Mind. The Knicks recently clinched their first ever NBA championship in 53 years after a Game 5 victory over the San Antonio Spurs. Bilang isa pang pagpugay, Mayor Zoran Mamdani presented the players with keys to the city.
2: The Knicks did not just win for New York City. They won like New York City. What is New York if not your back up against the wall? A dream that feels just out of reach. A rent payment you don't know how you'll ever make. This is our city. This is our team. For 53 years we watched. For 53 years we waited. Now we've won.
3: Exclusive, Kampo ng Maleta Boys, nilinis ang pangalan ni Senador Kiko Pangilinan sa flood control scandal. At Pia Wurtzbach John C. rumampa para sa Bulgari. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Ipagpasa Diyos na lang. Ito ang pahayag ni Senador Bongo matapos umugong ang balitang may ICC warrant of arrest na laban sa kanya bilang co-perpetrator umano sa madugong war on drugs ni FPRRD. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na wala siyang nilabag na anumang batas ng tao o ng Diyos. Muli niyang sinagot ang issue sa pagdalaw niya ngayong araw sa mga nasunugan sa Caloocan City.
1: Police matters have never been part of my mandate. Hindi ito po trabaho yan. And I hope and pray na nalalangin po ako sa Panginoong Diyos na hindi po maging mapolitika itong isyo hinggil sa ICC na sinasabi din ang warrant naman sa akin. Kaya po ako natin ito para makapagservisyo po sa inyo. Hindi po ako natatakot dahil ako po'y naniniwala na ginagampanan ko lang po ang aking trabaho.
0: Sa ngayon, mananatili raw si Senator Go sa minority bloc, bagaman kinikilala niya ang bagong liderato ng Senado.
2: Hindi raw idinawit ng tinaguriang Maleta Boy si Senador Kiko Pangilinan sa flood control kickbacks. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, nilinaw ni Attorney Levy Baligod na naisama lang ang larawan ng senador sa presentasyon bilang halimbawa ng paggamit ng helicopter ni resigned Congressman Zal Dico noong 2025 midterm election campaign.
3: It's a number of pictures depicting the use of helicopters and air assets, no, ni Zal Dico,
4: yes,
3: by the couple, hindi lang naman minsan, during the campaign. No?
4: So,
3: meron, nakikita mo pa nga.

0: 2025 kay Kapangilinan na suot ni Miss Sharon.
1: Wala rin daw problema kay Attorney Baligod kung tawagin silang destabilizers.
0: Well, if revealing disinformations amount to a destabilization, then so be it, no? Because we have to destabilize a government that is no longer serving the interests of the people.
1: Ibinunyag din ni Baligod na nag-imprinta na ang BSP ng lumang 1,000 peso paper bills dahil halos lahat daw ng polymer bills napunta umano sa mga maleta.
2: Usap-usapan pa rin ang magiging bilang ng mga senator judge na lalahok sa impeachment trial ni VP Sara. 16 ang kailangan para mapatalsik ang bise. Pero dapat ba talaga itong sundin?
3: Sa panayam sa memo ng Billionaire News Channel, inihayag ni former Senate President Franklin Drilon na bagamat 16 votes ang kailangan para mahatulan ang isang impeached official, hindi anya ito dapat ituring na nakataga sa bato. Ayon kay Drilon, hindi maaaring interpret ang batas to the point of absurdity, lalo na sa usapin kung paano dapat bilangin ang lahat ng miyembro ng Senado sa ilang pagkakataon. Lumutang ang pahayag habang pinagtatalunan ang kasalukuyang komposisyon ng Senado. Tatago si Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted ng ICC. Suspendido naman for 90 days si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kanyang plunder case kaugnay ng flood control scandal.
4: Kung 24 ang bibilang-bilang natin, kung nag-resign yung 10.
5: So hindi na sila miyembro po?
4: Hindi sila miyembro. O ilan ang basihan mo ng 2/3?
5: Opo.
4: Ilan?
5: Pero sir, tanong ko po.
4: No, tanong kita.
5: Opo.
4: Ilan ba ang, anong numero ang pagbabasihan mo? Kung sa 24 nag-resign yung 10, namatay, etc. So ang naiiwan,
5: yung matitira na lang po.
4: Yung matitira. So ang 2/3, babasihan mo doon sa natira.
3: Sinabi naman ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat ituring ang konstitusyon bilang isang living constitution o isang dokumentong naaangkop sa kasalukuyang kalagayan at pangangailangan ng bansa.
6: Should be responsive to the current demand and circumstance ng bansa. No? So sa palagay ko naman, mayroong lumalabas na ngayon na ongoing debate. No? Eh, parang fresh look, fresh outlook on how we apply itong constitutional requirements as to the votes in the impeachment na based on the current number, the active, I'm not saying the old members, but the active members, those who can be able to participate.
3: Susunod naman daw ang House Prosecution Panel sa anumang magiging pasyan ng Senado sa kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial.
6: It's important sa amin is yung magiging partial, yung impartial, yung magiging Senate hearing or impeachment hearing.
2: Inaasahang magpapatuloy ang mga talakayan sa botohan habang papalapit na ang paglilitis ni VP Sara.
7: Celeste Cortesi and tech millionaire Jonathan Sterling are telling it all. The two will release an 8-part docu-series titled Celeste Unscripted. Tungkol daw ito sa life ng beauty queen after Miss Universe Philippines, kabilang ang recent controversy about their love life. Iniintrigang hiwalay na ang dalawa just 2 months after inannounce na buntis si Celeste. Pinagpalit umano siya ni Jonathan sa fellow beauty queen na si Bianca Manalo, a claim that Bianca's talent agency has denied.
8: What is the status between you and John? Why are you and Celeste willing to open up your lives?
9: I'd rather they see it for themselves than hear it secondhand from somebody else who doesn't know and a bunch of rumors spread.
7: In an Instagram story earlier this Friday, Celeste also posted a picture of them two, giving a glimpse of their parenting preps. She wrote, "Baby has officially more clothes than Mama." No word yet kung kailan ilalabas ang kanilang docu-series. Rumampa na naman si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach Johnsy, but this time for Bulgari. Nasa Singapore ang beauty queen for the luxury brand's high jewelry trunk show and gala dinner. Memorable night ito para kay Pia dahil first time niya raw to walk for Bulgari. She made history back in 2024 nang maging first Filipino brand ambassador and

0: traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Sugatan ang ilang estudyante sa sunog sa isang primary school sa northern Tokyo, Japan. Kita sa video ang paglabas ng mga estudyante sa bintana ng fourth floor ng gusali habang hinihintay ang rescue. Nasa 300 ang kabuuang estudyante at staff na nasa loob ng paaralan nang sumiklab ang sunog.
1: Tuloy daw ang takeover ng San Jose Del Monte LGU sa mga pumping station ng Prime Water sa kabila ng TRO na inilabas ng Las Piñas RTC. Giit ng LGU, di sila sakop ng jurisdiction ng korte. Depensa naman ng Prime Water, valid ang utos dahil nasa Las Piñas ang kanilang principal office. Pero sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, nalaman naming 5 taon na umanong wala ang Prime Water sa nasabing opisina. Nag-ugat ang alitan sa pagkalas ng LGU sa Prime Water dahil sa umano'y mahinang serbisyo at water crisis sa lungsod.

0: to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
1: No debate.
2: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
1: Just open conversation.
2: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
1: At the forefront on Bilyonaryo News Channel.
3: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Guadalupe, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. Canada makes history. Nilampaso nito ang Qatar sa score na 6-0 para masungkit ang kauna-unahang World Cup victory. Kaya naman nagdiwang ang fans ng koponan sa labas ng BC Place Stadium sa Vancouver.
4: Best international game Canada's ever played. Spectacular start to finish. We flew in today from Calgary, spent the day in Vancouver, watched the game. Best day ever.
5: Oh, it's absolutely fantastic to be a part of Canadian men's soccer history and our first win, especially in the beautiful city of Vancouver. And to win 6-0 against a good Qatar side that tied Switzerland is fantastic.
3: Nasa tuktok ngayon ng Group B ang Canada dahil sa kanilang panalo. Sunod nilang makakalaban ang Switzerland sa June 24. From 50,000 to over 10 million followers real quick. Instant superstar si Cape Verde goalkeeper Vozinha after his team's World Cup debut. Malaki ang naging papel ni Vozinha sa kanilang impressive 0-0 draw against world number 2 and European powerhouse Spain. Bago ang laro, nasa 50,000 pa lang ang IG followers ng atleta. Less than 24 hours after, na-surpass na niya sina NBA superstar Victor Wembanyama and NFL quarterback Patrick Mahomes, who both have more than 6 million. As of this writing, nasa 14 million na ang followers ni Vozinha. Golf is getting a high-tech upgrade sa Pilipinas. Sa Mandaluyong, matatagpuan ang isang next-generation indoor golf at multi-sports destination. Silipin natin sa Agenda Report ni Sheila Salaysay.
6: Ito ang Break 100 Indoor Golf and Multi-Sports sa Wakwak Golf and Country Club Sports Center. Isang facility naglalayong maghatid ng bagong paraan para ma-enjoy ang golf at sports lifestyle sa bansa.
7: Golf used to be, you know, for the oldies. That was the misconception maybe 5 years ago before the pandemic. So now bringing in technology into the golf aspect, you see now people who don't know anything about golf find the sport pretty cool.
6: Iba't ibang software, different features, and game experience. This is more than a golf facility.
7: It's an avenue for them to bond with their friends, drink, have fun. So it's really bringing this whole concept into golf that is not just I'm a serious golfer, so to say. We want to make sure that more people would have access to the game of golf through the branches that we do put up and also have that space of, you know, like they feel like home here at Break 100.
6: Isa sa mga pinaka-exciting na feature nito ang AI-powered swing analysis system na kayang suriin ang swing ng isang manlalaro sa real time. Sa loob lamang ng ilang segundo, makakakuha agad ng feedback at insights na makakatulong para mapaganda ang technique, precision at consistency. At para sa mga golf enthusiasts na may dream course bucket list, may special ding experience ang Break 100. Tampok dito ang Full Swing Pro Series Simulator na nagbibigay ng pagkakataong maranasan ang ilan sa mga pinaka-iconic na golf courses sa mundo na madalas makita sa PGA Tour mula sa TPC Sawgrass hanggang sa legendary na St. Andrews. Hindi lang golf ang pwedeng subukan dito. Tampok din ang Multisport Simulator, basketball, soccer, bowling, pati na rin ang iba't ibang shooting challenges at carnival-style games. Isa rin sa mga standout features ng Break 100 ang kauna-unahang Big Tilt Wave Putting Simulator sa Pilipinas. Gamit ang moving terrain technology, nagagaya nito ang actual conditions ng isang golf green mula sa iba't ibang slopes hanggang sa uphill at downhill elevations. Dahil dito, mas realistic at immersive ang putting experience na para bang nasa totoong golf course ka.
3: Dito sa Break 100, kakaiba ang vibe ng golf. Isang interactive at high-tech experience na swak sa iba't ibang henerasyon. This is where traditional game meets modern technology. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
8: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, kumusta naman ngayong Biyernes ang Dinagat Islands?
9: Wheeler, nag-iisang garap na bagyo na ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Habang dito naman sa Dinagat Islands, minsan maulap pa rin ang kalangitan at may tsansa pa rin po na mga isolated na ulan. Kanina po nga alas 3 ng hapon ay huling namataan ang Tropical Depression sa may dagat Pasifiko at 1,735 kilometers silangan ng Visayas. Taglay nito ang hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Ayon sa latest na pag-asa, lalakas pa ang bagyo bilang severe tropical storm ngayong Sabado ng gabi bago pumasok ng PAR Linggo ng umaga bilang isang typhoon naman. Sa pagpasok nito, tatawagin po itong bagyong Francisco o yung magiging pang-anim na bagyo for 2026 at pangalawa naman for the month June. Mula Linggo naman hanggang Miyerkules, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa direksyon ng Northern Luzon. Bagamat maliit ang tsansa ng landfall sa ngayon, posible po na maramdaman sa Batanes at Cagayan ang malalakas na ulan at hangin dulot mismo ng bagyong Francisco by middle of next week. Habang posible rin ito magpalakas ng hangin habagat na siya magdadala naman ng ulan sa kanlurang parte ng bansa simula sa Linggo. Kaya ka-weather, manatili po makikalayap po sa usiling magpagpaha at magtukog ng nagpa. Sa weather forecast ang pag-asa ngayong weekend, maaraw sa malaking bahagi po ng Luzon sa umaga, maliban sa mga may hinang ulan dito po sa may Quezon at Camarines Norte. At pagsapit naman po ng Sabado ng hapon at gabi, mayroon pa rin aasa ang mga isolated thunderstorms sa may Ilocos Region, Abra at Benguet. Pagsapit naman ng Linggo, sa umaga,